Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Nagdaas
2: imong
1: kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Doon akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.

0: Plus Herbal Soap.
1: Gamit na!
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
0: Magandang araw.

0: katawan. At hindi lang yun dahil na din sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang na pagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag kape ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
4: Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: Oh, Marika, ikaw magampo, hake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag-sure ka. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Punta kenta ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, yeah. Unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya daghan kay salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako ko ang harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at fun. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, putot kayo ko. So, kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
14: Wow!
13: Binaw, be? Pinagalil kay inches na nga ako ang takong kay murampang sokens kay naghanap kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
11: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, Pareng Lodi, grabias damgon ako, Pareng Lodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
1: oh, o siya may problema?
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 10 o'clock. Time check, brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, XFM!

0: Rock?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay?
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Jinjin Garawiyot, pag-aano po siya ang gabaw din. Kung kaya tinintakas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may video na di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami ang natulog na kayo po sa kung ihi, o pira kayo. Garo, wala po kaya tinin, 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi ka multi-car, sa kung mabalati, ano lang tulayan na ang gusto sa Jesus Reality, kung kayo ang tapang na sa inyong paglawas.
3: Zaphone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ko o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tarte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kasi. Ursa ba ng F, ha? Kanig na sa imong card?
1: Kwan, Kapitan?
0: Ursa ba ng F sa imong card, ha?
1: Kapitan? Fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Santon
2: Ako si Aileen. O sa Kasal's Clare. Tibok Adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Punta kayong tala niya at karoon din he, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
12: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya na kang salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
15: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
12: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
18: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
17: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
19: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
20: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi!
17: Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
21: Kap!
17: Estudyante ba ka?
21: Ano man?
17: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay bangon na!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Approval! Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Sukad gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie, kureng.
1: Kap.
2: Kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaay.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus, itistingan ako unya.

0: akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamulas sa mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagkalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Dami sa pirmi pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatan-aw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sa mga
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
12: Exciting.

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Unya karon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. So mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Mao

0: pala.
1: Ah, tsadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold bay? Pag-sure na bay? Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, nakasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Bush abo, magpakilo ko sa humay be.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Naani ba to?
3: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
7: Ah, mahal lang, gudu. Tag piso niya.
6: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
7: Ay, atay.

0: Katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kuya Pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!

0: Exciting!
1: Ura?
2: Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
2: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
2: Adik! Exciting? Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako mag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna! Ha! Wala ko i-brip-brip! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brip na ko!
10: Wow!
9: Pero wala ko i-short-short! Makakadabay! Pick-pick shirt pa rin ang suot. Uy, mura na kong si Tara Salani. Exciting!
11: Exciting!

0: Siri, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko eh. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kuan bi, what is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, bing.
2: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Pabayaran na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jansan.
4: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kapi. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom mo kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
5: Osmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: oy, paring lodi. Grabias damgon ako paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
8: Exciting!

0: Exciting!
1: Usakanlaw sa sulod sa prisuan og dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arungan lawa, naalam mo'y mga bagong brief. Naalam mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabiyuhanin na mong brief. Di ba exciting?
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon pa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang kiya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
5: Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
5: Santol Plus Coffee Mix.
0: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunfone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunfone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunfone Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunfone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 2 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exa

0: atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zantone Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Zantone Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagpublimaan ni sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantone Plus Herbal Soap.
8: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Zantone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
1: Zantone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: 107.1 XFM Dagom. Exciting!
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apa, hoy apa, apa.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
0: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
0: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
9: Santon Plus Coffee Mix.
8: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
17: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
16: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
17: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Gamit ka mo Crop Gold.
16: Kaya nagan kayo, salamat.
18: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais. Karon nga nakagamit ka Kraft Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
19: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Kraft Gold.
18: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Kraft
19: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Kraft Gold.
20: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Kraft Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Kraft Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Kraft Gold pwede sa tanang tanom. Ang Kraft Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
21: 107.1 XFM Tagum.
22: Exciting! Exciting!
21: Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, marag bulan na siguro sa kong likod. Matadong ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, abal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo. Oh.

0: Korak? Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Garon di ay!
0: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Si mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Taguma.
2: Exciting!

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan. O dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy! Bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: O sa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy. Showy, ha? Bayot yang. Among? Titawat din, eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Exciting!
1: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
3: The Secret of Health.
5: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian og magpabiling himsog ang atong lawas.
3: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
3: The Secret of Health.
0: Si Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong telo ga akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga katupa, exciting!

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagpulang dayon. Excited.
2: Exciting.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Zone.

0: Skin. Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C.

0: Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
1: Vitamin C, Vitamin C, Sanson Vitamin C.
2: Sanson Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Mga katupa, exciting!

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Pilting tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Mm. Oo, asa man ka, Tap?
0: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay kay. Nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tornyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Sobra! Ha! Wala ko yung brief! Sukal nga namino ako kong XFM, nag-brief na ko!
2: Wow!
1: Pero, wala ko yung short-short! Pandabay, big-big short pa niya kong suot. Uy, mura naman kong sitara sa lani. Exciting!
2: Exciting!

0: sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naana mo'y mga bagong brief. Oh, naana mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
1: The Secret of Health. Santon plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The Secret of Health.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kung maminaw ka, sa XFM.
8: Sa una, lagan kayo ko. Lag-asar ko kumabot ko. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Ha! Sukan nga namin na ko sa X, di na ko lagan.
9: Ayo. Pati rin yung kailang lang ni Ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy. Ang sagong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Ibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
0: Exciting.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, ganiya ka, Bloody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nanti kaayo pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
2: Exciting!
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisip ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
11: Ah, exciting.
4: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan, mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil,
13: ang pamahid na all-in-one
12: sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Dili sa paa.

0: kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting. Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Suntone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Suntone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
4: Marami na ang natulungan ng Suntone Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Suntone Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Suntone Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag Suntone Plus Herbal Capsule na.
7: Sister Pace.
8: Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cestapain lang ang mabisa.
7: Cestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cestapain.
9: Symptoms persist.
7: Sa mga butika.

Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas dinhi sa Mindanao. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic nga duol

0: GSIS High in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga vitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pagkuratin ako ni mong tropa nga, parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katropa,

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting! Tilapia! Tilapia mo diha!
2: Uy, miss!
1: Kuya, tilapia?
2: Tilapia?
1: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Kuya, daddy!
1: Ay, itilaban mo ni mo ya!
2: Tilapia! Huwag nang itilap ko!
1: Bastos yung

0: Mga katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santo ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghang naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
3: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
1: The Secret of Health.
0: Isira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kindili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: the pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: om.
1: Exciting.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. RCDI ni tagapanabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inumog kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. This is 107.1 XFM Tagum.
8: Exciting!
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Freunde. XFM Darum.
1: Exciting.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig.

0: Pagsuwayin ninyo inom o Premium D3
1: Coffee Mix
0: para sa mga driver na makaubal ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Magsanso Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Magsanso Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanso Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain.
8: Fast and safe. Yeah!
6: Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary

0: Exciting!
1: At ang ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka sa mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.

0: Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pag yun. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw, mag-premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya, murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This is 107.1 XFM.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
3: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula o mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot ng mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
3: The Secret of Health.
4: Sa dugang pangamapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold, adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
3: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Noon nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Saldon Gold Coffee Mix ay unti-unti na bumaba ang aking timbang dahil sa Saldon Gold Coffee Mix. Sa mga sangkap nito tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Saldon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Saldon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.

0: I've been repeating this over and over again. Wala nagipagmahay nga nag... Sige na lang tagguan. Ay, dili mo minalita, day. Oy, sa'yo pa kaayo, day. Pero magid na akong giingon sa inyo, Habito Abino. Wala gipagmahay nga naguna. Ang pagbasol, wala gid na naguna na. Agin na siya permanente sa pinakaibit mo. Nang, be always... Basta be careful of everything that you are doing. Okay? Lisod good kayo, no? Nanapoy mga patamaan, ani Roy. Ay, kalisod, ani, oy. Maigo ba yan? Malain na yun mo sa ako. Tarong ko na lang itong hair, be. Dito, oy. Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome sa tuang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong kauban ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Yeah! Ang inyuhang Cinderella po inyong makauban karong gabi una. Siyempre, live ninyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita live sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Masilip po sa mga tuang kaanyag bi ang tuang kulot-kulot nga buhok. Masilip sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, of course, dili sa tuang official Facebook page sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo mi sa inyo habiha, palihog ko pa follow, pa like ug pa share. Kay kung dili bi ka na wala gid bi ka naka-follow sa tuang page no, kay imposible gid kay nga maka-comment ka din ha. So much better kung naa kay mga reactions din ha. Mas gwapo gyud nga mag-follow ka, mag-like ka ug mag-share pud ka sa tuang mga video. Bahala kung di ka ganahan sa ako. Basta kay ang importante, maka-follow ka ug maka-like ug maka-share. Eh nako, bi basing isa ka adlaw. Na ate mga pa-surprise na mga pa-premyo sa mga followers nato, sa mga nag-share sa tuang video. Muna nga ako hangyo sa imo hagid bi. Ayaw kalimot sa ako ang always nga gihangyo. Balik-balik na gid na ha, para mabutang gid sa ato ang huna-huna. Imagine na nag-effort gid kung mapapuwas sa akong lips. Para lang gyud na inyo ang i-follow, i-like ug i-share ato ang page. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Ipal Zamboanga Sibugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City, and ingon man sa official once again sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Ang atong programa, Bing, ipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Uy, lain kayang panahon ha, medyo natakasabot sa panahon no, nagaulan, nagainit, nagaulan. Oo, daghang kay mga gakasakit karon, daghang kayong dili kasulod sa work, daghang kayo ang sige ug absent kay nagakuan, nagaatake ang it's either ang kanang ikalintura, gihutoy, oy bi, excuse me sa gakakaon ha. Ay imuha jud dapat protektahan ang imuhang kaugalingon kaysa panahon karon. Lisod kayo mod antag trabaho bitungod kasi kita og kasakit. Labi na kung breadwinner ka. Nako, dili gid pwede bi. Kinahanglan nga himsog ang imuhang kaugalingon, ang imong immune system nga musukol sa mga sakit-sakit. Ay aba, may bisita tayo. Alam ko na yan. Ha? Kilala ko na yan. May papoods yan eh. ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Yes to Health. Ang atong Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, isabay ginan mo siya permanente biha. Duha na siya kabuok. Imo na siyang inumon 3 times a day aron ligon gyud ang atong immune system. Available na kana siya ha sa itong mga butika nationwide. Kung wala ka kabaloasan ng mga butika, naa ka na siya sa Mercury Drug Store. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica Nationwide. O syempre, dali sa tuang opisina at ang radio station sa XFM. Lola! Excited lagi ko basta naa na gid ni si Zaay. For the very first time, after New Year, after New Year, nag-duty na siya New Year, Pasko. Wala no. Karon pa ba kakabalik? Sukad-sukad. Gikan New Year, gikan Pasko. Grabe, nagin kayo niya siya. Ngano Okay naman yun. Maski pagpati ang ulo butangan. Okay, ragid ka ayo. Lain na lipay lagi ko ay sige na bibidyaw. Ato na siyang atong i-reveal. Sige, wait lang. So, samtang naghulat taga, bagawas ito ang Sir BB question. Di na ako i-reveal kinsa akong kaoban karon. Ipaduol imong mic sa imuhang, sa imong kaugalingon, kay mangumusta kita karon. BB Jow, ingin ako kung ready na ha. Oh, you look so healthy. Yeah. Oo. Really, really healthy. Muraga, nindot na siguro itong love life ron ba? Ano na mong sa baby. Baby Jow, okay na? Oh, ready na. Ang ako ang bisita. Ang imuhang musika din ha, andam na? Inako ay is. Dili pwede nga, dili ni mo siya tagaan o introduction number. Masayo ba yan ni Shaw ka tong hawak ko ang beat. Ipasulod gito siya, baby Jow. Ingna ko kung naana ha. Katong iyahang itong inang introduction ng mga musika. Dili kayo pwede nga wala to. Kay, naku, baby Jow. Ikaw gi kusi-kusion giti ka karon na. Gimingaw ra bagid ko ani niya kay dugay kay nga panahon nga wala gina siya nagparamdam. Wala pa na ko gion imong mic, gusto gina ko nga naatong imong introduction diri. Atong number. Sige. Ready. Ang akong bisita karong gabi una. Naman. Whisper words of wisdom, let it be. Ay, sabi. Speaking words of wisdom, double B.
1: Jesus.
0: Double B. Nangita mo, guwapo. Double B. Uy, double B, kumusta man ka tempa sabi? Maud ba ni mo, Mike? Madasigid daw, tingog daw. Ipaluol gamay imong microphone. Wala kay headset? Uy! Hama ng headset, ani Bibi Jow.
2: Mayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw din, ano? Dugay na kitang absent.
0: At least ganun, present na ka.
2: Yes, hopefully, tuloy-tuloy na niyo.
0: Louie, ikabalo mo, bisigid kayo ni amo ang bisor. Diligid pwedeng, dilig ninyo na siya sabton, kay bisigid na siya permanente. No? Double B, kumusta na bitaw ka, Double B, murag sa kadugay sa panahon? Murag, basta na-remember na ako, Double B, the last time na nag-duty ka was, wala pa yung New Year, ano ba?
2: Wala pa New Year?
0: Wala pa New Year?
2: Coming ang Christmas? Yeah.
0: So, pila nakabulan, Double B?
2: June man taroon.
0: Ulo?
2: 5 months.
0: Ulo?
2: 6 months. Oh, grabe, si Boss Jow.
0: Walay inom, di ha?
2: Dako, welcome back, Double B.
0: Murag dugay gidbitaw to, no? Grabe ka busy, gani mo ba? Kumusta man ang pangutana sa to ang mga katawahan karon, ilabi na diri sa probinsyas Bukidnon. Ano na damay?
2: Grabe, probinsya sa Bukidnon.
0: Probinsya gid sa Bukidnon. Nangutana, o kumusta naman ang love life ni Double B?
2: Still searching and hopefully... Nana, makita mo. Charot.
0: Makita, makita lang daw.
2: Secret. Secret.
0: Secret pa. Secret pa. Sumurag na ata sa possibility nga wala og naa dritas to nga.
2: Tungata, neutral.
0: So, ang mga kuan-ani ron, ang mga bibi na to-ani ron, murag, ang ilaharon is, unsa mangyod ang tinuod ani Double B?
2: Bitaw, kuan, busy pa kay si Double B. Di ganit ang makalugar ni Rino pag anhi kay... Kanang tungod sa, grabe yun, super, tungod na sa kadaghang promo na to.
0: Uy, later ha, daghang kay kagmi, siwalat sa mga promo ha.
2: Yes. So, muna no nga, busy kayo. Muna nga, makonsensya na lang ko kay, sige ta, daghang kita mga benepisyo madawat diri, pero, watay-juti-juti, my God.
0: Ay, Double B, ato ang Sir BB question for tonight. La la la la la la. Ang atong Sir BB question for tonight, bihatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi ka pagkagasolina po ang atong hisgutan. Kanang di ka gasolina, gid ka nang diligid basta-basta. Kanang gasolina nga dili ka ilaron, gasolina nga para gid sa imong makina, ang pingan imong makina, mamotor man na or masakinan, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station.
2: Yes!
0: Kung dili ka sa Bukidnon, adon na kita'y branch sa Maramag, sa Valencia,
2: Malaybalay.
0: Asa napit sa Malaybalay?
2: Atbang sa City Hall mismo, no? Walay laing two-story din hanga building.
0: Mm-hmm.
2: So, muna siya ang El Ilion Shell Mobility Station. Dayon, diha dayon sa atbang mismo sa May Polymedic General Hospital.
0: Yan. O, dapat magpagasulina. Siyempre, kapag ka natin transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ayaw mo kalimot i-present ang inyuhang mga QR code.
2: Yes!
0: Shell Asia app. Double B on sabay benefits sa Shell Asia app.
2: Kung wala pa mo yung mga Shell Asia app, no, mga suki na to din na sa kadalanan, mga mm-hmm. haring gangis sa karsada, download mo. Available lang atong app din na sa Play Store o sa App Store, no? Ang benepisyo, ana, makatigong mo og points kada tubil ninyo. Dayon, pag mudaghan ninyong points, pwede na po ninyo itubil o pwede ninyo ipangumpra din ha sa ato ang Silly Convenience Store.
0: Yes!
2: Kada tubil, ipaskan, mm-hmm. magpa-change oil kay mas dako o points ang atong mga oil transaction, labi na kung change oil.
0: Murag, na-remember na ko, nasa mga 30 points yata ito eh.
2: Yes, basta kay every 100 pesos ngayon mong mabayaran sa oil, equivalent na siya o 10 points.
0: Wow!
2: Mga
0: so,
2: mga katropa.
0: Grabe gid kaya niya, naka-grocery good ko add to.
2: Wow! Diba? Ay, usap po ka sa mga naka-benefits.
0: Di oh, ay? Yes. Mo nang Shell user good ko.
2: Yes!
0: Kaya hilig man ko magtambay sa Shell.
2: Unya, like, kaya naman tayo discount pero nga 5 pesos sa kada oy. Litro every 1,500 sa B-Power.
0: Oy, mga o, katropa.
2: Sa kada tubel po ninyo o 2,000 sa itong fuel save. Gasoline alone lang ha, gasoline uh-huh. alone. So, 5 pesos per liter na siya hantod karong June 16.
0: Uy!
2: 11:59 p.m.
0: 11:59 p.m. O sa mga POV drivers na to, Double B.
2: Yes!
0: Oh, pwede.
2: Natay, 10 pesos discount. No? Katong mga nakakuha o ayuda gikas gobyerno.
0: Uy!
2: Na gasolina, aw diesel.
0: Aha! Uh-huh.
2: No? Katong mga POV din ha, nga mga namasahiro, nga nakakuha o ayuda gikan sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
2: Pwede kayo may nga motobil sa inyo ha, gamit ang inyohang subsidy na may discount nga 10 pesos kada litro.
0: Wow! O mga naong sapay ginahulat na ito din ha ang mga katropa. Adto na mo sa pinakadoon na El Ilion Shell
2: yes.
0: Mobility Station.
2: Matik!
0: Oy, diretsyo na.
2: Diretsyo
0: oy,
2: na.
0: Ang ato ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw mga dili kayang kalimtan na kaagi?
2: Unsa daw ang di kayang kalimtan nga kaagi?
0: Oh, mga kaagi. Let's say ako sa una, akong dili malimtan ng kaagi when I was in elementary nga hilig ko magduwa og damang. Lahi ang yun ang una ni Double B.
2: Lahi pod ka.
0: Kabalo ko nga naa kayo ma-remember.
2: Nalimot ako ato.
0: Kabalo ba ka nga na'y nag-comment ni ang na ako to ikon.
2: Sara yung comment.
0: Ako to off-air na lang na to.
2: Ah, unya.
0: Tignan ako pwede isiwalat. O, yun yung mga komento ha. Pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages for tonight. Mommy Jacqueline Labis, may gabi din ha sa imuha, Mi.
1: Thank you!
0: Diya sa Hong Kong, ano siya sa imuha, Double B nga. Kana, nagbakasyon ba daw ka, sir?
2: Oh, nagbakasyon ko. Gikan sa kuan. Secret.
0: Secret to.
2: Nasa sa Elilion permanente makita ninyo ha.
0: Mommy Jack, basinado kayo mga kaila din ha. Ang single sa Hong Kong, Mommy Jacqueline. I-refer ni akong amigo.
2: Chinese.
0: Niya kung halimbawa Double B makuan ka sa mga Chinese kana na ay mga Chinese nga ganahan sa imuha. Well, unsaon ka paglambing no? Lahi man sila og dialect. Ay nako, iagi na lang sa mga kanta ang tanan.
2: Yeah.
0: May gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan. Welcome back daw sir. Asa man gid daw kuno ka nagbakasyon? Magmenyo na ni si Double B.
2: Kanang kung taga-anta o paragit sa tua sa Ginoo, no? Why not?
0: Why not? Thank you! Oh, ana si, why not? Kido, ana si manager nga, magminyo na ba daw kuno ka?
2: Ay, kabala ka, manager, kay usa ka sa mga principal sponsor.
0: Correct! Oh, dapat yun. Ano? Oh, may gabi po siyang Monski. Ano yun? Queer po all the way from Cebu. Kumusta na ka double B? Si double A, di ay ni.
2: Ay, may... Ay, may gabi niya, double A, no? Welcome. Murag nakita na ko ang imuhang mga kuano. Nalang ka dire sa nasod sa atong Pilipinas.
0: Ala, uwing. Naara daw sa Cebu ang imuhang maasawa, sir.
2: Isa yun.
0: Si Monski.
2: Ay, oh, sige, pwede, ina nga mo po yun ba siya bukid nun, kay nindot ang bukid nun.
0: Oh, mapunang mong gisigutan ganina sa kung kauban ba nga. What if example, nakagusto man daw siya tagatagom.
2: Wow.
0: What if example, niingon tong tagatagom daw, sir, na dili ko madtog bukid nun. Ikaw ba daw ang mag-relocate og tagom? Niingon siya, ang kabalo ko ang situbag niya sa kuwa. Digid na mahitabo, digid na pwede na mga what ifs ni mo. Digid na mahitabo, kay kabalo, Diyos kong mabalihin gid siya sa bukid nun.
2: Yeah. Dili ka mahayan po yan ang bukid nun.
0: Unsa'y nasa bukid nun, the world be?
2: Ha?
0: Unsa ba'y naasa bukid nun?
2: So, warm people.
0: Warm people with, unsa pa man?
2: With kanang kuan. Nindot ang klima.
0: Aha.
2: Oh, niya. Kanang dili siya prone sa mga bagyo-bagyo.
0: Aha.
2: Ano siya?
0: Nangawat may time, baby Jow.
2: sorry kayo, boss. Sorry
0: ha. Karoon may nagkita, manggol.
2: Sorry kayo.
0: Naglami gini imong kuan. Unya, double B ang ato ang live putahe confession. So live gid siya. So during our live putahe confession, naa kita yung mga bibi nga manawag sa ato ang linya unya.
2: Wow, grabe.
0: Nga magpagawa sa ilang mga hinanakit.
2: Wow, grabe. Morning, ganahan ako din sa katrupa. Kaya matagkaroon ng unya, ga-improve.
0: Live ni siya ha. So pwede mo manawag unya, tawad-tawad sa 0975.

0: busy bitaw sa tuang work, wala na gid pud tay time nga magawas-gawas bitaw ba. Pero kaning mga mag-asawa karon double binga, walay time, wala na tay magawas-gawas. Okay ra gid kay na siya. Ang importante,
1: okay ra na way gawas-gawas.
0: Okay ra na way gawas-gawas. Ampay.
1: Gawas sa kwarto.
0: Ampay. Oh, di ba? Ampay kay nga nara gid susulod sa kwarto.
1: Yes.
0: Ug ang pinakadakong sekreto gid bi para mas ninot ang relasyon, dapat they will be honest.
1: Yes.
0: No, tinuod.
1: Honest.
0: Loyal ka sa imong partner. Kung nangita yun mo, magmabana din ha. Si double
1: yes.
0: Bigid ako ang ikatag sa inyo, habi.
1: Yes.
0: No, maluoy mo sa ako ang barkada in town. Hindi na lang kung magsaba pila yung edad ba?
1: Oh, bahala ka diha. Basta kayo wala tayo hibot ang edad.
0: Kung gusto mo og loyal nga lalaki si double B ragyod. Oh, naman din ha pero man ta kaila pero kani kay tested and proven na nasa kong atubangan unsa pa may gipangita in tawo mo oi. Wala na diri yo.
1: Basig na mag-comment da ba?
0: Maghulat ta karon nga naay mo comment dinhi ha. Oh, ikaw na pud ang among isumsuman diri akaron double B. Pero bitaw sa mga mag-asawa din ha ang pinakadakong sekreto gyud, honesty, loyalty ug syempre sa pag-inom sa
1: Turbo Man Enhancer!
0: Yes! Ang atong Turbo Man Enhancer, pampaligon kini siya sa mga tuhod, pampadugang o ganas sa mga kababaihan, ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing, bawal po ang mubalipad.
1: Yes! Diba? Labi na karon kay kanang bugnaw kay sa kwarto.
0: Yes! Tungod sa kabugnaw po sa panahon, mo nang if you wanna stay in Bukidnon, oh?
1: Di ka ganahan mo gawas,
0: oh.
1: Pero ganahan ka magpagawas.
0: Ay, nako! Magpagawas sa imuhang!
1: Gibati!
0: Okay, bati! Ayaw kalimot sa pag-inom once again sa Turbo, Man Enhancer!
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ga Rock Banana, ang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Complex. Kay ako sa una na mandugay na to, nakoy pian ha, nabukod ako na. Siguro murag bulan na siguro sa kung likod. Matadungog mako kay Sirin doon, natestingan daw. I-try na ko inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, tiko ana. Sa isa lang ganito, na usa ka bulan, gamay mga kung bukol. Nakoy sisba. Una, gamay kay munggos lang, ako nagkadako na siya murag ulin. Pero ni gamay pod, naayo jud ako mga bukol sa kung lawas. Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako sa kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron.

0: Kabalhabal driver,
1: imintigin ako ma
0: sugat as dalan mga abo
1: papasok sa kumata
0: magsini pangatol niya kumata
1: usahay mo
0: blood blood niya kumata
1: mo napahanap
0: gear man ko og kining hatod mga estudyante
1: sa dihangan nakalungog ko ani
0: produkto nga Visionix Plus
1: palitin ko
0: ni sulay ko ripalit ko sa
1: butika
0: karong adlaw paginom nako pagkaugma
1: ako na dayon na
0: batyaga
1: wala na pud
0: ang mga pamula sa kumata
1: labi na tong mga ugat-ugat
0: nga gagmay na
1: wala na pud niya
0: wala na pud tong
1: gitawag nilag
0: terjom mula pa
1: salamat jud ko ani
0: Visionix Plus capsule
1: sa katong mga
0: kapwa nako
1: habal-habal driver diha
0: nga nag-antos
1: pod sa ilang
0: sakit silang mata
1: sulayon niyo ni
0: ining Visionix Plus capsule
1: kay kasi
0: makatabang ni sinyo
1: kinakatabang
0: masad ni sa ako
2: Visionix Plus ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata Visionix Plus mapalit sa mga butika premium D3 user.
3: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi,
4: tion jug kagkakapoy
3: sa pagpamasayro.
4: Gikag ini,
3: usahay maulanan pa ka,
4: kaya na kong tanan
3: para sa akong pamilya.
4: Pero may na lang,
3: kay Nay Premium D3.
4: Sukad na kainom ko ani.
3: Kabalo mo,
4: kondisyon di akong lawas
3: gadaadlaw.
4: Way kapoy ibangon,
3: lami akong pagmata
4: sayo sa buntag.
3: Dungod kay naka Premium D3.
4: Busa ka mo diha,
3: pag inom mo
4: Premium D3,
3: para di mo magkasakit.
4: O kaya pa wag
3: tangon ang tanan ninyong
4: balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kisig.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo.
5: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
2: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani,
5: mahamis
2: nga kutis.
5: 7 Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Alright! Layo eh. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, akong kauban gihapon sa Pikas Lawa.
2: Yes, walay lain si Double B!
1: Double B!
3: Double B! Double B! Double B,
2: Double B. Kaya kami nga awan dere sa XFM.
1: Lagi ka na, agigay imo ang introduction.
2: Ba, grabe.
1: Ako, remember ako, Double B, wala ko introduction music.
2: Buhate po ni Bossing, buhate po ni Bossing.
1: Pero wala ko na inggit. At least si Double B, nga na siya ka-importante sa mua na with the introduction music, gid siya.
2: Yes, no? Salamat kayo ha. Salamat kayo sa itong... dili lang man ni si basta kauban lang, dili ni si basta kaila lang.
1: Dili,
2: kundi ka pamilya na gyud, no?
1: Katropa.
2: Katropa,
1: katanday.
2: Kapamilya, kapuso, kamiming. Kapulay.
1: Kapusa. Bitaw oy, ang atong programa gipaluyohan usab sa mga produkto sa Yes to Health. Syempre ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nako bi, sa mga mahilig magpulaw din ha, nya gusto ninyo nga kanang nagmatagid gihapon ka, ayaw kalimot nga ato ang kape nga para sa imuha nga healthy kayo nga kape.
2: Yes.
1: Aside sa kape na matambalan pagid ang mga balatian ug naa pa pagid kini shay glutathione and collagen.
2: Yes.
1: Ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Oh. Asa pa magkaana oy nga nakapangapin ka.
1: Mm-hmm.
2: Nakapanambal ka na. Mugwapo o gwapa pagyog ka.
1: Samut.
2: Yeah.
1: Available ka na siya bi sa mga dual nga Mercury Drug Stores nationwide.
2: Yes.
1: South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, og available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon.
2: Unsa pa may inyong gihulat? Saka na mo diri?
1: Nasa sa second floor, hadri na sa may Carbajal Street.
2: Yes.
1: O naami sa second floor, ang pinakababaan na is St. Peter, mo na siya ang daan nga PhilHealth office sa una.
2: Oh, nga. First come, first serve. Pagdali na mo, kaya basig mahutdan mo.
1: Correct. No? Anyway, unyat at toad bi, at ang ininyo nga to ang putahe, live putahe confession. Kung naan sa usan na po kabibi na to, ang maswerte nga makasunod unyat sa tuang hotline.
2: Wow.
1: Nga magpagawa sa iyahang hinanakit.
2: Excited na ko, Ana.
1: Ay, dapat
4: exciting
1: lang.
4: Exciting!
1: May gabiin mo din ha, Cindy o kang Double B. Oh, may gabiin. Hello po kang Armand ng Bohol. Salamat kaayo. Vebs, naminaw ko sa inyo ha. May gabi kang nanay Kashana Galve all the way from Buena Vista, Panabo City.
2: May gabi.
1: Salamat po sa mga taga Panabo City, Davao del Norte. Finally, Double B.
2: Oy, salamat.
1: Si Texter 875, finally, Double B. Oh.
2: Kinsa na siya.
1: Gimingaw ni sila sa imo.
2: I miss you all, guys.
1: Miss you, mwa. Ay, nako. Unya taot-taot, Bia, atagi hapang isigutan ng ato ang Sir BB question. Ang mga butang na dili ni mo kayang kalimtan. Ikaw ba, Double B, aside at itong imong gimension ka ganina, unsa pa ba yung mga butang ang dili ni mo kayang kalimtan?
2: Akong di na ako malimtan, no? Katong medyo kuan man siya, pero seryoso na yung part sa kong kinabuhi.
1: Oh. Mauni
2: nakapaporma sa ako nga Double B.
1: Oy.
2: No? Kani bitaw, lahi namang gid karon ang pagmatuto sa mga ginikanan, no?
1: Mm-mm.
2: Pero sa akong mama sa una, di gina ko malimtan nga kanang kanabang piti-piti jud ka basta di ka magtarong.
1: Basta makasala. No?
2: Oh.
1: Kanang naadyo bit-bit nga kanang kawayan ba?
2: Kawayan, kanang
1: silhi.
4: Tukog.
2: Oh. Kung dili ka mo, kuan, kanang dili ka mo patuo, bit-biton imong diriyo, agigising.
1: Dili.
2: Oh.
1: Kung sa'yo dili mo malimtan sa unang sa eskwilahan, ilabi na sa imong teacher.
2: Sa eskwilahan? Pilpilon akong kuan, akong ipabutang sa lamisa ang mga kamot dayon kung tagasuko ko pilpilon.
1: Unsa pa?
2: Unya kung malate ka kay ipasit on the air ka dito sa plug call. Butangan og libro imong ulo imong kamot.
1: True. Sa unang panahon mong double B's, wala pa tayong mga exaggerating ng mga ginikanan.
2: Yes, unya. Sa una po, wala pa po yung mga balaod nga kanabitang nagpugong sa mga maestra nga mo pitol sa mga anak nga mga bata nga badlungon.
1: True lala. Sa unang panahon mong good, hindi mo dapat malait sa mo, ha? Kay kami, mga good sa lang, ayaw niyo i-compare ang sa una o sa karon. Wala yes. man. Pero sa tinuod lang, malipay yun gud ang amuang pag-eskwela sa una tungod kay disiplinado gid ni.
2: Yes.
1: No? Ang mga teacher sa unang panahon, naa sila'y karapatan gud nga makadisiplina sa mga
2: Correct.
1: Bata. Isa gud ko ana daw ubi sa mga nakasit on the air.
2: Yes.
1: No? Wala pa ang bantay bata.
2: Yan, nakatesting mo. Nakatesting mo nga, si Double B sa una, badlungon man si Double B yun, no?
1: Oy.
2: Siyempre, bata. Pag-abot sa balay, di man tambang kadula, kay bunalan man ta sa mama. So dito pa sa room, magdula, kamulong klase si teacher. Kamina kong mat. Nagdula, nag-appear dito, di ba? Uso man ang sticker sa nabibi.
1: Yes.
2: Nag-appear dito kamulo, nasa pan, bitaw na. Aka on si Double B og sticker.
1: Correct. O dili ka napaisa ka nang dili ka maghilom. Yung giingnan na ka sa teacher na noisy ha. Ayaw mo pagsaba. Saba lagi kayo mo, ikatulo. Panglabayon ng eraser nga naay chalk. Atong gikan gi-erase sa blackboard ba? Anao sa ba? Wala ko.
2: Wala. Ang mga ginikanan sa una, dili pod masuko, no?
1: Dili makialam mo eh.
2: Pero kanig yung bebe. Nakoy class no now. Bring back grade 5 ko. Grade 5. So naman ang mga class sa una. Boss down no, grade 5. So na. Sus, inig kaot to bibi, among balon. Balon sa una kay, kuan man na, mais nga yellow. So, ang uban nga mga wala naanad sa yellow, ma-attract sila kay yellow good. Pero ako, maulaw ko kay puti ila ako yellow. Manakarin may kanang kuan. Pero uban na mo ito mo mga crash-crash.
1: Sus, bibi, sa kasi mga kahoy?
2: Sa kahoy, kanang mangga. Sus, kay tungod kanila kay si Double B na una-una. Daghan na kiniawat, baby. Nabali, bitaw ng kanang sanga sa mangga. Kanang nakuan ba? Kanang nasapli ba niya? Wali ko kabalo nga. Mangga dito sa among principal.
1: Tayod.
2: Basta kay kulinatan sa kuan, oy. Sa principal. Pero,
1: principal's office da yun.
2: Principal's office da yun.
1: Naku.
2: Nga, tungod lang atong crash-crash niya. Di pa man takaingon na lang mga panahon na tama lang kita sa ibog-ibog.
1: Abi ni mo bibi ka ng tukog kay Latoson na sa una ako di ay. Latoson gina siya sa una. Hi, may gabi kang Ninong Kike Sinubiago. Naka-ipsot na gido ko nung si Zan. May gabi po. Uy, Sir Freddy Bulunos.
4: Thank you!
1: May gabi, okay lang gid ka. Ayos, Sir. Ay, kumusta man po din ha ang imuhang pagpanginabuhi, Sir. Laban lang gid taani. Si Oni Chan Chewy, ang dili na ako malimtan sa una kay buutan kaayo ko. Hangtod karon.
2: Wow!
1: Nahira man sila.
2: Talagsaon na ginasya.
1: No, kanay mo mga kaaray ko, aray ko kasakit ang tuoy. Kanay mga kaagi, bito ni mo double B na agian ko gina sa una. Like, kanang, I think third year high school yata ako to. Kami magod sa unang panahon, elementary pa lang, nanami mga crush.
2: Yeah.
1: Sa unang panahon, magod double B, we're exposed to our classmates. Like, compared karon ang panahon magod karon is lahi na pag break time ang mga estudyante naga
2: cellphone
1: naga tablet kami magod sa una during break time naami mga panahon na makikbonding sa mga classmates.
2: Yes, barkada nga classmate lang
1: lahi ra gyud wala lahi ra sa unang panahon pagka during recess hala magtabi magtapok
2: magjackstone apil ko jackstone Chinese
1: panapupod saya lalab takarag bilang ka dito okay naga jackstone no nya sa to ay sa murag mga makapangawat tag time ani eh kanang magkuan tawag ana jackstone Chinese kanang labipita sa ulo ay mo ambag yapon kan double bay
2: kami tumbling lang kay di makadaw slawas tumbling lang pagtiro
1: grade 6 miso una double bay ginapa tree planting na mi. Di ba, tama ba?
2: Sikat kay kuan na bibi, ka ng grade 6 ko. Kay kuan na yung pagwapuhay man may tanom. Una ako, hilig mag ko ka ng tanong-tanom nito kay umaman ang mong trabaho, no? So, pagwapuhay may tanom nito. Niya akong tanong kay string bends. Pwede tambo ka. Pasal ko, pirmi sa ka ng TLA na subject.
1: No, kabalik taran po sa kuwa double BK na mananong misa o nagpunuan sa durian. Payat kaya ako.
2: Aliwat-liwat man daw natin.
1: Payat kaya kuwaw niya. Ginan dyan ko sa concert nga, kanang, day, ang imong tanom day ba, way bisbis.
2: Ay, no wonder, bebe, wala pong may use to health itong mga panahon na
1: ay, God. Yes, oo. Payatot kay kubito kun. Pati akong tanong, bito kun. Na, maluway ko magtanong sa kong tanong mo niya. Gitagaan ko sa kong grado nga 80, kaya na naman akong teacher na, wala ka kaila og fertilizer. Ginan ko sa kong teacher. Pero, grade 6 mi sa una, mandatory gid nga, before mi makapaklearance, dapat nag-tree planting gid mi. Pero murag karon wala na good sa ay.
2: Kami, wala mi nakaila ng fertilizer. Kay ako sa una, dili mo ko gadala ka ng mga fertilizer nga mga kanang commercialized na.
1: Wala pa man sa una.
2: O, katong manure akong ginadala. Katong mga animal manure. Kay kato, tambok dyan kayo, imuhang tanom ato.
1: Diba? Lahiragid ka ayo. But anyway, di kabalo ko nga tas-tas kitong istoryahan. Ato ninti wason o niya taod-taod. Pag naman po sa, ay, basta magtabi, gid mo yung deligado, gid ka ini.
2: Lain ra pa ning, lain ra pa ning, kung ano, kay, dali na kayo mudagan ng oras.
1: Kung ayaw niya. Kabalo, baka nga, alas 11 ra tataman?
2: Oh, alas 11 ra dahi tataman?
1: B, atangin ninyo niya taod-taod sa pagbalik po sa itong programa. Pag naman po sa pipila ka mga pahinumdom, atong atangan ng ato ang live putahe confession.
2: Yes.
1: Panawag mo taod-taod sa
2: 0975-474-9153.
1: Kaubang gihapon sa Cinderella and
2: Double B.
1: Binigihapon sa putahe
2: sa gabi.

0: Sunfall Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfall Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfall Plus Coffee Mix.
0: Sunfall Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Malo. Dialysis ko kadwa sa usa ka semana. Katong mga niaging bulan. Kadya nakaila o nakainom ko sa Sunfall Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Sunfall Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sunfall Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Sunfall Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ngano ni? Pagupagani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod jud ay. Paspas, kusog ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
11: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Oh. Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Once again, live Putahe Confession po kita for tonight. And syempre, kining programa tudusab ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag ka po ikaw mahilig mamisita or ginapamisitaan or na ay ginapormahan, ayaw kalimot kay importante gidbi nga humot yun o diligid manimaho.
2: Yes.
1: Kapag ka baho sa ilok, mga tiil, lawas ba aron, nakubi, maligo, maglugod o gamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya na akin siya antibacterial properties nga mupatay sa mga baho-baho sa kalawasan.
2: Yes.
1: Makapahumot, makapapresko sa imuha. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
2: Of course, mapalit po dire.
1: Yes, naapod kita na available sa itong opisina sa XFM Bukidnon. Naakita na himutang sa may Carbajal Street, second floor lang yun sa Talatala Building. Taas lang yun, St. Peter na opisina, ang daang yes. PhilHealth. And of course, ang itong programang Putahe Confession, hatod-usab ka na to sa...
2: El Elyon Shell Mobility Station. No? Ayaw kalimot nga ang El Elyon Shell Mobility Station. O ang Shell mismo, Luzon, Visayas, o Mindanao, nagahatag kaninyo og discount nga 10 pesos alang niya itong mga... PUB customer nato nga nakakuha og ayuda gikan sa gobyerno.
1: Kayohoy.
2: 5,000 ata na worth of 5,000 unya discounted sila per liter og 10 pesos.
1: Nakarami ano.
2: Unya ikaduha ang El Elyon Shell Mobility Station og ang Shell gyud mismo no nagpahigayon og discount sa matag palit ninyo o matag tubig ninyo og 2,000 pesos sa fuel save gasoline og 1,500 pesos sa B-Power, discounted mong 5 pesos. Nagsugod na atong June 11 hangtod June 16, 11:59 p.m.
1: That's on Tuesday.
2: Yes, Tuesday. Okay. Pahinugod na sa katong atuang Independence Day, no? Independence Day discount.
1: Yun!
2: Nga katong mga, naay mga GCash din ha, no? Nga, iya, kaning, kuhan ang top to pay. No, na may 3 pesos nga discount ana.
1: Pabago na. Kano sa man?
2: Katong itap lang bitaw?
1: Oo. Card or katong ano lang?
2: Cellphone nimo kung naanay katong pictures nga itap lang nimo.
1: Lagi wala
2: man. Bag-una nga pictures.
1: Wala miya na nga cellphone oy.
2: Sa GCash.
1: Pero I think pero ang kanindot karon sa El Elyon Shell Mobility Station is if naa kay G-credit. Wow, kabaluan na no.
2: Yes.
1: G-credit. Home credit, na cash, pwede din mo siyang itap dito using QR PH.
2: Yes!
1: Oy, nindot ka, UB. Kung wala ko'y dalang cash din ha, pwede din mo gamitin ng imuha mga na-avail ng mga, o ka ng mga credit sa imuhang mga unsa ba na din ha.
2: Bibi, wala kay credit card, wala kay cash, wala kay PO account. Onya. Wala jug ka as in, wala po GCash, why sorry mong GCash. Why problema, basta na lang sulod imong Shell is siya up.
1: Ay, true. Wala nang importante kundi yes. Kada transaction din mo, imuadyong i-present ang imuang Shell Asia app. Kinaanan siya mga equivalent ng points nga pwede ni mong gamitin in the near future. Either magpagasolina ka or pwede ni mo siyang ipalit og oil.
2: Yes.
1: O, diba?
2: Pwede niyo kayo. Dayo, nalimot ko, no? Sa katodeng special discounted na to nga from June 11 to June 16.
1: Mm-mm.
2: Ang mga tools like mga motor, minimum mag tag 200 pesos discounted mo per liter.
1: Yun. So, ano pang inihintay?
2: Punta na kayo at magpakarga na.
1: Sa El Elyon Shell Mobility Station. Before tampalayan sa unahan, ayaw kalimot ang atuang Putahe Confession is rated SPG. Ako usang ipailaila once again ang atuang Putahe Confession.
3: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
6: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
3: Sexual. Horror.
8: Hello. Sino yung kasama mo?
3: Og droga.
0: kayo, di ba?
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.
4: Exciting! Yun!
1: Welcome back sa taong programang Putahe Confession Live. Putahe Confession Kinibi. Pwede na mo manawag karon sa 0975-474-9153. Maying gabi po kang Junlin Ranz.
9: Thank you!
1: Maying gabi usab kang Sir Marlo Indapan. Maying gabi bibi ko o Sir... Alam mo eh, lami kayo sa Pumino, baka inong kag bibi ko.
2: Yeah. Sana all.
1: Sana all. Bibi Cindy, I told you ka na kung imuhang pinahapay ba?
10: Bakit ko yate?
2: Pinahapay, Radian.
1: Pinahapay. Sorry na. Ay, may gabi po sa tuang suking tigpaminaw si Juvie Binalo Barrett.
9: Thank you!
1: Oh, shout out ko diri sa always be ako gapaminaw. Pero now rako, nakakommit kay busy ko sa Basakan B. Request kog song, tamang panahon para na nimo palangga. Oh! Yeah. Sabi ko sa iyo, may nagpapalangga sa akin eh.
2: Sana.
1: Lami ka sa paminaw. Lami kay paminaw, double minungan na yung maging anak sa iyo ba?
2: Nindot kayo. Marakad ko ano na.
1: It feels so good.
2: Yes.
1: No, kaya inon ka nga na yung palangga sa iyo.
2: Yo, kanang murag special kay ka.
1: Churi. Hi, Ramonito Gumilaw, all the way from Barilas, Cebu.
9: Thank you.
2: May gabi sa mga taga Cebu.
1: May gabi din ha sa inyo. I hope you're doing well. Oy, pwede na mong manawag ha. Nakabalo ko nga na ay gusto nga magpa...
2: sige, magpabuhagay na.
1: Magpabuhagay. 0975-474-9153. Naabakay ko, Ani Abijaw, nga pwede na itong... Ato kong atong tawagan unta for tonight. Nalimot ko kung kasi yung number man.
2: Ano? Pagpabuhagay?
1: Magpagawas unta daw siya sa iyahang kaagi sa love life nga dili daw siya maswerte pero karon kapangita na siya turbo.
2: Uy!
1: So, nabasaan na ko ito kagayin na sa yung chat-chat. Gusto pwede na ito na edit. So, dahil na lang ito i-mention.
2: Basi nakakita na siya siya swerte.
1: Kasi sa unang panahon, na-remember na ko sa iya, Double B, na ana siya yung karelasyon, wala gin siya swerte. Kaya na nga, marang ginapalayas siya, ginabuy-buy siya, ana. And then, sa pipila ka mga panahon po nga, na-single siya na, siya yung mga ginapang tripod nga pangayoban unta niya. Pero wala gin siya naging successful. And then, murag na remember na ko na dula siya basketball.
2: Oy.
1: Nga gitagaan na mo siya og turbo na expire na lang gid daw. Wala gid niya nagamit.
2: So,
1: karon, tingala mi kag ganina to kagahapon ni PM siya galit.
2: Ni PM ginangitag turbo.
1: Oh, nangita na siya og turbo man enhancer kay nag-change profile pic na siya.
2: Oy. Murag umi-improve.
1: Ay wala na expire gihatag niya sa lain. Sa iyang asa niya gihatag? Sa igsuon. Okay. Pero kabalo mo, maskin pag single mo, pwede mong gagapon mo gamit og Turbo Man Enhancer Good.
2: Yes.
1: Kaya na siya, dili lang mo na siya para sa labing-labing. Ang Turbo Bee, pwede po na siya pang kanang magdula ka na kay mga gipang commit nga mga need o ganang extra energy ba. Pwede gid kayo ang Turbo.
2: Kanang mga nasa farm.
1: Oo.
2: Kanang nasa farm nga kapoy kayo sa mga trabaho.
1: Sig daro.
2: Yes.
1: Oh, day and night.
2: So, daro sa buntag, daro sa gabi.
1: Alak ka! Sige. Gibutang daw sa tubig nga gi-chaser. Kabalo mo nga ang Turbo Man Enhancer, pwede ninyong isagol sa inyong kape?
2: Ay?
1: Tingala na among kauban dito. Tingala na lang siya nga. Nanginit naman niya kung kanang diri ba? Init daw ka ayong
2: tangkugo.
1: Tangkugo niya. Lahi man daw yang gibati. Nang excuse good siya kay ni uli. Itago na to sa ngalang.
2: Kitsa man.
1: David.
2: Kaila ko ana.
1: Mo nang kabudi na abi. Kabalo ba mo nga barato ra ang Turbo Man Enhancer tag 85 pesos ra manggood ni. Mo ni siya ang pinakabarato gyud niya, pinaka safe pagid sa inyo ha. Hypertensive man ko, safe gyapon sa imo. Kabalo ba mo nga aside sa kanang pampagahi ning Turbo Man Enhancer, tambal usab ni sa imo mga balatian. So, O mo na nga usap pamigi paabot nimo din ha abi pag avail na po sa to ang Turbomen enhancer available na po sa mga pharmacies nationwide ug pwede ka makapalit dinhi sa tong opisina sa XFM Bukidnon sa second floor diri sa Talatala building tag 85 pesos lang gid bi.
2: Barato ra
1: niya sa ang duration ani kay duha or tulo ka adlaw.
2: 85 pesos. Unsa ra man taw ng 85 ninyo ay unya makapasamot og papilit.
1: Sa
2: inyohang intimate sa imong partner, no?
1: Oh, diba? So, diba? Ikaw daw, baby, di pa man kakakuna ni?
2: Palabon lang sana ko na sa ila.
1: Although, pwede man ka, pero maulagi.
2: Ayaw lang.
1: Kung need ni mo ka ng mga naka-extracurricular activities na need ni mo ang kusog.
2: Oh, pwede ra.
1: Pwede ka. Ang pero, problema lang, ani.
2: Ayaw lang kay.
1: Magdula kag basketball nga na ay.
2: Magdula kag basketball na kay gitakin na tungkod.
1: Pwede ba daw hatagan siya og turbo pero in exchange nga mutawag we. Pwede ka ayo.
2: Sponsored by Turbo.
1: Sponsored by Turbomen Enhancer. Sige,
2: pero,
1: pwede.
2: Pero mutawag siya, no problem.
1: Pero mutawag siya. Iyang isa-isa itong iyang mga kaagi kay karon lagi nagpangitagid sa Turbo.
2: Pabuhagay niya itong panahon nga wapas siya nakaila sa Turbo.
1: Ay, true. Basta lagi. Tinuod ba daw na double B nga kaning ang mga basketball player are sweet lovers?
2: Siguro. No. Di ko makaingon nga totoo. Pwede magko-basketball player.
1: Pero dili lang man tanoy, nala siguro no mga ubang basketball players, syempre mga sikat-sikat.
2: Diba? Yes. Especially kanang mga grabe nagyud kaayo ilang mga talent when it comes to shooting, dribbling,
1: how do you shoot?
2: How na kayo? So di kina malikayan. Bibi, ako nang andoy mako mahimong basketball player pero gikuan ko. Pwede ko magdagbola pero di ko kaabot sa ring.
1: Siguro ba untol ano na lang niya ano niya
2: pagkawa bitaw
1: ako mga siya. Magulang
2: ako mga magulang yun mga tag-as kikis ako napakoy mga manghod nga duha tag-as pas ako mga basketball player na sila ako ray wala na pili tigdala na magugog tubig sa una water boy
1: napakoy kay ila mga double B nga hawad kini siya modula og basket ano lang hawad kini siya modula og basketball ang problema mo siguro po maglalis dito sa basketballan Manyagit man ni siya.
2: Mo lang.
1: Wala ko gingon. Wala ko gingon. Ha?
2: Nadya di rin?
1: Nasa kaya sigang tanong sa kuha. Wala ko gingon.
2: Basi nakadaog ni siya. Basi nakadaog ni kaganina.
1: Oy, na kay na siya gingon ganina nga muna nagtaya na to siya pila to. Ohoy!
2: Nakadaog sa...
1: Pakaingan naman.
2: Kasi nakaabay siya sa New York.
1: Nakadaog din siya. Gamay na daw kaayo. Ikaw, gila. Bugoy-bugoy ka.
2: Congratulations sa New York.
1: Ay, congratulations sa mga... Unsa to nakadaog kagain na ganyan.
2: New York versus Sparks?
1: Digid ko ka-relate to, Bobby. I don't play basketball.
2: Pero fans ka sa mga nagdula sa basketball.
1: Oo, niya. Pag naay nagadula, nagapamaligya ako.
2: Bro, binigosyante.
1: Hinay ragin ng 5,000 ang adlaw.
2: Muna nga, ayaw ganyan yung kaminose ng mga nagmani-mani-mani-mani-mani.
1: Correct. Ako, basta ako shuman.
2: Tubig.
1: Ayaw, kidag ko kayo nagmakita, Gilby. Mo lang gingonin ha. Kung gusto ka makauyab, dito kas negosyante yung ka ng mga mani-mani.
2: Yes.
1: Kung ko kayo nagkita sa tinuod lang.
2: Sa buhi ka.
1: Buhi, oy. Buhi, magayin na mga kuhan. Dobby, nagpaabuto sa mga nagtawag no. Again, 09.
2: Ayaw mo kalimot na. Tawag na mo sa 0975.
1: 474-9153. Unsa daw ang mga basing ganahan mo share po sa inyo mga kaagi din ha. Sa mga butang na dili ninyo kayang kalimtan.
2: Yes.
1: Katong mga kaagi ganyan. Para yun na to double B. Tumigingon sa kuagay na elementary o high school ka. Unsa pa man aside sa mga crush-crush.
2: Crush-crush. Abtik mo kay ko sa una bibibay ka na mag Boy Scout na. Dili ko appeal sa kuan Boy Scout pero ako'y tigputol o mga kawayan. Na nya paborito kay ko sa kong principal gitawagon ra kog ipapintal
1: ala kag gilo ala ning color sige hello maayong gabi
0: evening
1: Po, good evening. Kinsa ni po?
0: Ozo ni Nangwan, Digo.
1: Si, pangalan?
0: Dakil.
1: Taga Digos, ikaw?
0: Oo.
1: Madungog ko ni mo?
2: Hinay kayo siya, no?
1: Paduol ka, maybe. Hinay kayo mong...
2: May gabi,
1: eh. Hinay kayo mong tingog, be.
0: Mag-on air ko sa number ko, ma'am, pwede.
1: Ah, mag-on air ka? Naghanap ka ng juwa?
0: Oo.
1: Ah, paduol ka muna sa cellphone mo, kaya di man madungog imo ang tingog. Hinay man kayo. Paduol ka, may.
0: Okay na.
1: Oh, okay na kana. Bago ni mo i-on air imo ang number, papaila-ila sa siguro oy.
0: Dakil ni ka digo.
1: Pila may edad nato?
0: 45
1: ba? Oh, unsa may gipangita nimo sa usa ka babae bi?
0: Basta buutan, okay lang.
1: Alay, lang ang ginoo ko. Basta buutan niya. Kuan, ka lang mo dawat mo daw ka og single mom. Hoy! B, ikaw ba na minyo na baka sa una o unsa man single pagid kahangtod karon?
0: Wala na, bigay ko na, bulag.
1: Ah, bulag na? Pero naa kay mga anak?
0: Oo, mayroon na.
1: Ah, mayroon na. Hindi, okay lang man kaya sa ilang nga magjuwa-juwa ka na.
0: Hindi
1: ah. Oh. Aw. Sige, pilay edad si mong gipangita, B?
0: Pataas ka.
1: 30 pataas?
0: 30
1: pataas?
0: Oo.
1: Ah, sige, B.E. On air, imong number kao.
0: Sige, ma'am. 0926. 81-9959.
1: Sige, ubalik ka daw.
0: 0926-81-9959.
1: Ah, sige. Salamat ka, ayo ha.
2: Salamat.
1: Oh. Ana gyo dapat ay bahala nag pila ida nato din ha ako nangita gid mo love life pa on air na inyo mga number. Double me.
2: Bira hi.
1: Ikaw po.
2: Ayo okay. Ayo mapuliki ta.
1: Magpuliki. Mahihirapan siya mag-balance ng work at saka love life niya.
2: Mapaliki kay hulat ba?
1: Oh, diba? Maghuhulat na naman yan siya. Dol, ingla imong partner, tabanon na nako siya si Jan Jan Mboy Arivalo. Isa may tabanon tao ni mo?
2: Isa may tabanon ni mo, ha?
1: Oh, magsabi ka si Double B ang gusto mong tabanin. Kaya hindi ka man nagsabi dito kung sino ang tatabanin mo. Ay, magsulti mo ha kung kinsa yung tabanon ha kay para makaprepare mi ba?
2: Oo na.
1: Malayan po kayo mag-assume si Double B nung siya tabanon yun.
2: Malayan po siguro, muratag si Kuanan eh.
1: Niya ang nag-comment kay lalaki.
2: Dili pwede na.
1: So dapat Jan, Empoy, Arevalo, magsulti ka kung kinsa imong gustong tabanon para makaandam mi diri.
2: Klaruhin.
1: Klaruhin mo kay delikado kung mag-isip kami si Double B ang tatabanin mo. 0975-474-9153. Mga dili kayang kalimtan nga kaagi Double B, same lang yun, murag copy-paste ko sa imuhan no kay sa unang panahon daghang kita. Isa sa mga butang na di na ako kaya kalimtan Double B is ang akong teacher. Suguon ko og ka ng bagul gum. Na chiklit. Kaila pa ka itong chiklit?
2: Wala na kay kukapas.
1: Oh my God, chiklit ka itong bagul gum nga murag sabon nga si... Di na lang ako i-mention. Gagmay kayo na siya nga bagul gum. Gagmay kayo na siya nga bubble gum nga iputo, kung palitan na mo siya sa tindahan, iputo na siya og papel o niya ipadala sa imuha, sa imuhang teacher. Hilig kayo mga teachers ando sa una.
2: Lahi man tong kung nauna-unaan. Kika to man tong paburot sa una. O niya,
1: plastic balloon.
2: Tabang takla. Tingala dyan ko ato, kawin ba kayo? Karoon nga dako na ko ba? Kawin ba dyan kayo ato, no? Ang bisag kinsarang baba mo, takla.
1: Wala man tayo luod-luod, good sa una, Double B.
2: Dito.
1: Kaya di ba no? Ka-remember ka pagpapaitag ice candy? Pakan ako, ana, B.
2: Ana da yun, oh.
1: Di, wala yung uso ng ana.
2: Wala.
1: Isay kay, bagahi man.
2: Dito.
1: Ay, asa naman tong color? Ayaw mo pag-miss school, B. Maglagot, masad tao, eh.
2: Ay, kung manang, wag tawag. Dili mag-miss school.
1: Dili mag-miss school. Effort be akong...
2: Ayaw katalaw niya. Kita ng kaisog din, ha?
1: Nag-effort be akong tubag din, ha? Na, hindi mo ko. Tawag balik, ha?
2: Nagyoy magmahay ron ba? Hindi ka tawag.
1: Goni.
2: Nagyoy di katulog.
1: So, kurik ito siya double BK. Nagulat man ta sa itong tawag, no? Pinuhugin na siya. Alam pa ba na siya plastic balloon ka ron? Available. Si Ma'am Melona, oh, remember na ako. Si Maddie Melona ang igsoon sa amo ang boss sa tag-iya diri sa XFM. Na nakita na ko siya one time yung nagpalit siya plastic balloon. Ito no, tabangan to siya takla sa una ba?
2: Muta pa ba na siya karon?
1: Naba na siya karon dito sa katong toys. Magpalit ito na double B. Niya, magkuhan ta ba kayo? Nag-vlog-vlog man ka no.
2: Kasi nakarelate na eh.

0: ngampot ngampot ay kamera sa una go double eh.
1: Oh, yeah. Dili na may kamera sa una, posing-posing, 25 shots na ni.
0: Dusi rin yun.
1: Dili niyo pwede isugat sa vlog, eh, masunog.
0: May mga, ayo ikon sa adlaw ha, kay sayang ka ayo.
1: Sayang kayo, Uncle.
0: 12 shots ra.
1: 12 shots ra.
0: Tukuman kay ang tulog ka buo kay sa, kung nang, against the sun, against the light.
1: Di makuha.
0: Pero at least ka to, magpa-develop ka, o, magpahit na pagkag-album. Kunya na, kay negative nga ka.
1: Uy, daghan kay kong album sa nalibi.
0: Naginoo? Katugong negative niya, niya pag magka na mag, sa taga na, solar eclipse.
1: Oh, muna tayo gamitan.
0: Ay, alam mo sa babaw. Wala, nahirang yun lang sa unang panahon.
1: Ba?
0: Napay x-ray. Ha? Katong x-ray ba nga? X-ray sheet. Diba? Magkabuang yun, ito sana pamputlon-putlon na mo. Pag aminaanan din sa bulan, pero makita ni mo ang imuhang baga.
1: No, yeah. Kani pag yun guys, kano mga high-tech naman kayong mga dulaan sa mga bata karon. Sa una, na'y kamira nga dula-dulaan niya. Ano na rin mo, na'y yung mga image ito kay Toyok, ha?
0: Correct! Ay, mahal kayo ito sa una.
1: Ha?
0: Mahal kayo ito.
1: Oo, niya, kanang amazed na kay ka ba nga? Alah, pwede din eh, pwede din eh.
0: Kabalo ba ka nga kung nakaingato sa nadato na kay ka?
1: Oo.
0: Dato na kay ka. Yung mga na siyang i... Basta lahilahe nga image
1: siya. Lahilahe nga image niya. Mumhayag dito sa sulod. Sus, tagahan kayo.
0: Nakaabot ka ng dulaan nga tiktak? So, gina-ano-ano. Wala ka relate si Bibi Jha. Wala, di man ko nag-dulaan tiktak.
1: Sus, sa bukid mo, dyan na siya.
0: Di ba?
1: Ano mga hilig dito sa mga sauna. O niya. Kani, di pa ginakumalimtan. Okay, hatod karon napasahan ko ang... Itong mga stationery ba nga? Sulatan ng love letter. Masulat ka sa una. Before the birds can fly to the mountain.
0: mga favorite na sayings.
1: May mga favorite nga. Mga headings.
0: Uno. Kanang... nakalimut ko na mga term na your love is like a butterfly.
1: Nakatisting ka, baby. Kanang bitang... Padadaan kag love letter o niya ang mga love letter puros mga number. Puros mga number pero equivalent sa imong number na po dito equivalent sa nga usa ni siya nga letter ni kani. For example, ang A number 4. So matagbo jud ka dito pero ma-excited ka basahon kini mo to kay lami man to musig na yun, nag I love you na dito. Di.
0: Napay, smile before you open.
1: Smile before you open. Humot kayo yung stationery.
0: Kurik. Ang papilit na mo sa una, guys, mumho.
1: O makalisod, kog mo. Joke.
0: Tinood na, baby, ang akong kaagis sa una, ka nag mga mananggi, baby, sa bukid, magdala kong isda, unya, inig uli, mais, usa kasako.
1: Panginabuhi na iya, baby.
0: Lahi ragid ka, ayo. O lahi ragid ka, ayo. Hi, ay, may gabi rin ha, sa mo ha, engineer architect Eric Becerra. I miss you. Si Uncle Dars watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Kisa man ganyan yung gusto tawanon. Mga sulti lagi mo. Maglago talaga. Unsa man? Ay! Sige. Ako ni i-off ang nihang Bluetooth. Sige. Natay color on air. Double
1: okay,
0: B.
1: Okay.
0: Sige. I-connect ni siya. Ay, si Jojo.
1: May gabi, Jojo.
0: O, sino yung vibrate sa lalong? Wala ko itigit ama kanya. Sige.
1: Di po na ipikto sa turbo ka na vibrate.
0: Sige. Tuning in to your new frequency 89.1. It's more clear than the previous. Oy, salamat kayo at si engineer architect Eric Becerra. Kabalo ba ka, double B, gitagaan ko niya og design sa ako ang payag?
1: Wow.
0: For free?
1: Ha?
0: For free.
1: Yahaya, ano eh?
0: Nahiragad basta ka ng...
1: Uy, mahal ba yan kayo magpa-design ron?
0: Very much. Ano siya? Alam ko siya, pila mo yung kung bayaran, ano niya na siya nga, no, wala kayo bayaran na, no. Uy. Natay color on air. Mauni siya. Nawala lagi. Nawala. Ah, wali. Tesa, tarungon siya natin. Nawala siya, bebe. Ha? Ay, nanay, dalasuri. Good ka, ayaw, good boy.
1: Na.
0: Hello, maayong gabi
2: eh. Maayong gabi eh.
0: Si Jojo, ano ito pangalan ni mo ba?
2: Jojo.
0: Ay, Jo, maayong gabi, Jo. Double B si Jojo, akong giingon sa imuha nga. Mingaw kay ni iyahang love.

0: Good morning and welcome again in ito programan The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyong makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sa bako ninyuhan intakta as kabuntagon pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? Not? So hinaot nga diin na nakapamahaw na ang tanan, no, hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante, no, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. Oh, hinaot nga diin na nakapamahaw na, and then na syempre in taon no, unta wa nakalimot pagdala og inyo aga yung mga tubig, ha. Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ni ato programa The Secret of Health, at syempre paghatod sa gapon kanyang impormasyon may tungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City, maayong buntag Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope, ha, na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Okay. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo ay mo-atake, unya o naandam ay nakupo mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po nga din luya pog immune system. Matakdan, unya, tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo, mga katropa. Ang ginahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika, mga padayon, maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon, no, din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Din higayod sa tawag niini Luzon, Visayas, o Mindanao. So, doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook, no, apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? Mahitungod gayod sa mga branches, no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sera na to kung adun na ba'y branch, no? Din ha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Din ha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din sa Davao Region, pwede usap kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto, no, sa Yes to Health. And then mga serbisyo, and then na schedule, and then address sa ito ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita, human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Ilabi na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, Ayaw kalimot pag-inom gayod og Santon Plus Kafa Mix. Tungod kay tugnaw man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape ganina ganin no. Hapit jud nakahapit makatulo. Aduha gid ta kay pagmata na may man jud kay iinom kay bugnaw man kay panahon. Inom dayon ta og Santon Plus Kafa Mix. Labi mong good kanin kapiha mga katropa, so tiyanta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. No, panawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisa pag tawag nini, gakutoy ang imuhan dyan. Pag minum ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindot ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Gani, adun na siya. Gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. No, nindot kaayos sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahaptusan dyan pag muinom o kape. Suway na. Sa mga wapan nakasuway, Santon Plus yung coffee mix. No, mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kaayo. No, kining ato ang Santon Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining gitawag na ito palpitation. Santon Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus coffee mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa human gayud sa pipila ka mga pahinumdom. No, nining atong programa The Secret of Health and standby. Tungod kay balik kita human gayud sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon. Ngadiin kung ikaw musuway ug mato gayud sa Yes to Health Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, ania gayud ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Ngadin adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Sir, sa ito ang Yes to Health Clinic, sa ganito yung mga balatian. Kapag ako mo kung sa akin ang mga tulikod. Kailan po nakagugay, sir, na hindi mong gipakit sa awas?
2: Nagugay na po. Ito po ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na tayo, no? Punta, sir, sa diyan nga nisuway na ka sa ito ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata. Kung gusto tayo ng pamina?
2: Nakangarang naman po. Tawa na po ang sakit sa sarong.
1: Wow. So, kung masagot, okay na yung ulo ng sir, wala nang sakit.
2: Okay.
1: Praise the Lord. So, kung sa'yo, may ulo ng pangang sir sa tanang, hindi yung nagkapanos sa atang programa, pag-ila din na sa gusto sa musuhay sa pagkanapaw sa Yes to Health Clinic.
2: Ito, alam, sir, ito na ba, na hindi pa, ito na po, al.
1: Yeah.
2: Gusto nga nyo na ito, wakuhan mo nga sa ito, al.
1: Yes.
2: Pati na itong kisingan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ako sa ganyang pangalan na ito. Ayan, from?
2: Yes,
1: thank you, sir, and God bless. And then I hope na Father God

Katropa, balik kita dengan itu program The Secret of Health. Saya Rumel, inyong nadungog na. Adunay problema. Adiin na dugay na taon yang gidala-dala. Pagadili lamang matawag na ito. Simple nga problema sa panglawas. Tungod kay pagmuiskot ganita, kapagsakit sa ulo. Na? Nakong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, nako na nang babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani, sadyang-sadya ato siya sa atong klinika, iyahag itawang ginamo or ginaproblema kining mura daw ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then wa maghihapoy alibyo. And then nakadoog siya sa radyo. Kadid aduna Yes to Health Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya nga we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan ang atong pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then, usana siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, ha? Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede guide kini matuldukan. Kinahanglan laman ang pag-adtog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kang gitawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? Sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayon sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa kabo muhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita, no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din, ha, mga katropa, no, sa ato ang comment section. Para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang but yung hatagan o pagtagad ng mga problema gayon sa ato ang panglawas. No? Pwede ka mong comment. No? Din ha gayon sa ato ang Facebook page. No? So ato ta sa pagtubag. Unang texter na ito from ayan, from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, dok. Pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So o, kabalan na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig aduna na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag niya ni, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, itch pylori bacteria. So, it is a bacteria, na?
Ngayon, nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So, every time na masudlan or labi na og tawag ninig, dili ma sudlan, matandog lamang, madubutangan og hydrochloric acid, samot yun na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa yung mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no maghapdos ang imong tiyan nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo samot ka hapdos tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am o mangingon dinhi babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang condition no kung unsa man na ang imong problema karon na dinha sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote, mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. Ha? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo nimo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan. And then, syempre, ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugaon mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili na din na unsang oras ang available. Okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then, syempre, usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then, ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, maunay pagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mga tanan lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyong programa eh. Thank you po, ha? For always choosing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyak ihi. Kining situation or kinibitong problemas panglawas. Moni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nagato sa atong klinika, moni ni ang pipila ka mga complaints. Ano, Dok, kasi mo kong iihi kada gabi? No?
Pabalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na ganit mo mag-ihi-ihi sa gabi eh, ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes, ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure, ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, basic adunan na mo'y gitawag na ito pagka-problema sa inyong prostate. Sa tanan, basic adunan po mo'y problema gayod sa gitawag na ito kasing-kasing. So pipila na mga katropaha, o gani, kinipong gitawag na ito polyuria or kining sobra na kadagag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. O nang sigig pagawas, ginagmay sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga hindi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingala, anong pirmi mo mag-ihi-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy natong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayod ni ini mo, dyan ang pirmi mo mangihi sa gabi. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya ito nga mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, tuldukan na to ang kidney problem. Kung ano na yung prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kay kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kinito gatabang, ha? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag nato og alin and allicin nga makuha nato nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1,2-vinylidetin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kay tabang sa kinatibuk ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon na din kining gitawag na to pag-iis sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa atong texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan na pinakahinungdan. Nga nung pirmi ka mag-ihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa atong Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Ng mga check-up, no, ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, doon na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano ba, doon na sila yung mga dalang, mga result, no? Ginahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. So diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawaman ay pinakadugay dyan na to ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na to, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab nato sila. No, aron to niya na ato bitong tawag nini mai-compare na. No? Ato iyang previous result and then ang kining gitawag na to present result. Mo nang malipay kay sila makita na hala duk ulo nawala na na. Kay ngon sila hala nimubo na. No, ina na murag makahatag samot sila og assurance nga diin na tinuod
nga ato aga yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako nang i-remind tanan ko, aduna mo yung mga results sa inyo aga yung mga tests, mas mayo dalhon ninyo kung kamo gayud mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Doc. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Daghan salamat sa reply daan, Doc. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom layo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog, sa naman, luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa atong native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa imuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na tog turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. So, inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalawang numidya sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga nung naghubag ang... Sabi ni, naghubag ang, sabi ni, naghubag joint, no, sa imuhang mama. O, basic dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kaoban sa Gyapong ng inyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo igong oras. Okay, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita, siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa chan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa or magtawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Estás para atrapa a XFM Davao Region a las 4:32 na Saka Montagon.
1: Nya dekat keron jagawas atron atau kini ngakuan ang reaction sa ketawan.
2: Dan kedugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas.

Sore. Pataas ay utong mga tropa. Akong kamot mga tropa, daghang kayong mga sambad na ipit po gahapon sa pag-ilis kanina, di na ma matay no? Ay noko. Palitan po tayo kanina ani mga tropa kay ato mga kanina mga reserve dito nga atong wipang ilisan di na magsilbi. Ay nako, hinahina lang yung dagan mga tropa. Paingon re, sa sinta na gilkutog. Kay pag maaksog kagot ang kadina, maaksog putag minor, makaabot sa tagong. Ay, Ginoo. Ay, Ginoo. Terbang mingawa sa dalan, mga tropa. Itaw, hala, kumusta mga katropa? Diga ito pagpanag-uban karon. Diga ito ka programag inyong tulumanon, mga katropa! Exciting Pilipinas! Welcome! Ning adlaw ang Lunes, mga kaigsunan. Pizza 15 na gyud! Ano nga tunga na punta mga katropa sa bulan sa Hunyo mga katropa! Exciting Pilipinas! Sweldo na po, may sulod ang bulsa! Exciting Pilipinas! At least mga tropa, nakikipang bayad na sa utang. Nabayaran ang mga utang mga tropa, bahalang may sulod ang bulsa. Wa na hinahina nagkaimpas ang utang. Exciting ay, Pilipinas! Anak man ang life mga tropa, kaya huwag ang trabaho, huwag mo po yung magpautang ni mo. Di ba tinood mga kasanaw, mga sanasanaw, mga toto, mga ninay. Alang bangon, ibot. Ita nang gaungot, tinanggahe kayong lansang, naghiktan sa pisi sa muskitero. Ito wala bago na bito mga katropa, gumika kay buntag na mga gizona, gumika ng squadron 30 city na. Ala, di na pwede mga tropa, magsige pagpaungot din ang uban, maupay pagpaungot mga tropa sa moskitero. Kay sayo kayo mga tropa, sayo kayo ni Uli. Sayos kabuntago. Muna, karoon pag mga tropa, nisulod sa moskitero, kay galaglaag pa mga gizonan. Magsige pa man pang, kung ano, magsige pa magpanguan, sige pa pang chan sinang gawas. Nayuban mga tropa, bisagway trabaho sa gawas, alaga sige laglaag. Gasamok lang mga katropa. Ito na bago na ito mga kisunan, mga taga Mati City, Davao Oriental. Nagpaminaw karon sa XFM 99.1 Mati City, kaninyong tanan mga katropa. Good morning! Diri sa mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City. Good morning! Diri sa Digo City. Good morning! Davao Occidental. Good morning! Diri sa mga tropa sa Davao de Oro. Good morning! O siyempre, all Davao del Norte, kaninyong hurot. Good morning! Yon. Ala, kumustamos mga katropa? Umanin sa po ninyo hangtod na ganto sa alas 6 sa muntag sa atong programang inyong tulumanon mga katropa. Exciting Pilipinas! Ako'y nalala higalas kanginan, Bongal Gabri, mga kaingsonan, magiguban ka ninyo mga katropa, bahala magsama-sama ko ng skadlaon na ko. Basta ka mo mga katropa, magkamata. Bahala mo din ha, kay Lisog mga kayo mga katropa, bubalik mong tulog, basing maliit mo hinoon sa mga eskwela. Klase raman sa magkabataan ha. Santo Tomas, Davao del Norte, mga tropa. Ibalik na eskwela karong adlawa. Kadi ato ga Lunes mga tropa pag opening sa klase. Wa na sila mga klase sugod gumikan sa linog. Pero karon mga tropa, back to school na ang Santo Tomas, Davao del Norte. Human mga katropa nagpagawas og executive order pod mga kaigsoonan. Si Mayor De Jessica mga katropa. Ala bangon na mo. Good morning. Mga estudyante sa Mamakaw, Kapalong, bangon na mo! Unsa pa inyong ipaabot niya, sige pag hinukto! Good morning! Kise, bangon na kise!

bago na nos kasi. Kinjat, bago na dyan! Good morning! Nabago na ka na dyan? Bago na po di mga tropa, karon sila si Kwan, sila si... Gingging, sila si Bibi Recto. Bibi. Bibi, nang Bibi. Naputin nang Bibi. Nang Bibi Recto. Yan na po ni ang apo mga tropa, Bibi, yan po. Bibi Recto. Good morning! Itaw, Dario sa mga tropa nilang Joselito kay Adeline. Argonsa, mga Argonsa family. Ano lang ka, Loy? Loy, bangon na, Loy! Huwag na rin usap mga tropa ng Edwin Auxilia Ricto. Huwag na rin usap nila ni Arnold Gamiling. Hala, good morning. Kaninyong hurot na rin mga tropa. Kanong boy, Minchate. Good morning, nung boy! Good morning! Ya, karon sa gisok. Good morning, nung boy. Uban niya sa tibok, membro sa Panimalay. Good morning! Dugay-dugay naging kain ni mga tropa. Ang alaga si nung boy, Minchate sa simbahan mga katropa. Ang tuwag karon alagad lang yapon bisa pag adunay mga pagsulay. Mag-ampo sa tabay! Arong katangat na grasya sa Ginoo.

0: balik na rin mga tropa sa atong magandang alas 4:44 na bahay sa Kabuntagon. Ala bago na mo din na mag-exon, gumika kay Buntag na mga tropa, laing adon sa karo mga tropa ang lunes atong pagpanag-uban. Petos bon ko, pizza 5 na gandang bulan sa unyo tuig 2026 na mga katropa. Exciting! Ala kapi mga kaigsunan, gamit atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para kanunay madasigon atong adlaw. Ala kini ang kapi nga gamita mga tropa aron ikaw madasigon. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, mapalit ka na mga katropa sa gadaiya mga butik at parmasya nationwide mga katropa. Og siyempre produkto kini sa Yes to Health Incorporated mga Exxon. Og siyempre mga katropa, ayaw pong kalimot mga katropa sa mag-Exxon na mga mag-uma, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kabay. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer maukin ang nindot nga gamiton sa pagpanguma aron ikaw mga katropa makaginansya mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka. Wala na'y matawag na ito mga katropa kining failure. Wala na'y matawag na ito mga kaigsunan o kining matawag na ito shortage. Gumikan kay ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mupabunga kiniga nindot mga katropa nga na sa imo mga pananom. Mupaunod kini sa imo mga katropa mga tanom. Og mupabaskog mga katropa sa imo mga tanom. Bugat mga katropa ang imong timbang sa imo mga abot nini. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka na bay. Mapalit ka na sa regalya mga agri-store sa inyohang lugar mga katropa. Alright mga katropa, alas 4:45 na bay. Exciting Pilipinas. Mayang morning rin kang Wilma Di Soyo. Matupan niya mag convoy man sila unya diha Serbong. Lagi ang patayang lawas ni Rene Padong Agusan del Sur. So magkumboy lagi. Doon ay mga kuan nga magkumboy mga katropa. So ting eskwila na saan. Pero di magunitan padala di dritso ating sweldo, pero di magunitan ting sweldo na po nasad na ting sweldo nasad ay ting sweldo nasad pero di magunitan ma padala dritso resibo na lang mabilin na ginang kuan kay obligasyon gyud nato. Good morning diha kanimo kaninyong tanan. Good morning mga katropa. All right, like share lang mga katropa. Nanatay 130 na. Uy, naman yagi di rin nga kuan ba? Maraga mga pangulo sa Tarsir mga katropa.
1: Pinoy!
0: Pangulo sa Tarsir.
1: Pinoy!
0: Leader Tarsir. Niabot na ta sa 130 mga katropa ka mga subscriber sa kuan. Kagahapon, 118 gahapon. 118. Ningo ko nga ba, makaabot na taog ba 125? Lipay na ko. Kara inyong ipasubraan mga katropa, niabot ang 130. Salamat. 130 ugma, expected na po mga katropa. Maabot na po gato sa 120 mga kaigsuna. 120, 150, 140. Expected na taog ma mga katropa nga mudugan na po na subscriber sa YouTube sa XFM Tagum City sa 130. Yan, ubay-ubay na mga katropa. Niabot na po ugma 130 na. Salamat no, sa inyong suporta. Pag-subscribe, paki-share na po gato sa inyo ang mga higala. XFM Tagum City atong YouTube. Aron nga makapaabot sila din o maka-update sila sa mga balita gikan sa nagkadaiyang lugar sa atong nasod sa Pilipinas, mga katropa. O siyempre, mga katropa din sa atong katropang Arnel Cortez, mga katropang Facebook page. Kang Ayan Joy Dado Herbacio. Good morning. Garasab kay Nelvin o Nelvin Lerio. Good morning with your family. Good morning kaninyong hurot. O dari usab mga tropa kay Rogelio Alonso. Alus. Uy! Aluso si Pastor John John man ni. Pastor John, good morning Pastor John. Hindi ka basta-basta Pastor no? Ako apo, jote man po ni siyar kong sayo mga tropa. Kay bullseye man po ni siyar ron. Bullseye sa Radyo Astig. Mao man ni mga tropa ay hagtik mga tropa ang nahabilin mga tropa ang tao ni Parikiti Elkin Tabay Lasya kaabang si Erbin yan diha si Wales Taba Pastor Suriano yan. Good morning yung tanong diha Pastor Bishop Jojit. Good morning Bilyakura yan. Good morning yung tanong diha mga katropa sa Digo City. Alright, padayong kaya punta diha regalsan ko diha nila ni Richelle o kay Paulo Pau o ganas mga kabata. Awak ni ikut kedua dia sa apply ya. Mayang buntang yang tanan dia. God bless kanin yung hurot din ha mga katropa. Alright, padahal ka punta mga kaiksonan at to sa lilior kining uban din he. Napabay nagli-li din he, wa pa. Wa nagli-li din sa kuan, wa nagli-li sa XFM 99.1 Mati City, wa pa kamata. Diri sa XFM 107.1 sa YouTube, na adri mga katropa si PPG Cortez Jr. Tapos si GR Balani o si Doms Bitirdo. Bitirbo. Doms Bitirbo. Matod pa rin Eliasar Robio Azero. Ayo gabuntag sir. Minaw mi diri sa Bermudez Tagum. Yan, Bermudez Tagum. Good morning. Kanin dahurot niya sa Bermudez Tagum, ha? Good morning. Kanisap ka nga Dato Jerry Sisbino diri sa may Nyokorilya. Nyokorilya. Braulio Eduhali. Good morning dia ka Dato Jerry Sisbino. Good morning. Yan, good morning yung tanan dia. Good morning. Oga sempre mga katropa sa uban pang nagtanaw karon mga katropa o nagaminaw karon sa atong pagpadaguban sa XFM 107.1 Tagum City o XFM 99.1 Mati City kaninyong hurot mga katropa. Good morning. Dito mga katropa sa atong pagisgutanan alang karong adlawa mga kaiksonan. Exciting. Mga sigutanan, paling QR, gipatuban, mga tropa, sa Tagum Public Market, nga mga vendor, mga tropa, sa palingke, nakauyon sa sistema, mga katropa. Exciting Pilipinas! Samtang sa pikas bahin, mga kaigsonan. Wanted person, mga tropa, sa Carmen Davao del Norte, na pusasan kini dito sa Agusan del Sur. Samtang first half marathon, naghatag kini og bag-o gadungog sa lungsod sa Carmen. Samtang Balot Expo 2026 gisugdan na mga tropa sa Carmen. Daghang mga bisita mga tropa ang misaksi kini sa pag-able. Unya magkaron po daw mahuman ang Balot Expo kay 3 days naman to no. 3 days niya buy one take one mga tropa ang balot. Yon. Unya Oplan Tabang mga tropa misulod kini sa Jose Abad Santos, Relief og Assessment Operations nagpadayon gikan sa Davao Oriental. O siyempre mga tropa, Pickleball Tournament mga tropa 2026 sa Nabunturan. Malampuso na kining gipahigayon atol sa Independence Day. O mga official mga tropa sa Samal Island, nagpaabot kini og laom nga pahasubo. Laom nga pahasubo mga tropa sa kabatayon ni Butter Bunya. Santa mga panabuan, yauhag karo mga tropa sa pag-apil sa funeral convoy ni Rene Clerta Butter Bunya. Maning ingon ni Kuan Kagadiha, disuyo mga tropa. Wilma, nga mga kuan, mga official sa kuan sa panabo mga tropa, mukumboy kini kaingon nga to sa Agusan sa kuan mga tropa, lawas ni Butter Bunya mga kaigsuunan. Samtang sa ato mga XFM Mindanao Reports mga tropa Bukidnon Gob Roque. Nanguna karon sa trust and performance rating sa mga gobernador sa Northern Mindanao. Wow, congratulations mo pa. Congratulations mo, Brad. Brother. Good morning diha kanimo. O siyempre mga katropa, hinabang gikan kini sa National Government of og private sectors. Miabot na mga tropa kapin 20 milyones ka pesos ayuda usab mga tropa sa DSWD. Himuon ko nung house to house. Kani ay lagu ba ni ha basi ba na politiko. DSWD ra gid mga tropa kay ba na gid politiko lahi na na. Samtang duha usab ka mga draga personality sikop kini sa PDIA. 34 mil mga katropa pesos kantidad kini sa Shabo na sakmit sa Butuan City. Samtang, uy, kagahapon murag na ako nakita mga miss call mga tropa ni Kuan, ni katropang John J. Librias. Yan. Lain mga tropang na sakop usab sa milisya ng bayan. Voluntaryo gamitahan kini sa mga otoridad. Samtang kaswaltes mga tropa sa Jinsan o Sarangani, Misaka Search and Retrieval Operation, temporaryong gihunong. Samtang top 6 most wanted mga tropa sa Surigao del Sur, nadakpan sa Talakugon. Kana mga tropa, mga uluhang tudli, kung magdetalyo niya mga tropa, atangin na sa itong pagbalik, mga gisunan din sa itong tulumanog, inyong programa. Exciting Pilipinas! Oras mga tropa, alas 4:53 na bye!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santhon Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santhon Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santhon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santhon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santhon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santhon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santhon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santhon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santhon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisatistingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik tayo mga katrupa sa ato pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
4: Exciting Pilipinas.
5: Ayan, kaya itong mga oras, mga tropa, hatun sa mga natungan mga kaiksunan sa produkto, mga tabang sa pagpalingon sa atong lawas, mga katropa. Sanson Plus Gold, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento tungod kini mga tropa kay extracted ang kapagkahimo. Gikuha kini mga tropa pinakaduga o pinakanutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, espirulina o ampalaya. Bago kini mga tropa gisulod sa kapsula. Maong dali kayo mga tropa nga mo absorb sa kalawasan. Ang mga epektibo mga tropa nga kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C. Siyempre mga tropa, ubanin ka na sa pag-inom o healthy nga kape ang Sanson Plus Cough Mix. Mapalit kini sa nagkadaiya mga butikag parmasya nationwide. Oy, alang sa lang nagpaminaw karon mga katropa, padayon gapon kay kita sa pagdawat karon mga kaigsunan para sa inyuhang tabang, no? Mga tabang para sa nalinugan. Manay giingon mga tropa, guan. Katropanihan mga katropa. Katropanihan, padayon kaming gadawat din hi mga kaigsunan. Tanawa din ha ang amuang Facebook page mga katropa. Makita niyo din ha mga katropa ang kuan mga kaigsunan, ang among purpose. So, makita din ha mga katropa, adunay matawag niya katropanihan sa nalinugan. Katropa bayanihan sa nalinugan. Call for donation mga katropa, daghan na ang ato mga katropa mga kaigsunan sa Region 12 o sa Sargent area mga tropa ang apektado kaayo sa 7.8 magnitude nga linog o ato ganiagi kini nga Hunyo 8 ning kasamtang nga tuig. Sila nang inahanglan mga tropa sa inyohang tabang o sa atong tabang ang XFM Tagum City nagpasiugda mga tropa sa inisiyatiba sa pagtabang mga tropa sa ato mga igsuon busag yauhaga kamo mga kaigsuonan sa pagtunol bisan ginagmay sama na lamang sa bugas canned goods tubig o kaha mga tropa kas mga kaigsuonan ang drop off nato mga tropa kay drop off mga kaigsuonan sa istasyon no sa mga hinabang nahimutang kini sa XFM Tagum Broadcast Center mga katropa second floor Domingo Arcade Maharlika Highway Magugpo North Tagum City. Alang sa mga buot nga muhatag usab og kas, mahimo usab ninyo mga katropa ang ihatod kana sa atong sibihanan o kaha mga katropa isend kini sa musunod nga mga pwede niyong diha isend sa GCash 0991 537 8509. Naadi makita din tatak nga Arnel Cortez mga tropa sa GCash sa BPI 6 ang account sa BPI mga tropa 6 5 692 628 7544 o sa GoTime 0161718 2041. Pwede po mga katropa din ha ninyo ikuan sa kuan mga katropa kanin tawag na to mga kaigsunag tawag ana bisag asa nga kuan mga katropa pwede po din ha sa kaning iskan lang na yung kuan ho na yung mga QR code din ha iskan ninyo mga tropa aron mas dali kung maka-iskan mo iskan ang QR code din ha sa amuang naasa amuang Facebook page mga katropa nga nakabutang ni anang katropa hinihan sa nalinugan. Makita din ha mga katropa. No, pwede din ha. Pero mas preferable niyo mga tropa ang ari mo sa GCash. Usbon ako sa GCash 0915-378-509 o sa BPI account 692-628-7544 o sa GoTime 0161718-2041. So, mauna siya mga katropa ha. Para kini sa kuan ubay-ubay na ang niabot diri no nga kas nanote kas nga ubay-ubay na pud mga tropa sa inyong tabang mga igsunan natabang ninyo anay mga ubay-ubay na mga tropa din hinga ni abot din hinga mga kaisunan og naapoy naghatod kagahapon og duha ka karton ring mga yos crossing sa mga tropa gikan taga Bisayan Village. Sila si ma'am kagahapon naghatod din hinga mga tropa. Salamat niya sa anak ni Kuan nga to nagbantay rin kagahapon mga tropa. Guys, siya mo'y nagdala rin sa doha karton. Dala niya pa yung sa taas mga tropa. Salamat. Nagtuo mako ka ng wato'y dala nga Kuan lang nga ni Saka rin Canada i-donate. Manaman ay karton mga tropa. Siya ang nagdala mga kaiksona. Salamat kayo ninyo sa taga Bisayan Village. Ni dako na kayong tabang ato sa mga nahutdan usab o mga gamit sa ilaga panimalay. Nahot na gamit, dako kainig tabang mga katropa. Oy, may buntag ka Ma'am Lorna. Mato pa ni Ma'am Lorna, mayo ga buntag mga katropa. May buntag Ma'am Lorna, diri karon sa Kapitulyo. Yan atong kauban sa buhat po nga naakaroon diri sa kuan mga katropa sa probinsya. Yan, sa province mga katropa. May buntag ni mo diha, Ma'am. Uban sa tibok membro sa pamilya. Yan, birthday man ni mo ato nakalabay nga simana, Ma'am, no? Silabay ba itong simana? Birthday, di ba? Ima ba itong birthday? Bitaw, may buntag naman niya, ma'am. Huwag na rin usab kay kisa pa ba ni si Jojo nga Divino. Oh, GS Vlog. Good morning, sab diha. GS Vlog. Ato sa ning kwan, usap tamo dawat sa mga reports, mga tropa. Ato sa ning hot doon eh. Okay, naapod rin mga tropa si Yung Vlog. Yung Milgar. Oy, dari karon sa Valencia City, Bukidon. May buntag na yung tanan. Pastor Milgar niya. Good morning, Pastor. Ari usab mga tropa kay oy si Mamili nga Rilang Pagos Kapala. Good morning Ma'am Mamili. Kumusta mga Mamili uban sa tibok tibok members pamilya diha. Good morning. Kang Ruth Balukan News ang akong batchmate. Good morning diha ug kang Alfredo Hikali bay gabuntag agawbong mag turbo nata sayo sa buntag beer higyon. Kuya manganal maganda bagsikag turbo turbo din ha. Bagsikag turbo. Man, manganal na. Kang Eric Adadap, good morning. Kang LV Elren Diginion, good morning usab. O Gilbert Garcia Intig, oy! Good job, mate. Good morning, mate. Ako classmate, mga tropa. Good morning, Dre Carona sa Puntalinaw, mga kaigsuunan. Makahapit ako diya sa inyo, ha? Pero gatrabaho mo si Imbi, good. Na mo ato kung kuan ba, nagmotor-motor ko. Agi ko usay di ako morila mo pahuway ko di sa waiting seat sa Puntalinaw magumbaro ko paingon diha sa ubos sa ilahan ni Imbi. Ito, good morning yung tanan diha kang Berlin Agbunes ang Senator Freedom Berlin unya si Ethel Barlobinto ang pastor maning yang bana pastor ko ka masayop la good morning din ha unya grabe mapagdako ni Ethel karon. Binasag dance kusina bay. Alright, ito maglaga mga tropa. Alas 5:08 na. Ato na tuon mga tropa si Larsa Niol kay naka-standby naman niya. Diya karon si Larsa Niol mga tropa sa report mga tropa sa Paling QR. Gipatuban karon sa Tagum City Public Market. Mga vendor sa palingke nakauyon mga tropa sa sistema. Katropas balita, katropang Larsa Niol sa detalye. Live report.
6: Gipamahayag sa mga vendor sa Tagum City Public Market nga nakayon sila sa inisiyatiba sa lokal nga pagamhanan sa siyudad sa Tagum sa pagpatuman sa sistema sa paling QR nga gisugdan ni Maguhay lang sa interview sa XFM Tagum News Team sa mga tendera sa naasoy nga palingke o sa matod pa sa advantage sa paling QR nga makalikay sila sa insidente ng ilang gikahadlukan sa manalamang sa mapeke sa kwarta.
7: Juan, kanang dali ra pud siya kayo hindi nakamapeke sa kwarta o kanang litan ay mapalusot na advantage siya.
6: Matod sa mga tenderas tenderos nga dugang positibong resulta sa cashless payment system nga walay malimbungan tali sa vendor o customer salit mahimong sakto og dili kulang ang ilang paghatag og sukli makalikay usab matod pa sila sa kahasol sa pagpangita og sukli pananglit dagko ang kwarta unya gamay lamang ang kantidad sa gipalit.
8: Advantage siya sir kay exact amount ang ilang ihatag no ang amuang mga change na mo sa example sa bills o sa coins dili na kay may maglisod og pangita og usab og pangambyo. Unya isa pod automatic pod ang bayad.
6: Nasayran sa aktual nga pagbisita sa XFM sa maong palingke nga dili patanan ang migamit sa paling QR salit baguhay pa lamang kining gipatuman luyo sa positibong katuyuan sa maong programa dagong hangit usab matod pa ang hinay nga internet hinungdan sa pagkalangay sa transaksyon sa pagbayad hinungdan nga mabiling abli sila sa cash to cash payment.
9: Depende pos kay usay magkanong walay signal ana ba gisod pod kung walay signal mo jud ang problema lang pod kung walay signal dili gyapon ta makatransact
6: sumala pa nga maong sistema kabayan sa tinguha sa LGU Tagum nga mahimong smart city anak bayan. Dungan ini nga malakayan usab ang dali nga pagkadaot sa kwartang papel. Nga sagad masinati sulod sa palingke tungod sa pagkabasa sa tubig. Walang piling ang oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
5: Okay, nindot nga si estilo mga katropa, sistema. Naabay kuan mga katropa. Ang punta na ito karun, diri mga katropa sa palingki sa Tago mga kaiksuna, naabay free wifi diri. No, kay sa Valencia Bukid nun mga katropa, naka-abil magigita sa free wifi dito. One hour lang siya mga katropa, pero at least na ay libre. Kung ikaw karun mamalit din ha mga katropa, nga wak kay load, wak kay dita mga katropa, unsaon mo mga katropa pag transact sa GCash. Sa paling QR. Diba? Bisa kung saan mag-scan niya mga tropa. Wa kay data. Wifi. So kung ano na mga tropa, free wifi ang kay maumaneng usa sa mga project ni Adto mga tropa ni former President Rodrigo Roa Duterte na kinahang na mga public places adunay wifi mga katropa. Free wifi. So kana mga tropa, nasugda naman na mga kaiksunan nga free wifi sa ubang lugar. Ambot ka mga katropa din sa public market mga katropa. Wa ko kahit sulay ding naabay free wifi din eh. May buntag rin kang bro, Milan Ulog, mga katropa, exciting Pilipinas. Good morning, katropa Gabong Algabri. Gikan rin mga katropa sa Asuncion, bro, Milan Ulog. Exciting Pilipinas! Tantang sa Pikas Bahin, mga katropa, sa atong mga balita. Nasakpan sa iniusaga operasyon usab sa kapulisan sa Carmen Municipal Police Station, Davao del Norte Police Provincial Office, o Agusan del Sur Provincial Intelligence Unit, Agusan del Sur Police Provincial Office, ang usa ka lalaking gipangita sa balaod, tungod kini mga tropa sa kasong qualified rape. Base na kini sa report mga katropa, gipahigayon ang operasyon sa May Purok 3, Barangay 3 sa... San Francisco Agusan del Sur, pinausab kini sa gilusad nga manhanta operasyon. Ang nadakpan giila lamang sa alias nga Job, 43 anyos, minyo, liberer o residente kini sa Pebrok 9, Road 17, Upper Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur. Gidakop siya pinausab sa warrant of arrest nga giisyo ni Honorable Jima G. Bitonio, ang presiding judge kini sa Regional Trial Court, Branch 4, sa Panabo City, Davao del Norte, niadto nga Pebrero 20, 2023. Ang kaso nakarehistro, ubos kini sa Criminal Case Number 264-2019, alang kini sa kasong qualified tip. Qualified tip na dili qualified rape. Kani, gitakda usab sa korte ang piyansa alang kinis temporaryong kagawasan nga 15,000 pesos. Ang akusado karo mga tropa, temporaryong nakaditinar sa buhatan sa kapulisan o nagpaabot mga tropa, makalatag kinis siya sa 15,000 pesos nga piyansa para mga tropa mahimo siyang gawas noon mga kaigsuunan. Exciting Pilipinas! Alas 5.30 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban ng atong programag inyong tulmanon samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Exciting Pilipinas! Nagmalampuson ang pagpahigayon sa unang half marathon isip kabahin sa kasaulugan sa ika-58 nga araw ng Carmen na nakahatag kini og bag-ong dungog og pag-ila sa lungsod isip usa ka pag-nag-uswag nga sentro sa sports, tourism o sa probinsya. Gani gatusan usab ka mga runners. Gikan kini mga tropa sa nagkadaiyaga lugar, ang mi-appeal kini sa maoga kalihukan. Nagipahigayon ubos kini sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi, kauban usab si Vice Mayor Marcel Dudong Pirandos, o mga lokal nga opisyal. Gawas usab sa pagdasig sa kahimsog o aktibo nga paginabuhi. Gipakita usab sa maong nga kalihukan, aga kusog usab sa panaghiusa sa komunidad o ang kapasidad sa Carmen sa pagdumala sa dagkoga sports event. Dako usab batod pa kini nga natampo sa pagpalambo sa turismo o ga lokal nga ekonomiya. Pinag-usab sa pagadani sa mga bisita o mga atleta gikan kini sa ubang mga lugar. Sumala usab sa lokal nga panggamahanan ang kalampusan sa unang half marathon. Usa ka tibailhan nga andam ang Carmen Davao del Norte sa dagkoga mga kalihukan nga makapasiugda kini sa potensyal sa lungsod isip destinasyon alang kini sa esports o ga turismo. Ang maong nga kalihukan nahimong usa sa mga highlight sa 58 araw ng Carmen celebration og nagapakita kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga liderato sa pagdala og mga programa nga makabenepisyo sa katawhan og makapalambo sa imahe sa lungsod. Kagahapon nakasaksi usab ta niini mga katropa kay diha gyud ta naputlan og kadina mga katropa mga alas 5:30 mga katropa sa buntag. Diha gyud atbang gyud mga tropa niining munisipyo. Nga din diha pud gipahigayon mga katropa ang kuan. Murag almost 1 hour pud ko dito gaayo. Mga katropa ga sumpay sa kadina. So nasaksihan nato kagahapon gani ang usa sa mga murag ang ga-host dito katropa kagahapon. Familiar kay nato ang tinghog. Murag si Kapitan Tiago. Si ang ga-host kagahapon mga tropa murag iya hatong tinghog mga tropa. Nga naa kagahapon. Daghan kay ni Salmot kagahapon. Naa mo kay 19K, naa po 5K. No, ang naa 21K. Restart mga tropa diha sa ilang isugdan. Diha sa munisipyo na pita mga katropa. Mauna kagahapon na kuan lang, one way lang ang dalan kagahapon. Mauna nga ang mga sakyan ng kagahapon, medyo hinahina lang yun ang dagan. So nakita na ito kagahapon adlawa mga katropa. So bibok ayo. Kadlaon pandako, matod pa sa mga tano dito mga tropa, Bantay Bayan nga naat dito kagahapon adlawa, mga tas mga force multiplier, akong gipangutana, siya alas 12 pa midreser, nagpreparar na midreser. Alas 12 pa daw sila sa tunga gabi, mga tropa, nagpreparar sila dito. Aron lamang maplastar daan mga tropa, bang mga sakyanan, nga maplastar nag-asa sila mga agi, o ya, siyempre, hinay lang yun ang dagan para walay disgrasya. Pero bisan pa man ni anak, diha gahapon sa akong gihunungan mga tropa, nga diha ko nag-ayos sa akong kuhan, naagyapon mga tropa, natikalbo nga, kuhan na, motorsiklo mga tropa, tungod sa baobao sa mga tropa nga ni cross usab nga kaigsuunan. Si Kalbong lang yapon mga katropa. Alright mga katropa, punahin dyan po ito sa mga katropan. Rika nga John Rambo sa Mindanao. Good morning. Maraga nabanahaw si John Rambo. Kang Rodel Opinaldo, mga katropa, rin sa may Bisayan Bailey, subal siyang tibok members pamilya. Good morning. Kang Tristan Yatgulay, maayo ga buntag, katropa gbong, matupanian, Jacqueline. O Josephine Day, Ma'am Josephine Palconi, Palconiti. Dari karo mga tropa sa Kapalong. Good morning ma'am, uban sa tibok members pamilya. Salamat sa imuhang pagtanaw karog. Pagpaminaw din hikanunay sa atong pagpanag-ubad ng atong program. Exciting Pilipinas! Samtang sa pikas bahin mga tropa sa atong mga balita. Official na mga tropa ang giablihan ni atong nakalabay usab mga tropa ga adlaw. Ang Balot Expo 2026 isip usa kini sa mga nag-una karong kalihukan sa selebrasyon sa 58 araw ng Carmen. Ubos kini mga katropa sa lideratos ni Mayor Bahagi. Ganis pag-abli sa mga expo mga katropa. Daghang residente o mga bisita ang nagtigom. Aron lamang makigbahin kini sa kasadya mga katropa sa o makatilaw sa special nga buy one eat one ba mukaog kag usa mupalit kag usa malibre kag usa mga tropa nga promo magkaigsoonan nga maoy nakadani sa daghang mga partisipante. Magduol pa lang ang Davao City mga tropa, diha pala sa Davao City usas ko pamilya siguro mga tropa kahilig kag balot ako mga anak. Sabi na si Mia, nako po gani gilauman mga tropa nga mas budaghan pa usab sa mga ang mga mutambong sa maabot usab ng mga adlaw kay karon ang katapusan no kay wa ko masayop tulo ka adlaw man eh wa ko masayop kani medugang usab mga tropa sa Kalingawan ang senior citizen amateur og ballroom contest mga katropa diin gipakita usab sa mga senior citizen sa lungsod ang ilang mga katropang talento kahinam og aktibo mga katropang partisipasyon ang maong pasundayan nakahatag kini og inspirasyon og dugang kolor mga katropa sa kasaulugan nga nagapakita usab kini nga ang edad dili babag sa pag-apil mga tropa sa mga kalihukan ngadto sa komunidad sumala sa lokal nga pagamhanan ang Balot Expo 2026 kabahin sa pinis sa mga programa na nagapasundayan kini sa lokal nga kultura pagkaon mga tropa og panaghiusa sa mga lumulupyo sa Carmen atul kini sa selebrasyon sa araw ng Carmen Padayon sa mga tropa ang nagkadaiya nga kalihukan sa mga sunod pang mga adlaw isip bahin usab sa usa ka semana nga kasaulugan nga nagtumong kini mga tropa sa pagpalig-on sa turismo ug lokal nga negosyo ug uban pa mga tropa ang mga katawhan sa lungsod nga malipayon mga tropa ang nakigaduyog usab mga tropa ang kasaulugan sa 50th araw ng Carmen karon gyud mga tropa pizza 18 ning bulana mga igsoon. Alas 5:19 na bayan, regapon sa atong pagpanayon sa pagpanaguban. Samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita, misunod na mga tropa karon sa Municipality of Jose Abad Santos. Ang mga serbisyo o ayuda gikan kini sa Davao Oriental pinagi sa Operasyon Tabang. Operasyon Tabang, diin mga tropa, dungan usab nga gipahigayon ang relief distribution, engineering inspections o pag-deploy sa mga kagamitan alang kini sa tubig o komunikasyon ni atong Hunyo 12 mga tropa ni abot. Kani formal usab nga giturn over sa mga opisyal sa Davao Oriental ngadto usab kag Mayor Jason John Joyce ang nagkalain-laing relief goods. Lakip na sab nini ang bugas, hygiene kits, bottled water o water containers alang kini sa mga komunidad nga napiktuhan sa kusog usab nga linog. Ipahigayon usab ang briefing sa mga personnel na nalambigit sa operasyon aron na mga gisugdan sa Provincial Engineer's Office ang pag-assess sa kahimtang sa mga pampublikong pasilidad sa mga barangay sa karahayan, kaburan small o tubayan o tubayon. Lakip na sa mga gisusi ang mga eskwilahan, barangay health center, daycare centers, activity centers o uban pang mga istruktura aron labaga basuta ang kadaot nga nahatag kini sa naisgutang linog. Dugang panini giturn over usab sa Philippine Coast Guard. Mati ang usa ka desalination unit mga tropa nga makatabang kini sa pagproseso o paghinlo sa tubig aron lamang mahimong luwas nga mainom sa mga residente sa apektado nga lugar. Naghatag usab mga tropa ang Department of Information and Communication Technology kun DICT o communication equipment aron lamang mapalig-on ang signal o communication sa mga operation centers mga tropa ang mga responder nga nagaserbisyo kini sa lugar. Kabahin usab mga tropa sa baog operasyon ang mga personnel gikan usab sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Engineer's Office, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Information Office ug uban pa mga tropa mga partner agencies nga nagtinabangay kini aron lamang mapadali ug mapalawom ang paghatod sa serbisyo ngadto usab sa mga biktima sa linog. Gani sa pagkakaroon, padayon na sa gihapon mga tropa ang relief operation ug uban pang mga programa sa suporta ubos usab sa Operation Tabang aron lamang nga makatabang kini sa pagbangon usab sa mga komunidad nga naapektuhan kini sa maong kalamidad mga katropa. So mauna mga tropa nga bisan og asa ta karon na agyud mga tabang, mauna giingon bisag unsa pay problema sa politika ang tabang mga tropa sa mga katawhan di gyud mapugngan. Basta adunay mga trahedya mga tropa, mag-una gyud ang pagka-hospitable mga tropa nato mga Pilipino. Di ba? Mura bagag tinabangay mga tropa niya madiha po nato makita ang mga dagway sa mga pangtabangan nga medyo mga tropa mausab ang ilahang kuan ba na makikita talaga ilang pagbangon, makita sila kahayag mga tropa nga bisan pa man sa mga nahitabo pananaa mga tropa ang kinatibuk ang katawhan nagtinabangay para mga tropa sila mahatagan o pagbangon o daling makabangon sa trahedya nga ilang naangkon. Alas 5:23 na bayan regapon sa ato pagpanaguban. Good morning every mga tropa kay Norsin o Noren Hazel Alvarado Mid Holister. Good morning. O kang Sir Dong Toleng. Good morning. O kang sa uban pa mga tropa naakaroon mga katropa galili nga walang gamisins mga tropa, daghan kay salamat sa inyong pagsuporta mga tropa sa XFM. Ako pang gisurbi ng uban re ay basig na padre mga tropa sa uban. Okay, kay may nang wa tay utang na mga tropa makita din he. sa Picas, mga tropa, Alfonso Bahudo. Good morning, ubas tibok members pamilya. O si Marvin Ibano, di basta-basta, naglili si Marvin Ibano. Yan, good morning diha, Marvin, katropang Marvin Ibano. O dari mga tropa sa itong YouTube, akong gililing uban. O naadri mga tropa si Kuan, kinsa ni si Makahilos. Dari na sa Kuan, sa Palawan. Makahilos mga tropa, Michael Makahilos. Makahilos. RT Makahilos. Good morning mga katropa, watching from Rizal, Palawan. Yan, good morning naman na RT. Nakadumdum ragyan siya sa Kuan, nakadumdum ragyan siya din sa Exciting Pilipinas nga YouTube. Yan, salamat mo RT. Dito man ni Speakers mga tropa, sige Kuan sa una. Isa pa yung gamit na katong sa katropang Arnel mga tropa sa Bullseye. No, dito ni siya sigig misin. So salamat mo RT. Unya ay panghatag na po nga to sa imong mga minahal kinabuhi, mga higala. Ipa-subscribe lang po sila aron maka-update sila sa mga balita. Alright, samtang alas 5:25 na sa Picas Bahin mga tropa sa Pickleball diri sa Kuan. Balampuson mga tropa nga napahigayon usab ang independence di atong independence ang Pickleball tournament 2026 nga gihimo kini ni atong Hunyo 12 mga tropa sa Pickleball Power sa poblasyon na Bunturan, Davao de Oro. Gani sumala sa provincial government of Davao de Oro mga tropa nahimong malampuson ang kalihukan tungod kini sa aktibo mga tropa ang partisipasyon o suporta gikan usab sa 11 ka mga munisipyo, mga opisina sa Congressional District 1 o 2. Ingon man mga tropa sa kapulisan ang torneo mga tropa kabahin kini sa selebrasyon sa ika 128 nga araw ng kalayaan o nagtumong kini sa pagpaligon sa pagpasiugda mga tropa kahimsog panaghiusa o sportsmanship taliwala usab mga tropa sa Lublupyo sa lalawigan mga katropa sa Davao de Oro. Alas 5:26 na bahay samtang lain pang bahin nagapahayag usab og laom nga panagapahasubo aga City Government sa Sabal Island ubos kini sa pagdumala usab ni Mayor Reyes mga tropa og sa mga tint sa City Council sa pamilya ni Rene Bater Bunya usa ka batan-on mga tropa atleta nga nailhan kini tungod sa iyaha mga tropang dedikasyon o inspirasyon sa kabatanunan agi ga pagpasidungog sa iyaha mga tropang nahatag usab nga kontribusyon sa komunidad. Giaprobahan mga tropa sa Sten City Council ang usa ka resolusyon nga naghatag og simpatiya, suporta og pakighiusa sa pamilya Baterbonya atol mga tropa sa kasubanan mga igsoon. Samtang alas 5:27 na bay, diri gyapon sa atong pagpadugoban sa katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Yaw ko sab karon sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City pinaagi sa City Mayor ang tanan mga tropang Panabuan nga makigaambit kini sa paghatag usab og katapusa nga pasidungog ngadto kang Rene Clert Baterbonya pinaagi usab sa pag-apil sa funeral convoy nga muagi kini sa dakbayan. Gidasig usab mga tropa ang publiko nga magasulob kini og puti isip simbolo sa kalinaw gugma og paggalaom samtang gipahinumduman usab ni Mayor mga katropa nga ang iya mato pa ang kinabuhi sa nisgutang atleta o giampo nga malinawon niya nga panaw nga tusab sa langit do nga puluyanan sa Ginoo tumala usab sa LGU Panabo. Pinaagi ni Mayor Joe mga katropa nga ang maoga panagtigom usa kini kapaagi sa pagpakita sa panaghiusa sa komunidad o nga paghatag usab o nga respeto sa nahibiling panumduman ni Baterbonya mga katropa. Alright mga tropa, magandang ito ka balita mga tropa sa Davao Region mga kaigsuunan. Oras alas 5:28 na.
10: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Punta kayo na takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gagwa po. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa ba yung kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo crop gold.
11: Kaya dagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais. Karon nga nakagamit ka Krap Gold, no? Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Krap Gold.
13: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Krap
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Krap Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Krap Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Krap Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Krap Gold pwede sa tanang tanom. Ang Krap Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
17: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
16: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Zaton Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
10: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus User, atong paminawon.
19: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
16: Zaton Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
22: Yes to health.
10: Sister Pain.
24: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
25: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
10: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
27: O sige, lo.
0: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer.

0: musukol nako.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
0: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting! Pilipinas!
4: Alright, para ito, Kuatropa, sa ato pagkari ko ba, alas 5.35 na. Good morning, pag-usap ka, Ma'am Mili Rilampagos Kapala. Shout out ko bong kaga Mayor Joe Rilampagos. Mayor Joe Rilampagos, dire sa Panabo City. Good morning! Banya sa tibok mga membro sa Sangguniang Panlungsod, mga katropa. Headed by Vice Mayor Hintilis. Vice Mayor Hintilis. Hala, good morning, rekan ninyong tanan, mga katropa. Kumusta man mo karon? Oy, kumusta po? By buntag rekan guan kay Area General Manager, mga katropa, sa Nordico. Nordico si kuan? Sir Dimitrio Luzon Hagunos. Good morning naman na siya. Ano ka ng parinti ni Kuan, Sammy Luzon? No. Parang parinti ni Sir Sammy Luzon. So good morning, may muntag naman na siya. Alright, parang ito rin mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. Dari sa atong tulumanon, ako sa gilil ipagbalik dari mga tropa ang mga naakaroon na katanaw mga tropa. Wa pa magkuan, hatag mensay. Okay. Ning uban din mga tropa aron lang ditso-ditso ta. Okay, wala na. At least nga nakumpleto na. Alright, para ta mga tropa sa ato pagkadaguban, usbog ko kaniadtong pagkadaguban mga tropa hatong kadato mga kaigsoonan ngadto sa mga produkto mga tabang mga katropa isugutan taman ang pagpalig-on sa atong lawas mga tropa kay nasayod man kita mga tropa nga atong pagpalig-on sa atong lawas importante kay labi na kita mga tropa ang breadwinner sa pamilya. Kaya may tag breadwinners pamilya, kita ang isaligan, no, nga naatay pamilya ang gibuhi, mga tropa. Kung watay kahimtang salawas di maayo, maipiktuhan ng ato, mga tropa, ang paginabuhi, di ba? So, para, mga tropa, basko kakanunay, para sa instant energy, mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Premium D3, mga tropa, ang soft gel capsule nga muhatag og instant nga energy. Tungod kini mga katropa, sa VCO nga adunay taas usab nga MCT o medium chain triglyceride. So, nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga muhatag kini og instant nga kusog. Mao nga ko ga pirme nagaluya ang lawas mag premium D3. Mapalit kini sa mga butika ug farmasya nationwide mga katropa. Ayaw po kalimot mga tropa sa paggamit sa mga mag-uman na to. Gamita mga tropa pang espres ato mga tanom ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maukin ang tama mga tropa na atong gamiton Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay. Palit ka na din sa nagganiang mga agri-store sa atong dapit mga katropa. Okay, padayon tayo mga tropa. Dari na ta sa ato ga XFM Mindanao Report. Uy, wala dining kuan. Walay bukid nun. Walay naka-standby nga taga bukid nun, mga tropa. Dahil mga reports, mga tropa. Ato ga Davao, mga tropa. Dahil reports ni Ivan Pulunan. Hinabanggikan, mga tropa, sa national government o private sectors. Miabot na, mga tropa, og kapin sa 20 milyones ka pesos. Ayuda sa DSWD, himuon ko nung house to house. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan.
3: XFM Mindanao Reports.
5: Walay puas ang pagpasalamat sa lokal nga panggamanan sa Jansan ug Sarangani sa walay undang nga pag-abot og mga relief goods og cash assistance alang sa mga labing na apektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kay baluan nga sukad gilinog ang Southern Mindanao, sunod-sunod ang tabang nga nadawat sa LGU Jansan gikan sa national government og mga private sectors nga mukabat na sa kapin 20 million pesos. Gibisita og gisuta na usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, pipila ka senador o congressman ang syudad, kung diin naniguro ang mga opisyales na matabangan ang labing nanginahanglan. Sumala ni City Councilor Richard Atindido, gianunsyo sa LGU ning niaging simana nga imuong house to house ang pagdilis sa mga ayuda gikan sa DSWD aron nga mahimong hanay organisado og dili maingon nga gipili lang ang matagan tungod

0: adunay kamanduan ng presidente nga kinahanglang mahatag dayon sa tanan ang ayuda sa DSWD base sa community-based monitoring system luyo sa kung unsa ka kaapektado o kadugayon sa pagpuyo sa barangay. Matud pa, mupasa og listahan ang mga purok chairman sa barangay aron nga maihap ang tagaan dayon ipasa sa barangay ang listahan sa tanang lumulupyo sa LGU.
1: Pero if in the event na there are persons na bago lang nag-abot sa inyong barangay, they say 2-3 months pa lang, renter, ana, apektado po sila sa lindol, Filipino citizen po sila, bisan asa na sila gikan. Ang amuang advice, ana, is ipalista lang ninyo. This time, wala i-register yung registration. Pag pangayo o valid ID or listahan sa pangalan, normal na siya. Kaya kung dili na ito na pangayuan, pag-abot sa panahon, pangitaan po ninyo ang CSWD, luisad ang CSWD kung asag idala.
0: Karong si Manaha, lauman nga managan pa ang ayuda nga madawat sa syudad hangtod sa subling mubalik ang malinawong Jansan. Mga katropa, natural nga ma-stress, taliwala sa trahedya. Busa ang ngayon lamang nga natural usab ang imong stress reliever. Inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa rekayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
2: Huwag yung problema mga katropa, maglistag pangalan. Karon di magdobli-dobli mga kaigsunan. Yan doon na mga marukoy po. Pero, dapat mga katropa, kung maglista-lista lang mga pangalan, di mga katropa, ay po niyo pangayoy ga voters ID. Kung ay voters ID, mga katropa, ipakita, dili mga katropa ma-appeal sa listahan. Sa garing anan na karoon mga katropa eh. Siguruhon kayo mga katropa, nga butante, mga igsaunan, mahatagan ba? Kung usa ka Pilipino, automatic mga katropa, kung naalay ID diha makita mga katropa, kung saan klaseng ID, unya residente siya na dapita mga katropa, unya aron di madubli-dubli ang pangalan, ba ay lista. Kaya uban, pagkita ang voters ID mga tropa, doon ay ayuda, pero pagkitaan pag voters ID, kung dili ka butante, di wapoy ayuda mo abot ka nimo. Oh, Pilipino gya po na, puro mga on, mga kaigsunan.
3: Exciting Pilipinas!
2: Alas 5.42 sa bayo, diriga po sa itong pumarguban, samtang sa Picas Bahin, mga kaigsunan. Lain pag report, diriga gikan mga tropa kan John J. Librias, kay duha kuno ka drug personality, sikop sa PDIA. 34 mil kapisod, mga tropa kandidad sa Cebu. Nasakmit kini sa Butuan City. Katropas balita, katropaga John J. Lebrias sa detalye.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Moabot ganto sa 5 gramos sa gituhang shabu ang nasakmit sa mga personay sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Caraga. Gikan sa duha kagilang drug personality atol sa usa ka by-bust operation sa Purok 9A, Barangay Libertad, Butuan City, alauna 48 ang takna sayo sa kabuntagon na Hunyo 2026. Gila sa mga otoridad ang mga nadakpang mga suspek nga sila si alias Atan na 40 anyos, Minyo og residente sa Chudora, Baladan Street. Og ang ikaduha, si alias Richie, 61 anyos, Minyo og Lumulupyo sa Purok 9, North Town 2 sa Barangay Libertad, Butuan City. Atol sa operasyon, nakuhagikan sa posisyon sa mga suspek ang usa ka pakiti sa gituuhang shabu nga mitimbang ngadto sa 5 ka gramo og sumala sa PDIA ang maong kontrabando. Adunay standard drug price nga mo kantidad ngadto sa 34,000 kapisos sa gawas sa illegal nga droga na kumpiska usab gikan sa mga dinakpan ang mga non-drug evidence sama sa by-bust money og usa ka Android cellphone og usa ka lighter nga gigamit. Tanggong karon ang mga suspek sa pasilidad sa PDIA og giandam na ang pagpasaka og saktong kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Section 5 og Section 26 ubos sa Article 2 Republic Act 9165 o mas na ila na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: Tingin sa mas katropa ka, Junji Librias sa detalye sa Bauga Report, samtang alas 5.44 na bay, dirigapon sa ato kapagpanaguban, mga katropa, katugabahin sa mga balita, mga kaigsunan, hatun sa kanato, mga katropa, ngadto mga kaigsunan sa Sunson Gold Herbal Sea. Nangita ka ba, mga katropa, o Sunson Gold, sanggita ka, healthy nga sea? Mag-Sunson Gold Herbal Sea ka, mga katropa, gihimo kinigikan sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark ba o daghan kaayog health benefit. Gipatamis pa kini siya pinagi sa stevia, mao mga tropa ga pwede kang inumon sa mga adunay diabetes. Sunson Gold Herbal Sea, ang nating Healthy Santon Gold RRT, mapalit kini sa nagkadaya mga butikag parmasya nationwide mga katrop. Samtang sa laing bahin mga tropa, dalikyatan na sab nato ang report, balikan na itong Jinsan. Kaya doon ay kaswaltes mga tropa sa Jinsan o Sarangani, Misaka kuno. Search and retrieval operation, temporaryong gihunong. Katropas balita, katropa ga Philip Olegario.
3: XFM Mindanao Reports.
0: Misaka na nga ito sa 22 ang patay sa Jansan samtang 35 sa Sarangani Province subay sa datos ng ipagawas sa Disaster Risk Reduction and Management Unit. Ano na 867 ang naangol sa dakbayan sa Jansan samtang usaan na pabiling missing. Labing naapektuhan ang barangay Lagaw kundi inmuabot sa 140 kapamilya ang nawad anong panimalay. Sa pagkakaroon anaas sa 15 ka-evacuation centers ang giestablishar sa LGU samtang mitala na sa kapin 41,107 food packs ang napunapod sa clearing operation. Sumala ni Dr. Bong Dasera, labaw sa CDRRMO, nga gihunong una ang search and retrieval operation alang sa usa ka missing tungod usab sa sunod-sunod nga ulan ug aftershocks.
5: Yung weather condition natin and then yung condition po mismo ng lupa sa lugar. So we are contemplating on it. The barangay is fixing the issues. We cannot have more people exposed to risk than one.
0: Samtang sa Sarangani Province, mukabat sa 251 ang injured. 16 pa ang missing. Muabot na usab sa 56,253 kapamilya ang apektado. Diin 855 diini ang anaasunod sa evacuation centers. Gawa sa 17,722 ka mga balay nga partially damaged. Mitala sab og 5,423 ka mga pamilya ang himpit nga nagubaan sa tibuok probinsya. Gikumpirma ni Provincial Information Officer Joanna Banting Lapore nga ang lungsod sa Glan Sarangani Province ang pinakagrabihang naapektuhan sa kalamidad gumikan sa mga landslide, isolated o dili passable nga barangay E. Aligado. Hinungdan nga gigamitan na kini og air asset sa gobyerno aron madalhan og food supplies og potable water.
6: Ang PDRRMC nakipag-ugnayan talaga sa lahat ng ahensya na involved para mamobilize ang tanan ng mga available resources para makita nato.
0: Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malartista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report. Good morning, Dekan Donix Don Relampagos. Matupad yung maayog paghigop-higop. Kapi. Katropang Bong, good morning. Yeah, good morning diha kang Donix Don Relampagos, ubang tibok membro sa pamilya. Alright, baka tapos ang report, mga tropa, top 6 most wanted person sa Surigao del Sur, nadakpan kini sa Talakugon. Katropa sa balita, katropang Ale Vicente.
3: XFM Mindanao Reports.
7: Malampusong nadakpan sa mga otoridad ang giilang top 6 provincial most wanted person sa Surigao del Sur atol sa usa ka intelligence-driven operation niining bulan sa Hunyo 2026. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Johnny D. Marohom sa Tandag City Component Police Station o gihimo dito sa Barangay Labnig, Talakugon, Agusan del Sur. Giilang dinakpan sa alias nga Dudong, 48 anyos, minyo o residente sa Barangay Mabwa, Tandag City. Giserve kang Dudong ang unom ka warrant of arrest tungod sa paglapas sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang maong mga warrant gi-issue sa Regional Trial Court Branch 15 Tandag City. Aron makabaton og temporaryong kagawasan, nagtakda ang korte og kinatibok ang piyansa nga nagantidad og 224 mil pesos human sa pagkaaresto. Daling gipahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa balaod og gidala diretso sa Tandag City Component Police Station alang sa saktong dokumentasyon. I-turn over usab ang dinakpan ngadto sa korte nga nag-issue sa ihang warrant. Sumala sa kapulisan ang maong kalampusan kabahin sa nagpadayong seryosong kampanya sa Philippine National Police batok sa mga wanted persons aron mapalig-on pa ang pagpatuman sa hustisya sa rehiyon. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Santhon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa, pamo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
2: Thank you so much sa Katropag Ali Vicente sa mga reports. Sa detalye usabi ng mga reports mga katropag ikas sa pagkabanan sa XFM Mindanao Reports mga katropag. Alas 5.50 na ba ay dirita sa itong katapusang porsyon.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Alright, sa itong weather update mga katropag alang karong adlaw din sa Davao Region ng adlaw mga katropag ng Lunes, Hunyo 15-2026. Ani ang mga tropa ang kumpleto ng reports. Panahon mga tropa alang sa Tibuok Davao Region. Dining adlaw ang epekto mga tropa sa Easterlies o hangin gikan mga tropa sa Dagat Pasipiko. Maoy nagapadayon karo mga tropa nga makaapekto sa dakong bahin usab sa Mindanao. Busa ang kadaghanang lugar sa Davao Region. Makasinati o partly cloudy ngadto na sa mga tropa sa cloudy skies uban usab kini sa panagsaga pag-ulan o thunderstorms ilabi na sa hapon o gabi. Posible usab mga katropa ang kalit usab nga kusog nga ulan na mahimo kining hinungdan sa pagbaha sa ubos usab nga lugar mga katropa o pag dahili sa yuta sa mga kabukiran panahon mga tropa sa thunderstorms. So ang temperatura mga tropa usab sa Davao Region mogikan sa 31 ngadto sa 33 degrees Celsius mga katropa. Ang pinaka kuan siya pinaka init unya ang pinaka bugnaw 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Samtang ang dagat usab mga katropa hinay ngadto usab sa kasarangan nga hangin ang magapadayon kini sa kabaybayonan mga katropa nga bahin sa Davao Region. Hinay usab ngadto sa kasarangan nga balod. Ang pagbalod mga katropa nga gilauman mga kaigsunan sa kadagatan karong panahon na. So safety ta sa mga sakyanang gagmay apan giga sa kaya no di gapon magkumpiyansa mga katropa. Ang adlaw misubang alas 5:21 sa buntag, musalo po sab alas 5:53 sa hapon. O gaingon mga katropa, sa Davao Oriental adunay posibilidad usab mga katropa sa panagsang ulan o thunderstorm. Sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental o Davao City, partly cloudy gapon ngadto sa cloudy skies uban usab mga katropa sa isolated rain showers o kaning pagtutaligsik o thunderstorms ilabi na mga tropa sa hapon ngadto na sa gabi. So mag-andam lang ta kanunay sa ato mga bumabiyahe. Andam lang kanunay mga payong raincoat aron kita mga tropa dili maulanan kay kini magdalag ulan gikan sa init. Delikado mga tropa sa mga balatian labi naghinay kag immune system. Para basko kanunay imong immune system ayaw kalimot mga tropa matag adlaw pagtumar og Sanson Vitamin C mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Yon mga katropa, maokin niya ang atong weather update mga katropa din sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. Hinauton ta mga katropa nga amping na kita kanunay mga katropa sa atong pagpanag-uban ng atong programang inyong tulumanon.
3: Exciting Pilipinas!
2: Wala tayong kukuras mga tropa, musunod na si katropang Lars Anyol sa XFM 107.1 Tagum City Express Balita. O din sa mga tropa sa XFM 99.1 Mati City. Inyong magpagkauban mga tropa si Kenz Acevedo sa Express Balita mga katropa. Sa ngalan karon sa katropang persa sa XFM Metro Philippines, papangunan sa among CEO President Doc Rebelito ay sa among Vice President si Ma'am Olivine. O kasimpre mga tropa, sa ngalan sa mga tropa sa among Station Manager, katropang Arnel Cortez o sa among General Manager, Sir Edwin Gary. Sa abang tas master control sa katropang Gabalas, kakabanan sa gawas katropang Lars Anyol o siyempre sa atong XFM Mindanao Reports gikan matropa sa XFM Jinsan o XFM Agusan. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Buong Umaki Algabre. Nagkasalamat, may buntag ka natuntanan. Dalay ko ng Diyos. Exciting Pilipinas!

0: Tugtog ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ng namino kong XFM saon man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo, si Naong Taon Tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din, nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
12: The Secret of Health.
11: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit og balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The secret of health.
11: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natubangan.
15: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
11: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
2: XFM.
16: Exciting.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
17: Mga katropa, Exciting.

0: oras que tropa sa XFM les high stress.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Pag-headlines sa balitang lokal, katropa, paling QR, gipatuma na sa Tagum City Public Market. Mga vendors sa palingke, nakauyon.
2: Headlines.
0: Pinakaon ang half marathon sa Carmen, malampusong ipaygayon sa kasalogan sa 58 araw ng Carmen.
2: Headlines.
0: Sa balitang regional PDL sa PDRC, patay human nagkutlo sa kagulingong kinabuhi.
2: Headlines.
0: Sa balitang international, leader sa Venezuelan prison gang patay sa opensiba sa US.
2: Headlines.
0: Balitang sports, JC Van Rodriguez di pildi si Antonio Vargas pinaagi sa TKO.
2: Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, katropa Taylor Swift napili isip youngest woman songwriter sa Hall of Fame.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
4: Good morning.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 15, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Itang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga magabaton taglimpyong lawas, gikan sa sulod paingon si gawas. Inamta katropa adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Di pamahayag sa mga vendor sa Tagum City Public Market nga nakaayon sila sa inisiyatiba sa lokal nga pagamhanan sa siyudad sa Tagum sa pagpatuman sa sistema sa paling QR nga gisugdan ning baguhay lang. Sa interview sa XFM Tagum News Team sa mga tindera at tinderos, usama matod pa sa mga advantage sa paling QR nga makalikay sila sa insidente nga ilang gikahadlukan sama na lamang sa mapeke sa kwarta. Matod pa sa mga tindera-tenderos, ang dugang positibong resulta sa cashless payment system nga walay mahilimbungan tali sa vendor o sa customer. Sanit mahimong sakto o gadili kulang ang ilang paghatag o sukli. Makalikayo matod pa sila sa kahasol sa pagpangita o sukli. Maranglit, dako ang kwarta sa o gamay lamang ang paliton sa ilang customer. Nasairan sa aktual nga pagbisita sa XFM sa maong palingke nga dili patanan, ami gamit sa paling QR. Sanit maguhay lamang kining gipatuman. Diyo sa positibo nga katuyuan sa maong programa, dakong hangit usaba. Matod pa ang hinay nga internet, hinungdan nga pagkalangay sa transaksyon sa pagbayad. Hinungdan usab nga abli sila sa cashless o cash-to-cash payment. Ang maong inisiyatiba kabayan sa tinguha sa LGU Tagum, nga mahimong smart city ang dakbayan. Dugang paniini nga malikayan usab ang dali nga pagkadaot sa kwartang papel, nga sagad mahita o sagad masinati sa sulod sa palingke, tungod sa pagkabasa sa tubig.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:07 na ng atong oras, mga katropa, pinakaunang half marathon sa Carmen. Malampusong ipigayon sa kasalugan sa 58 araw ng Carmen. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
5: Malampusong gipahigayon sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte, ang pinakaunang half marathon isip kabahin sa kasaulugan sa 58 araw ng Carmen. Din gatusan kabaga runners gikan sa nagkalainlaing nga lugar ang miapil aron ipakita ang ilang suporta sa kampanya alang sa kahimsog, disiplina ug panaghiusa sa komunidad. Ang maong kalihukan, first half marathon nga nahimong usa ka makasaysayang hitabo alang sa lungsod tungod kay kini maong unang higayon nga gipahigayon ang ingon kadakong lumba sa Carmen. Nagpasalamat ang lokal lokal nga panggamhanan sa Carmen Davao del Norte sa pagpanguna ni Mayor Leonie Bahagi og sa tanang mga officials sa matag individual, organisasyon og mga voluntaryo nga mitabang aron masiguro ang kalampusan sa maong kalihukan. Giilausab sa lokal nga panggamhanan ang dedikasyon sa mga runners nga misalmot og nahimong kabahin sa selebrasyon. Sumala sa LGU Carmen ang maong marathon dili lamang usa ka kompetisyon kundi usa-usa ka pamaagi aron mapalambo ang kahimsog sa katawhan og mapaligon ang espiritu sa panaghiusa kaliwala sa mga residente og sa mga bisita nga mitambong sa kasaulogan. Ang kalampusan sa unang half marathon nagpakita sa padayon nga pagpalambo sa lungsod sa mga programa og kalihukan nga nag-awhag sa aktibong pag-apil sa komunidad isip kabahin sa masiglang pagsaulog sa 58th araw ng Carmen Davao del Norte. Katrupa siguruha nga basko kanunay imong panglawas magsanson vitamin C permi para ang imong immune system lagsik permi. Alang sa Rico San Filipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Thank you, salamat katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katrupang na size 9 na sa Buntag. Opisyal nang giablihan ang Balot Expo 2026. Isip usa sa mga nag-unang kalihukan sa selebrasyon sa 58 araw ng Carmen. Ubos sa lidato ni Mayor Leonie Bahagi. Sa pag-abli sa expo, daghang residente o mga bisita ang nagtigom aron makigbahin sa kasadya o makatilaw sa espesyal nga buy one o buy and eight one, get one free. Nga promo nga maoy na kadani sa daghang mga partisipante. Gilauman usab nga mas mudaghan pa ang mutambong sa umabot nga mga adlaw sa maong kalihukan. Midugang usab sa kalingawan ang senior citizen amateur o ballroom contest. Dili ipakita sa mga senior citizen sa lungsod ang ilang mga talento. Kahinam o aktibong partisipasyon. Amao ang pasundayan nagkahatag usab og inspirasyon og dugang kulor sa kasulugan nga nagpakita ang edad dili bag dili babag sa pag-apil sa mga kalihukan sa komunidad. Sumala pa sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Carmen, ang Balot Expo 2026, kabahin sa mga programa nga nagpasundayag sa lokal nga kultura, pagkaon, o panaghiusa sa mga lumulupyo sa Carmen, ato sa selebrasyon sa Araw ng Carmen. Maraming sab nga nagkadaiyang kalihukan sa mga sunod o sa mga musunod nga adlaw, isip kabahin sa mga usa ka semana nga kasaulogan nga nagtumong sa pagpalig-on sa turismo, lokal nga negosyo, og panag-uban sa katawhan sa lungsod.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gikan sa Davao del Norte, katrupa tutas sa Davao Oriental, tungod kay ang First Caniugan Festival og 68 araw ng Tarragona, malampusong giablihan. Alang sa kumpleto detalye, katrupang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
4: Alam po sa gipahigayon ang opisyal nga opening program sa labing unang Kaaniyugan Festival kadungan sa selebrasyon sa 60th araw ng Tarragona kaniadtong milabayng adlaw Hunyo 12, tuig 2026. Ang maong selebrasyon gitambungan sa mga lokal nga lideres sa lungsod sa Tarragona o probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental, mga bisita o mga residente nga ang tanan adunay katuyuan sa panaghiusa pinaagi sa pagpasiugda sa kultura, kalambuan o panaghiusa sa naas nga lungsod. Ang maong kalihukan gipangunahan mismo ni Tarragona Mayor Art Benji Kakabulaong kung sa diin iyang gipasalamatan ang padayon nga suporta o pagsalig sa katawhan ngadto sa iyang administrasyon. Sa iyang mensahe gimutsyag ni Mayor Bulaong nga ang maong unang Kaaniyugan Festival nagpakita sa panaghiusa sa komunidad nga maoy yawi sa padayon nga paglambo sa Tarragona o sa malampusong pagpatuman sa mga programa sa lokal nga panggamhanan ubos sa iyang pamunuan. Gipasalamatan usab ni Mayor Kaka ang tanang mga residente og mga bisita sa pag-apil sa nagkadaiyang kalihukan nga gihanay alang sa mong pinakaunang Kaaniyugan Festival og ika-60 nga katuigang anibersaryo sa pagkatukod sa ilang lungsod. Usa sa mga espesyal nga bisita sa maong okasyon mao si Davao Oriental 1st District Representative Nelson R. Dayanghirang Jr. kinsa may paabot usab sa iyang pagtimbaya og pakigduyog sa mga taga-Tarragona sa nasambit nga pagsaulog sa maong makasaysayang panghitabo. Gipadayag usab sa kongresista ang iyang kanunay suporta sa mga programa og proyekto nga nagtinguha sa dugang nga kalambuan sa mong lungsod. Lakip sa mga mitambong og nihatag sa iyang mensahe mao si Board Member Ana Cheryl Tata Nunez Castro nga nagpadayag usab sa iyang padayon nga pagpaluyo sa maong inisyatibo sa LGU Tarragona og sa kalampusan sa maong kasaulugan. Mas nahimong mabulukon og makalingaw ang opening program sa Kaaniyugan Festival pinaagi sa pagpasundayag ni Mindanao-based singer-songwriter Maan Chua kung sa diin gipasidlak ni ini ang intablado pinaagi sa iyang mga sikat nga awitin sama sa Tadyak Mindanao kadakadayawan og sayaw nga nagpakita sa dato nga kultura og espiritu sa Mindanao. Ang Caniogan Festival gibog na isip pasilungog sa industriya sa lubi, sa mga mag-uuma og sa ilang dakong kontribusyon sa ekonomiya sa Tarragona. Sa katapusan, gilauman nga ang baong pesta mao'y magsilbi nga bag-ong simbolo sa kultura, turismo og panaghiusa sa lungsod og katawhan sa umaabot nga mga katuigan. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Taka salamat Katropang Vicente Pichon the Fourth, nanukag gikan sa XFM Mati City Davao Oriental.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Ulahing detalye sa balitang lokal at inyo di Davao University. Nagdalit og a full scholarship alang sa mga tanao, alang sa tanang igsuon ni Rene Baterbonia. Ostisya para yung gipanawagan. Alang sa kompleto detalye kay tropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Formal na nga gianunsyo sa Ateneo de Davao University kun ado ang pagdalit niini og full scholarship alang sa tanang igsuon sa mitaliwan nga student athlete niini nga si Rene Clert Bobet Baterbonia. Mismong si ado President Father Karel San Juan SJ ang nagpahibalo niini human sa gihimo niining Santos nga misa sa Christ the King Chapel sulod sa Ateneo de Davao Senior High School ning adlaw nga Sabado.
7: Gusto ko po ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, pito po sila, anin ng kapatid, ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.
6: Sumala niini, maglangkob sa scholarship grant ang basic education hangtod na kana sa kolehiyo, isip ilang kinasingkasing nga paagi sa pagtuman sa usa sa mga pangandoy ni Bobet nga makalampo sa pag-eskwela ang tanan niyang mga igsuon. Nagpahayag usab og dakong pagpasalamat ang ADU coach ni Baterbonia nga si Coach Jess Evangelio ug ubang taga-suporta sa nahimong aksyon sa ADU. Sa pikasbahin, kagabi, mao ang katapusang schedule sa public viewing sa haya ni Rene Baterbonia sa Davao City ug sunod kining ihatod sa kagikanan ni ini sa Agusan del Sur. Padayon usab nga nanawagan og hustisya ang pamilya sa batanong atleta, ilabi na nga mahatagan og klaro nga tubag ang tinuod nga nahitabo sa kamatayon ni Rene ug sa kaubang si Divine Adili ug mahatagan og tukmang aksyon ang sibisan kinsang adunay pagkulang sa maong insidente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Saka salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 16 na sa Buntag. Karon sa detalye na sa balitang regional. Nahatod ka na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Katropang aron nga perminti magnormal ang pagbawa sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsa, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: PDL sa PDRC patay human nagkutlo sa iyang kagulingong kinabuhi. Atong sayron ang detalye, katropang Michael Ricabo.
1: XFM Report.
8: Kamsan sa iyang kagulingong kinabuhi ang usa ka persons deprived of liberty sa Bukinon Provincial Detention and Rehabilitation Center kon PDRC nga naimutang sa Purok Jes na tidaasan Barangay Kasisang Malaybalay City pasado alas 3:30 sa kadlawon Hunyo 13, 2026 ang biktima na ilang si Marvin 28 anyos residente sa Barangay Kaatuan Lantapan Bukidnon. Sa report nga nakuha sa XFM News team ang buhatan sa kapulisan ning syudad nakadawat og taho gikan sa usa ka jail warden sa PDRC aron i-report ang maong insidente. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga ang biktima anaa kini sa silda size sa maong prisuhan nga nagbuyod na sa salug human nga gitangtang sa iyang kauban gikan sa gibitaya niini sulod sa comfort room gamit ang usa ka liston sa sapatos. Dugang pa nga ang biktima na preso kini ni adtong Enero 21, 2026 human nagatubang og duha kay usab nga kasong gipasakan niini sa korte. Sumala pa na diskubran usab nga adunay kinating nga sinina sa iyang personal nga mga butang nga posibleng gamiton sa iyang pagsulay sa pagkutlo sa kinabuhi. Hisayran usab sa mga kaubang piniriso nga dili hilig makiguban sa ubang piniriso ang maong biktima. Samtang sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, walay nakitang foul play sa kamatayon sa biktima. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Caratoricabo, XFM News!
1: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Michael Ricabo na nukadikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay usa ka hubog nga foreign national arestado human ng hasi o vendor o misukul pa sa mga pulis sa Siargao. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Limuel Okay.
1: XFM Report.
9: Ana karon sa silda ang usa ka langyaw kon foreign national human kini manghasi sa usa ka babaeng vendor ug misukol pa sa mga otoridad dito sa Barangay 3 General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte niadtong kadlawon sa Sabado, Hunyo 13. Wala gipangalanan sa mga otoridad ang maong suspitsado apan base sa investigasyon sa General Luna Municipal Police Station nahitabo ang insidente bandang alauna imedia sa kadlawon diin giingong hubog ang suspect ug kalitlang nga gilabay ang upo sa iyang sigarilyo ngadto sa naong sa biktima. Human daling gireport sa usa ka concerned citizen ang hitabo ngadto sa mga pulis nga nagduty duol sa Siargao Beach Club. Naabdan pa sa mga otoridad ang suspect nga agresibo kaayo, namuak og baso ug nagsinggit-singgit og mga bastos nga pulong. Sa dihang gisulayan na kini pag-aresto sa mga kapulisan, misukol ang langyaw og daling midagan hinungdan nga naginukdanay pauna kini una malampusong nadakpan. Nadakpan ang suspect pinaagi sa hiniusang koordinasyon sa General Luna Municipal Police Station, First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company ug mga sibilyan nga mikooperar sa operasyon. Bisan pa man ug anaana sulod sa istasyon sa pulis alang sa hustong dokumentasyon ug disposisyon, nagpadayon gihapon ang pagsukol ang suspect ug wala kini mikooperar sa mga legal nga pamaagi sa mga otoridad. Gisiguro sa General Luna MPS nga hugot nilang gipatuman ang standard operating procedures sa pagatubang sa maong insidente ug nagandam na sila karon og tukmang mga kaso batok sa maong langyaw. Nagpahinumdum usab ang kapulisan ngadto sa publiko, local man or turista nga seryosong respetuhon ang mga balaod sa Pilipinas, mga lokal nga ordinansa ug ang katungod sa matag usa aron mapadayon ang malinawon ug luwas nga komunidad. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Limuel Okay sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Oras kay tropa alas 6:21 na sa buntag og karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong nga balatian pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Atong sayro katropa ang mga nag-unang balita gikan sa nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Balita.
10: Mga katropa, umabot na sa 170,000 na pamilya o tinatayang 724 na individual ang naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake na tumama sa Southern Mindanao noong June 8 ayon po ito sa Office of Civil Defense. Sa pinakahuling ulat ng OCD, nasa 61 na ang naitatalang nasawi habang 1,403 naman ang sugatan at 40 pa ang naiulat na nawawala. Nakapagtala rin ang otoridad ng mahigit 5,200 aftershocks kung saan 76 dito ang naramdaman ng mga residente sa mga apektadong lugar. Tinatayang nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantala munang nanunuluyan kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Umabot na rin sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Samantala, nagdeklara na ng State of Calamity sa 13 lungsod at bayan na matinding tinamaan ng lindol. Ayon sa OCD, nasa 67.6 million pesos na ang halaga ng tulong na naipamahagi ng mga sa mga apektadong pamilya.
1: Express Balita.
10: Patuloy na sinisiyasat ng Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office o DNR Penro sa Rangani ang napaulat na coastal uplift o pag-angat ng bahagi ng baybayin sa Glan na sa Rangani matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Batay sa ground at aerial validation ay sinagawa ng DOST FIVOLS at DNR MG12 o MGB12, kinatayang umaangat ng halos 2 metro ang seabed sa Barangay Pangyan. Dahil dito lumawak din ang tinatayang 200 meters na shoreline na nagpakitang muli sa mga coral reef at seagrass beds na dati ay lubog sa tubig. Ayon sa mga otoridad, may epekto na ang pagbabagong ito sa yamang dagat ng lugar at nagsisimula ng mamatay ang ilang marine organisms dahil sa pagkakalantad sa hangin. Bilang tugon, bubuo ang DNR Soxargen ng isang composite team kagapay ang LGU upang magsagawa ng mas malalim na scientific study.
1: Express Balita.
10: Sa ibang balita naman, sinabi ni Senator Joel Villanueva na handa siyang dumalo sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso. Ayon kay Villanueva, tungkulin nilang tumugon at gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon lalo na sa gitna ng mahalagang usaping kailangang aksyonan ng Senado. Kabilang aniya sa dapat pagtuunan ng pansin ang relief at rehabilitation efforts para sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol, pati na rin ang panukalang nasa ikatlo at huling pagbasa at mga pending appointments ng military officials. Nanawagan din ang senador na huwag idamay ang mga Senate staff sa umiiral na sigalot sa liderato ng Senado. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na magpatawag ng special session kung hihilingin ito ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Express Balita.
10: Iginiit.
1: Balita sa international.
0: Oras mga katulad palasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngatod ginato sa Visinex Plus of Gel Capsule. Katulad para nga makita o baabot ang imong ambisyon, dapat din permiti ang imong ambisyon. Inamtad adlaw o Visinex Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag.
0: Di pahibalo ni U.S. President Donald Trump nga napatay sa usa ka military airstrike sa Estados Unidos si Hector Rattensport Guerrero Flores o Nino Guerrero, ang leader sa Venezuelan gang nga Tren de Aragua. Sumala pa ni Trump ang operasyon gihimo sa U.S. Southern Command uban sa kooperasyon sa mga otoridad sa Venezuela. Matod pa sa gobyerno sa Venezuela, napatay si Guerrero ato sa operasyon batok sa mga kriminal sa nga grupo nga gisuportahan sa intelligence and sharing og espesyal nga teknolohiya sa duha ka mga nasod. Duga pa niini dugay nang reaksyonan sa US si Guerrero tungod sa giingon pagkalambigit ini sa drug smuggling, human trafficking og money laundering. Ginausab sa US State Department ang Tren de Aragua isip usa ka foreign terrorist organization.
1: Express Balita sa buntag.
0: Oras kadto pala sa 26 na sa buntag.
1: Balitang sports.
0: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo alang sa kasayuran, dili lang kini siya pangkama kundi pang sports pa. Para mas malipay si Mrs. Mag-Turbo si Mister. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Nagapakita og kusog og dominante si GC Bama Rodriguez. Humaniyagi technical knockout si Antonio Vargas. Og tungod ani nga kadauga nahimo na siya nga 3 Division World Champion. Ang away gipahigayon sa usa ka high stakes bout diin si Rodriguez nga wala pang pilde, napakita og iyang elite speed og precision gikan sa sinugdanan hangtod na sa katapusan sa away. Sen pa og si Vargas misulay og ligon nga mga opensa sa early rounds. Si Bam Rodriguez ang nibawi og na control ang duwa. Sa ulahi nga bahin sa away, si Rodriguez nakakuha og knockdown og parayon nga pressure hangtod nga napugos ang referee sa papahunong sa laban pinaagi sa technical knockout victory. Resulta niini nga kadaugan si Rodriguez karon official ng 3 Division World Champion. Usa ka dako nga milestone sa iyang boxing career. O napaligon sa iyang pangalan, isip usa sa pinaka-promising nga pound for pound fighters karon. O karon gitan-aw sa boxing fans ang sunod niyang target, posibleng mas bugata ng mga kalaban sa umaabot ng mga bulan.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras katro palasay sa 28 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, usa ka sabon nga herbal, igama sa hair health, para ni sa mga bahay, sa mga misis, mga palangga, aron nga makabaton, taglimpyo nga la, pamanit. Piskay nga pamanit, daw sama sa baybay sa Boracay, mag Clear Skin Beauty Soap na mga katropa.
1: Express Balita sa Buntag! Express Balita sa Buntag!
0: Si Taylor Swift, mga katropa, napili isip youngest woman songwriter sa Hall of Fame. At ito ka rin sa iron, pinag-isa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
11: Yes, mga maring, usa ka maayong adlaw nga Lunes today. Ay, mga maring, mainit-init nga balita, official na nga gipasidunggan si Taylor Swift. O gagilakip sa prestigyosong Songwriters of Hall of Fame. Sa edad nga 36, siya nakaroon ang pinakabata nga babae nga na-induct sa maong Hall of Fame sa tibok kasaysayan ni ini. Giyoptan kaniadto ang record ni Carol Beer Seeger nga na-induct sa edad nga 43 ni atong 1987. Samtang napabilin nga pinakabata nga inductee sa si Stevie Wonder sa edad nga 32 ni atong 1983. Matod pa sa bio ni Taylor Swift sa website sa Hall of Fame, usog niya isip ang songwriter ang iyang kaibalo sa pagbag-o o pagsulat sa lain-laing estilo sa musika nga makapakumbinsi sa matag genre. Ako mga maring, muta to ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica. Dalig ka pa dalimens tayo sa apan. Ayaw ko piyan sa masigma po, maako na ka. Dahan kayong salamat, bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Taka salamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Oras katra pala size, 30 na sa buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Kaya salamat sa mga nagtanaw sa YouTube at sa Facebook Live.
12: Good morning!
0: Og mong kato, katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 15, 2026. Mga balita ang hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Naguntabang kini katropa mga pare, aron nga mamintinar ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa mga katropa, mga pare, kay musunod na ang programang Bullseye at magkauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
13: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
14: XFM.
13: Exciting.
14: XFM.
15: XFM.
16: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
17: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
16: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 30% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
19: Punta kenda aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
20: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
19: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
20: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
19: Kaya dagan nga salamat. Ang

0: sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health. Santod Blast Gold.
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santod Blast Gold. Akong gisulayan, sa duwa ka simana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santod Blast Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Blast Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin.

0: Vitamin E, kini nga mga antioxidants, makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zanfone Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanfone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Dagagayang mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
6: XFM.
5: Ka-exciting, oy!
7: Kayo'y nakikinig.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Saan? Good morning, friends. Sige lang, kumusta? May buntag ka ninyong tanan. Magkakatropa! Welcome! Welcome, mga higala! Sa itong Monday edition, sa itong pagpanagumanuban, sa itong lumanong, Bullseye! Bullseye! Lausawa ay lang ba? Ha? Alas 5 buntag ka, bro. Nagkapi-kapi pa ko sa trinto. Karoon ni Ana. Braga, mabalaka ta sa itong dawita mo padagan, ane. Kay... Doga, himuon na natong runway ang highway. Samot na yun, o si katropang gabalas mo'y makamaniho. Makapanghawid yun ka sa mong bangko, makaingon ka, Lord. Alas 5.50 na may kalandag na sa tubag para kumunuan. Welcome. Kumusta mo sa inyo mga adlaw karon? No? Kumusta mga higala ang Lunes? Magod ba sa Lunes mga higala magluya-luya? Magluya-luya niya.
1: Bullseye!
0: Alas 5.50 na bay, ang Dagnas Morning. Sawa pa na katimba kuwas niya. Ay, sige na. Kay napay mga lakaw, oh. Ay mo, baglangan-langan din ha, mga kaigsunan. Arrangkada na ta.
1: Bullseye!
0: May buntag sa ito, mga katropa, din may galas sa Dakbayan. O lalawigan. Sangan may galas, kinatibugang pwersa sa 107.1 XFM Tagum. XFM Network Philippines. Ako gyapo ni Joba Kauban, ako sa katropang Arnel Cortez. Hangtod ta alas 10 ang Dagnas Buntag. Alas pagtunol ka ninyo mga igsoon sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyo gisgutanan, dinigkaw ka kung igsoon na doon ay dakong kalambigitan. At ang mga katropa ni Hambay Gagala nga naghambin sa mga balatian, ay mo mga higalag pabitin, ginahanglan ka na ka-Santon Blast Gold mo. O gibarusab mga higala, kining Santon Vitamin C, gwapo kayo ni mga higala nga kombinasyon. Okay, ang akong pagaw na, hanaw na yun. No, pinagi mga higala nining Santon Vitamin C. Kaya kabalo, kagin yung mga... Wala na, nangatanggal na ni mga mikropon din ni mga katropa na igunas nung kamot. Paita po ning bugat ng kamot. Mga igo ning mikropon. Sabi ni mo mga katropa, kining panahon karong babago-bago, ang atong lawas na yung say, masubhan ba? Ayaw may galang kumpiyansa, kinanglan ng hugot kanuna yung imong niya depensa mga kaigsunan. O, sulay paggamit, mga higala, so pagkakatrahedy ha. Hala, gamita mga katropa ang Santon Plus Gold. Inubanan mga higala sa Santon Vitamin C. Kaya mga higala, dako kayong tabang alang sa atong panlawas. Ayong buntag, kaninyong tanan sa itong mga katropa, din yung higala 23, kabaga barangay, nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Good morning!
1: Good morning!
0: Maing buntag ka rin yung tanan sa mga naadas palengke.
1: Good morning!
0: Maing buntag sa mga katropa diya, mga tindahan. Silang tatay diya, mga igala, na adri na pitch may atbang sa... kining St. Mary College. Diya sa Kuan. No? Adres Maharlika Highway. Hala, maing buntag diya, mga katropa. Kung nalabian niya... kini may igala nga... Namahaw. Ayaw katingatay ha, ako itong nipalit ni Mugay na diyan ni Hunong sa kinan. Ay lang sabag ko siya akong kipalit. Ay lang ba na, kinahotdan kong stock. Ay buntag ninyo diha. Alas 6.52, sa ito mga katropa. Hindi magaigala sa lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta ka mo?
1: Good morning!
0: Yes, Island Garden City of Samal. Sama, nag-abot na itong tulay diha. O, di lang siya na ito, mga igala, humanon. Kaya kung atong humanon ni mga igsoon, basin niya ang kunon sa PBBM ba? Mga kuna iba ni may galaning kanahan. So ayaw lang. Ito na humana sa 2029. Kaya sure bull na, hindi siya may kaangkuna na. Oh. Basig si Risa may makaangkuna. basig si Risa Ontiveros ay muangkuna na mga higala. Muna ginaingon nga, dako saan ang binuang ko eh?
2: Binuang!
0: Alas 5.53, may bunda sa mga taga Panabo City.
1: Good morning!
0: Mga katropa na to, di may gala sa may Santo Tomas. Di may gala sa Carmen. O, di rin mga igsoon sa may Sawata, Brolio Duhali. Di sa may New Corilla, Asuncion, Kapalong, New Corilla, good morning!
1: Good morning!
0: May bunda sa Katalaingod.
1: Good morning!
0: Di rin usap may gala sa Lawigan sa Dabao, di Oro. May bunda sa ito mga suking tigpaminawan, di ha? Nanguban, di na maka-comment sa ito ang mga higala ng social media. Pero kanuna yung mga higala na minaw, di sila mga radyo.
1: Bullseye!
0: No?
1: Bullseye!
0: Good morning, di mga higala sa Laak. Di sa Mawab area, good morning!
1: Good morning!
0: Di sa mga higala sa Nabunturan. Montevista, perting Gabuna, Gainas, Montevista, eh? No, nami kayo, biyahian, may gala, nga murakag naglatas o kuan ba? Murakag nas Baguio City. Pagabot sa nimog na bunturan, medyo hayag-hayag na. Pag naog nimog mawab, okay na kayo mga katropa, purya-buyag. Nindot kayo mga labyan na kutong mga Bureau of Fire Protection o yung marasab mga kining dagkong sakyanan. Pero nagkarga itong relief goods mga higala gikan sa Valenzuela City. O ako masayop, no? Paingon to o layo asad lagi itong paha, no? O ba dahi kuan dito ay, I mean, gibiyahian? O ba dahi barko nga ito? Basi nagbailan kay perting mahala sa split ni lagi magbarko mga igsoon? No? Alas 6:55, good morning! Sa ito mga katropa, dari sabay Compostela, New Bataan o Maragusan. Ito mga katropa, usap dari sa Mako, Mabini, Ugbantukan. Good morning kaninyong harot. Magka kaigsunan, may babalik kay Sikay. Sa ito mga katropa, nagasubaybay ka na to sa nagkariang bahin, may gala, Kabisayan, ug Mindanao. Pinagi din may gala sa itong YouTube Live. O yung usap, mga igala, dari sa ito ang Facebook Live. Mga katropa, no, asa ako sa kadali lang. Ato sa di mga higala, higupan og of course, kauban na this morning ang narito sa lamisa ang ako ang adari-aday ginadadain ako. Haliwag kong kuha dari master. Sorry master, naramaster. Alas 6:55 na mga higala. Of course, ang ato magpanagumaduban mga igsod. No? Inabagan kaya puntas lamian, no? Og makabaskog, makalagsik mga higalang kape. Ang Santon Gold Coffee Mix. Nagana kay nangita ani nagsigig kahutdan. Oh, makabudi ang pahinahinay mo dejud buka palit. Ang Santon Gold Coffee Mix. Duna magud ni mangustin. Duna mga igalay kamunggay. Duna say turmeric, abi nimo ng turmeric may igala maayo ni si atay nato. Cleansing sad ni siya bagay igsoon. And then duna pagud ni mga igalay collagen o glutathione. Aron nga bahalag bagka idad-idad ta. No? Ako, di ba gikumusabat sa kong edad, pero at least mga igala na pa'y sinaw gamay na bilin. Kaya ka nang collagen, mo na mga igala ay makapamintin nga naman magsinaw pa ng atong pamanit. Katropang Arnel, sa agtang naman lagi ni mo sinaw, aba, at least ay sinaw. Kaysa wala yung sinaw. Kunot na tanan, kaya kining agtang baya unang mo kunot. At least ako, mga igala, akong agtang sinaw pa. O niya, ayaw nalang pangutan na kisa'y gagupit na ko kay Wapabadakpi.
2: Pinawa!
0: Klase naman. Kung buro na pag-upit na murag estudyante ba? Alas 6:57 na bagay galang dagdas buntag. Una, kinesa may galang Santon Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione. Ang ato man kong thinking na ito ba, no nga, pag glutathione, pamputi. No. It's only mga igala, side effect of glutathione, bay? Ang pinakanindot sa glutathione, mga igsoon, is kining paghinlo sa imuha mga igala nga, o pag pabalik panindot sa imuhang blood circulation, no? Now, kung hinlo imo mga higalang, maayo imong circulation sa dugo, mga kaigsunan, automatic sad na, mga kaigsunan, nga musunod sad imong hamis nga pamanit or mamuti sa kagagato mga dead cells niya mga higala, mga wa man to.
1: Bullseye!
0: Muna nga, ayaw mo o gwan, agluta tayo puti na yun, ang pinakauna diha mga higala, pang panindot sa sirkulasyon sa imong dugo, mga kaigsunan. Sige! Kumbati mo na samtang naghigop-higop na mga igalang Santon Gold Coffee Mix, diyan na! Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropo, mabalit ka na sa Naguna Baga Butika sa inyong lugar, nationwide!
1: Bullseye!
0: Adot lang, kiniungot niya akong duplo ko nun, wag-apal sa akong kamot.
2: Pinawa!
0: Alas 6:58 na, mga igala, 2 minutos na lang ang nahibilin o namudangat, ikalas 7, buntag. Mayong morning sa itong mga kaigsunan, 144, nagadugang pa. Kumusta mo, Lunis man ron?
1: Bullseye!
0: No?
1: Bullseye!
0: Itong mga viewers diri karos, YouTube. No, inawad nga naka-usak ka, Santone Morning. Kaninyong tanan, si Shirley Liagas from Taiwan. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Yubs Adreser.
1: Good morning.
0: Jesse Lozarito. Good morning, Dol. Timbaya na ako si Mama Ondoy nga nagluto o si Butyok nga nagduyan-duyan o si Baby Jilaika nga mag-school na karon from Proxiete, Kabakungan. na Bunturan, Davao de Oro.
1: Good morning,
0: Ninoy Ag. Salamat.
1: Thank you.
0: Victoriano Curambao Jr. Mayang buntag from Kidapawan City.
1: Thank you.
0: Ebon kalimot ha, mag-Santon Gold ha. Ang pangitaan na sa butika, kapsula na, Santon Gold. Santon Plus Gold eh, Santon Plus Gold. Alfredo Hicali from Sydney, Australia.
1: Thank you.
0: Arturo Canoy, good morning.
1: Good morning.
0: Loris Pina Cabalpin, congrats, bagong gupit, hapsay na. Hapsay. Santo ba itong birnis? Dahil ka, perting gubuta sa itong dagway. Noon siya, good istorya, ha? Good man, Loris Pina. Jocelyn Tipon. Wow, arang ka nice, lagi taggupit karon ron, katropang Arnel. Klase na lagi, mangod. Ano na paggupit ko ba? Sobre zero combat. Sobre zero, sub-zero. Matay ako rin, nakatawa sa kagalingon, may galabugo. Sub-zero. Sub-zero day. From Davao City, butangin lagi nang tinuod yung pangahan, be. Rolly Bulawan from Oroquieta City.
1: Good morning.
0: Abel Manlangit from Dipolog. Maing buntag, kumusta dias Dipolog?
1: Good morning.
0: Rosel Gamayo, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Tessy Bangkori, maing buntag from Leyte.
1: Good morning.
0: Oo, kumusta ang mga limbarok dia? Katong buadyang limbarok, kumusta to? Si Danny Riksha Kuri Matmat. Good morning from Taguig.
1: Good morning.
0: Rosel Gamayo, maing buntag, Jans 10 to 8. Good morning, katropang Arnel og Satanan, maing buntag.
1: Good morning.
0: Og sir, naaba na sa Santo Tomas ang Santon Plus Gold Coffee, sir? Yes, adya, pangutana ang mga butika adya. Inasilangan mo palit, may Santon Plus Gold, katong ingon ni katropang Arnel. Kaya hindi mo mabaligyab, ibulsay mo na mo. Rinaldo Alejandrino, maing buntag. Good morning, katropang Arnel. Noon siya manis BBM, nawa na may buo. Wala di ay? Karo ba bukay ba? O kadugay rana? Dugay rana mga ikala. Di na gani, makabalong istorya, makikistorya sa mga constituents.
3: I talk to my weirdy.
0: Gatuak-tuak rang agi. Romulo Tampos, Sir Ariel, Arnel pod. Na Mina, mayong buntag, Mina may Romulo Tampos, Soong, Lapu-Lapu City. Adyong buntag ninyo des, Lapu-Lapu.
1: Bullseye!
0: On minuto, pasado, las 7, buntag. Sa ato baga kaigsuna, mga bisaya, mayong buntag, kaninyong tanan. Sa ato baga kaigsuna, mga bulanon, mga sanog sana, madyong buntag, ninyong hurot. Mga sanog sana, kumusta man mo? Nining lain na sang tag na sa atong pagpanginabuhi, ibabaw ni Galibutan. Tag sa aton mga kasumanwa, mga kauturan ta, mga suking tagpalama dito subong, sini aton nga pagpanagbunupod mga katropa sa aton sini nga programa, nga Bullseye. Mayad-ayad nga agas nyo, gawin na mo kasalamat sa inyo, way untag ka suporta sa aton nga pagpangalagat. Halong ka mukhang di ka mupakad to subong.
1: Bullseye.
0: Sa aton mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin. Mga kakabsat, agyamanak.
1: Thank you.
0: Mga kaigsuna, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
1: Thank you.
0: Sa ato mga kaigsunan, mga kalubunan, mga mandaya kamayo, mga mansaka, madayo na timprano kamayo bus lumon, madayo na kamdag, salamatay gayod sa pagpaningag mayo adikanatan programa.
1: Bullseye.
0: Sa ato mga kaigsunan diha, nga mga usapaman, mga Tagalog, magandang umaga po. Kumusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayong umagang ito.
1: Bullseye.
0: Sa ato mga kaigsunan, mga ka-inspirasyon, Mada Joan, Masema, Yutiba, mga soontat na minagkuntaan sa EITA programa.
1: Good morning!
0: Welcome sa Bullseye, Kabisayan ug Mindanao, Luzon ug Tibuok, Kalibutan, pinaagi may galas internet. Good morning!
1: Good morning!
0: Ngayon mga igalas sa atong tulumanon ang Bullseye. And of course, mga katropa kabahin sa atong pagbanagumanuman. Ato sa ninyo, naghanap pa rin ako itsik atindas din kayo. Kanali lang, kailas 7:30 na. Kinalan, may galang nakatimpla na mong kapi niya pangitabas na kapi ganing iskutan. Mag-Santon Gold Coffee Mix na, may gala. Ayaw na mo anong ubang kapi. Dirita, may gala sa Santon Gold Coffee Mix kay dako kay kahimuan, dako kay tabang, alang sa tong panlawas, mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, diyan pa ato sa sato mga katropa niya gusto o libre nga check-up, ha? Ang murag Davao karon ang schedule ni Doc. No? Miyerkules to Biyernes ang tagom. And then sa mati, gina-establish pa na ito, mga higala. No, kung maplastar na ni, Pero for the meantime, Miyerkules to Biyernes ang check-up ni Doc CJ ni Druda no sa Tagum niya nga to Megalang Clinic na diyan nahimutang sa door 8. Ikawalo nga pultahan. No, door 8 mga higala, M Central Building. No, di na baga katropa sa may kanto gani paingon palengke. Nadia may higala, nagluyo na sila sa Mr. DIY. Sakop na sa Ganti Road mga igsoon sa may Barangay West o Bagugpo West ning atong Dakbayan.
1: Bullseye!
0: Ang buntag diha, John Rambos, Mindanao. Good morning!
1: Good morning!
0: Rodel Opinaldo, Dres, Visayan Village. Kumusta? Ay ato mga katropang naminaw karos, Visayan Village.
1: Good morning!
0: Well, Floor Masaudling.
1: Good morning!
0: John Jampon. Imo na pong kaugitawag, attorney, ha? Oo. Balaka na punta na. Oo. Da Marlo Dano, si katropang Eman Moreno Col. Good morning, Dia Col.
1: Good morning!
0: Jovencio Viloso Jr. Good morning, Sir Arnel. Shout out ko diri Cebu unya banat yo diha. Og isulti ang tinuod nga kamatuoran. Salamat ya, sir ha. Annalyn Cortez. Maing buntag. Isa man siya na pareha man tagapelido. Sa mga di pareha tagapelido mga igala maglibog sa taba. Filipino community in South Korea, make Ateneo accountable. Coach Baldwin, mag-resign ka na at hayaang mga player makapagsalita. Ilabas ang totoong pangyayari. Hindi yung pinagtatakpan ninyo porket pobre lang ang namatay. Yung ba itong asawa mga igala ni Kuan, no, ni Tab Baldwin nga. Iyan na lang, giwarningan ng Ateneo nga. Kuya doon lagi din na may galas Baldwin. O, manda ko nung maminaw.
1: Bullseye!
0: Hinaro Solas, good morning from taga Estabillo, La Pilipina. Tagum, from Australia. Good morning, mate.
1: Good morning.
0: Oh. Dodge Amar, pobring kajaming, mayong buntag diha.
1: Good morning.
0: Good morning, Sir Ronald. Kumusta ang atong kahimtang karon? Mura naman og killing me softly naman ang atong demokrasi. Sulayan la nila. Ismaila Sabiliano Asuncion. Good morning, Sir Arnel. Asa nga barbershop, sir? Hindi ko magbanag, eh. Basta yung puspusan. Fernando Roa. Maing buntag from Langley, British Columbia, Canada. Katropang Arnel, happy Monday. Hope the BRC hearing tomorrow will be successful. Pero karon man siguro ang BRC hearing. Bro Milan Olog, natagda na po si Bro Milan. Yung na po siya, attorney, katropang Arnel, present na imbag na bigat kada kayo, dita, XFM, agyaman. Ampo sa takol. Kanali lang iman. Ako siya nang magsik-attendas ako. Ampo na tatatod. Joby Datilis Yurong, mayong morning, Kinje. Christian J. Elliot, good morning. Magsik-attendas ako, sige sa mani. Disherdo Mendez Rossi, good morning niya. Charlie Rimadabia, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Vilma Yungko, mayong buntag. From Andili, Mawab.
1: Good morning.
0: Betty Sumampong Cinco, mayong buntag. Di lagi ko attorney lagi na. Daghan na mo nanawag na huwag attorney. Ba, ayaw lagi. Attorney, katong sa... Kuan, Cebu. No? Ay, yung tao kay... Ay, nako. Richard Gomez. Richard Ibanez, diya sa may Ruas Boulevard, Davao. Good morning, Idol Arnel Pugi Kagsamot, Idol. Kay bagong tupi, Ana Jud Pirmi. Guwapo tan-aon. Inyo na sa akong taluan, kaya na mo ipag-greet, ha? Greet na ako akong asawa nga si Gigi, akong anak as Jitro. Dugay na kamata. Pugi Arnel, Amping Dira, we love you. Matsalam!
1: Thank you!
0: Dexter Labajo Mediano. Kinsa ba ni si Tech King Satin Gashin. Si Eugene Uyanggo rin. Good morning, boss. Unsa orasa mo agi sa... kini ato pag sayro ni karon. No, sa orasa magaigala mo agi ning convoy katropang gap ni Rene. Ni agi na ba? Kadlaw mas siguro ito giagi, no? Wala pa? Wala pa'y balita? Anyway, alas 7:08 na bigalan tagdas buntag.
1: Bullseye!
0: Alex Asuncion, magaigala ba yung buntag ninyo diha? Si Sakok Starios. Shout out Kuya Arnel Norma Soriano ug Tatay Warley kada buntag naminaw nimo.
1: Good morning.
0: Good morning ug salamat.
1: Thank you.
0: Ellen Chungson di Asdabaw may muntag.
1: Thank you.
0: Roger Cacuerba katropa karon. Shout out mini Kokoy nag duty si Kigduyan Duyan. Naminaw sa bulsay naghulat si Ing-ing og Butyok from Panabo City.
1: Good morning.
0: May buntag diya si Ing-ing og Butyok, ha? May morning niyo riya. Ping-ping Tanchado Montesilio, maayong buntag. Ha? Good morning, katrop. Gika ni Charlie. Good morning, katropang Arnel. Lami inaunta akong kabuntagon ganina, pero pag-abli na ako sa Facebook, uy, dagway man ni Auntie Claire ako nakita. Hapit ni taas akong BP, may gani na ay Shanton Coffee Mix. Nagkatabang ra. Ha? 8 a.m. pa daw muagi as sa Panabo. At tanga na doon na diri. Anong lakaw na ba sila? Nang lakaw na sila, isa ra. Si 8 a.m. man, no? So, ina si Katropang Bunga, siya nalay mo atang diri. Araman na to at nyan. Kung asa na dapit mo agi. Aga, malive lang na to. Pahis naman na. Alas 7:09 na, bagayang igala ang Dagnas Buntag.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, mag-ampo sa atakay. Sige, mga away na mo riha. Ingon na ba si Auntie Claire nga, dad o doon niyag langit, bagay igalas BBM? Yawa, no? Di masanta mo ingon, mga igalang di malangit, kay makasa, masanta. Okay, okay. Ang hinoon, ang ginoo ra magay magbuot na nagkisay mo adto dito ba? Pero basin mga igala, pati dito sa langit na anay malita ilang gipadagay, gusto nila makasuot yun sila. Purbida. Eh, nagkita mo, basig na inlain ta ginoo ba? Basig lahi na nga ginoo, mga igala ilang gibayran? Lahi sa ding ato ang giampuan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, samtang gahigop mo di mga igala sa mainit niya kape. Ato sa ni mga igala pasadaan ato mag-ampos bullseye mga kaigsunan. Kay dili kompleto labi na kay Lunes karon. Naro sa mabuligan ta, magiyahan ta sa ato mga higalang simana.

0: Tropang, Arnel Cortez.
1: Hinomdomi sa kanunay ang mga daotan mo sanay. Ining katilingban gubikan kay mga tao. Nga doon ang mga higalay mahimong maayo. Nangiyugpos lamang o wa magpakabana.
0: Pusay. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Sa makausapay gala, kumusta og maing buntag kaninyong tanan, Kabisayan og Mindanao. Yung marusap ay gala sa area sa Luzon, yung manami gala sa tibuok kalibutan. Mga Pilipino nagasubaybay ka na ito, may gala pinaagi sa internet. Welcome sa itong pagpanagubaduman sa Bullseye. Atong hatag ang pagdagad, may gala ubay-ubay ng mga butang usap garong adlawa. Hindi may gala sa itong pagpanagubaduman. Una, may gala sa mga isgutan ng lokal. Atong atngan garon, katropang bong, napas katropang bong diya. Ang pag-agi, may gala sa convoy ni Rene Baterbunia, pauli ni mga gala dito sa may talakugon. Agusan del Sur onya muagi ni may higala diri, of course ato ang Maharlika Highway, Agusan Davao Road mga higala o highway gani diha karon sa may boundary sa Mawab mga igsoon og Tagum. Adunay dakong tarpulin nga gi muntar diha mga higala no agi og pag kining paghatag og respeto, paying respect mga higala sa pataing lawas niining usaka atleta mga higala nga larawan usab sa atong kakabus kapobrihon nga nangandoy mga higala kay lagi mo mangon ni kasagaran ang ato bang kuan nga ang pagsikat ang dagkong income o aron nga mahabo-habo atas kalisod bay kinahanglan gyud tang magpamanila kay pag direra tas Pilipin amin sa ato ang areas Mindanao kulang ang mga oportunidad mga kaigsunan. Pero mo lagi in taon, no? Nahimo bang bugti ang iyang kinabuhi mga kahigalaan? Mabito karon nga ang lalawigan sa Agusan del Sur, medyo na ay resentment ba, no? Kay og nila pa mga higala, linibo ka mga atleta among giampingan panahon sa palaro ng pambansa. No, walay inyong mga atleta nga natatsahan. No, gipatulog og maayo. Unya ang kaisa-isa mga higalang atletas probinsya nga musangka diha mga higala sa natad sa basketball, no, wa gid in taon maampingi mga higala sa usa ka dakong universidad. No, kay kini ginama warningan na daw ni sila bitaw. Nabito ito'y video mga higala nga nagwarning ning ustawag ni ini asawa mga higala ni Baldwin nga may problema gid ini mga higalas personalidad sab. No? Pero wa magguno mga kaigsoonan na mati. O ni karon mga higalay na himong resulta. Kay kuyaw na lang ito mudag training. No, kanang murag dapat sinundalo ba? Hino, hindi ba ginabasta-basta training ng basketball? Pero nganong dito mapuntuod mga higalas open sea? Nga beyond the control man ato ng balod. No, may mantong naarakas swimming pool. No, kay kita ni mo. Una ay tan-aw nimo mga higala nga medyo problema, no? Kana mga higala imo dayong mga higala matabang. Gika ni Glenn Ongguria, may buntag nimo diha, Pads Arnel. Kana di gyud kumusupak ana Glenn. Di gyud kumusupak ana nga father. Kay tinuod man na. Pero pag moingon mo attorney ayaw. Okay, di man na tinuod ana, ana po si John Jampon, no? El Rindigin yun, may buntag, naglanog-lanog, kunutas niyo, Corilla. Geraldson Dumandan, diya may sa may Talisay City, Cebu. Kumusta mo diya sa may Talisay?
2: Good morning!
1: No, si Galicano Tim Tim, Dexter Labajo Mediano. Sa may ingon ni Galicano, good morning, katropa ang Arnel. Watching from Sawata, may buntag diya sa Sawata.
2: Good morning!
1: Utsa katinood call nga abogado sa pamilya sa namatay, wala daw pasod sa last viewing. Adi na po, adi na mga higala tinuod. No, kay sudlon mga inang estudyante. Kala, nabano ang abogado.
2: Bullseye!
1: Jeffrey Biolango, maing buntag diha. No? Pramadalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Lingaw, Minimo, Maminaw. Kami ni Tito Ladion o OG Ricaport o Dodo Kutad. Asa mo dapit sa may Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Pagpangita mo Santon Plus Gold diya. Pagpangita mo Santon Plus Gold capsule ha, kaya para di mo mga HB. Okay, si Geraldson Dumandan, okay ra kayo, Midri sir? Mas maayo, no? Nelson Padilio, nagmonitor lang ko sa radyo kay naglaba pa ko. Oh, sige, may paglaba diha Nelson. Samtang may galadugang pa sa itong mga katikaran, gapalihog ko. Katok ako ang yilupad. Listahan ato ka mga kaigsunang nang hatag na sa atuag donasyon or donation drive, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa Glan, Sarangani Province, mga higala, ikabalaka kining pag-atras sa dagat. I mean, coastal uplift ang tawag nila na coastal uplift. Ang dating kinabang dagat niya porsyon, mga higala, nisaka siya. No, ni salta siya bagaigsoon. Unya katong na mga isda may gala daghang mga nangahubsan. No, na mga nahimong lagun, nasad mga higalay kuan? No, naa mga higalay mga nahimong sinkhole ba. No, gumikan kay may gala, kusog yun kay linog tinuod lang, no? Gumikan kay nausab man gyud may gala ang landscape, no? And even mga higala ang coastal area na nahitabo nga coastal uplift. No? Gani, sa kalisod mga higala karon, ang Glan Sarangani Province, kinumduman ni mo nakalabay si Mana, nasunog pag yun intawon tong yati mga higala nga, na yati na, nga ni hatod may higala o kuan? Hindi bang relief goods? No? Kay lisod pag yun mga igsoon ang mga karsada, nga dati mga higala kaniad to nagkonektar sa matag barangay, no, diya sa Glan, karon mga kaigsunan, maka sa nakita pa lang nako ha kay nakaanha naman ko anang Glan, no, kalubihan man guning Glan halos mga kaigsuonan unya makita sad nako karon ba, no, ang mga picture sa ilahang mga lugar ang higala after the linog nya nakaadto masag ko mga higala atong linog Cebu, no, gatong bag-o lang gato sa Bugo og sa Danbantayan. Well, guba man sad tubay pero dili susama ni ini karon ba nga ang usa ka karsada mga igsuon natunga, no, unya ni saka mga igala ang pikas tampi ni alsa siya og mga nas mga 5 metros ang pikas tampi mga igala ni hagsa sa 5 metros, imagine na la, no, nahimong bungaw ba, nahimong bungaw, nahimong pangpang mga higala niya dati straight gud ang kalsadahan na, na may mga balay pa, no, mga kaigsuonan nga nagakusog eh. No, ang nahitabong pagtayog mga higala, usa ka semana ang nakalabay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: No, Monday man to, di ba? No, usa ka semana ang nakalabay mga kaigsuonan. Muna mga tao dito karon, kung naay mga napamangyo yung mga aftershocks, no? Napamang mga higala yung mga aftershocks. Hantod karon mga higala, bati bagyan sila kabalaka in town? Nga, kada inyong presensya diya mga politiko, abin ninyong nakatabang na diha? And ito, siguro sila ba nga, kay si Subiri, pagakusgakos mga higala dito sa mga nalinugan, basi na ito umog, nakalipay na sa mga Pilipino. No? Wala lang sila'y choice kinabuhi ba? Sa klaro lang istorya mga higala. Kundili, dawaton mo diha. No? Ang pinakadindot ninyo matabang diha. Paspasan ninyo ang labi na ang connectivity, no, sa ilang mga higalang karsada. Siguro di man dayon mabalik na mga higala the way it used to be. Murag kantang in Gilbert. Pero at least man lang mga higala doon na sila ay tawag na to may soon baga, no, kining for the meantime magamit.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kanang temporary yung league on, sad. Okay, luoy ba kay ilang panginabuhi karon bay? Oh, di sad ang uban mga higala. Lisod maabot og kuan? Lisod maabot og kini mga higalang mga relief goods. Karon may mga igsoon, dagang ko og kaila. No, nga mga vlogger-vlogger, no. Naghatag sila, wa nakaayoy. Sak ako bang hatag ta didto? Mag siguro mag picture ko para magaygala katagbawan sa ato ang mga nag-donate. Pero di na tadaghan pang chichiburichi. Kay ngano man tabang man ang ato ah. Nabaliktad naman godron mga kaigsuonan. Ang mga politiko mura na sag vlogger.
3: Pinawa.
1: No. ang vlogger mga higala mura sa politiko.
3: Pinawa.
1: Pero believe ko ato mga mutabang sa hilom, mga kaigsuunan. No? Believe ko atong pinasimple lang muna ato ang buhaton mga higala sa pagtabang nato. Karong si ato ning i-plaster karong si Manaha, no, ang target na mo actually is Domingo. No, makigsabot pa ko sa XFM Jensen. Kailabot ni ini mga kaigsunan. Pero as much as possible, ano lang ta, minimal documentary lang ta para rapot sa inyo ha, kaning mga katropa na tong nang hatag.
2: No?
1: Now, ako sa ning pasalamatan mga kaigsunan niya, as of this time, di ay lang pa ato, doon na natay 20,000. Haga ito akong gisuwat dire. 20,896 mga kaigsunan as of June 12 niya tuning Friday kay wapan na ako ma-update, i-update na muna niya o gapila ni mga igala ang atong kuan mga nagdonar na and then may buntag diya sa kang Marians Bulaluan. Good morning!
4: Good morning!
1: No, ila maring Marian uni kuan Bus Balong Tagaro.
4: Good morning!
1: May buntag diya sa kuan kinado to'y pinagisan sa ilang paningkamot. Doon na to'y Cancer Renju Espiritu. Doon na to'y tulog kasakong bugas mga igala. Kuha uno na to.
4: Good morning!
1: And then, salamat!
4: Thank you!
1: O si Ma'am Lisel, sa to'y apelido Ma'am Lisel gani, may buntag ni mo niya Ma'am Lisel. Salamat po sa cash nga imong gi-donate no, through Marians Bulaluan. Ako na nga happy tone niya.
4: Thank you!
1: And then, salamat kaayo ni Quahaw, Drasbalio, Flora May Montesclaros, Lorena Corpis.
4: Thank you.
1: Flores Pina Cabalfin, Van Hendrix Mundihar, Regino Compuesto, no dia sa may daan bantayan Cebu.
4: Thank you.
1: Kristen J. Elliot, Jennifer Pulikit.
4: Thank you.
1: No dia sa Maa Davao City, no si Marilo Makabingkil.
4: Thank you.
1: Kian Lister Lagnason, Jimboy Salvalion sa Nabunturan, Joseph, no dia sa Joseph ra may gibutang diri. No Joe Bordios dia sa may Butuan, good morning. Og salamat.
4: Thank you.
1: Shirley Liaga sa Taiwan, May Villa Siran, may buntag, salamat. Biloy Di Sumol, diri sa Dakbayan, Stagom, salamat.
4: Thank you.
1: John C. Fabs, thank you.
4: Thank you.
1: Ellen Malasarte Chu, dagan salamat.
4: Thank you.
1: Agapito Medrano, dagan salamat, sir. Lily Blanco, Dias Bulacan.
4: Thank you.
1: NFP of Tagom City, salamat. Ria Cerito and family.
4: Thank you.
1: Bernardo and Bernarda and Al Bernardo, salamat, Dias Tagom.
4: Thank you.
1: Cirilo Cordero, Esther Singh, salamat Ma'am Esther no ni Aninidres Estasyon magaygala ni atong Friday. Alfredo Hicali from Australia, salamat kayo. And Concepcion Rodriguez from Hingoog City and Leonardo Abiera from Minglanilla, Cebu. Salamat no.
4: Thank you.
1: And Jovi Datilis Yurong, salamat kayo.
4: Thank you.
1: Alas 7:28 na magaygala ang Dagnas Buntag. So kani magaygala ang ato ang katropa nihan. O katropa bayanihan o katropa bayanihan sa nalinugan mga kaigsunan doon na natakaroy 20,896 pesos nga naasa amuang o cash on hand and then naapatay kolektahon nun so more or less na nais mga 21 or going 22,000 na ang kantidad mga katropa. Now, o sa o ninyo pagtabang no ang atong GCash number no kanang 0991-537-8509. No, ako anang GCash number, natural. Kay di man ta pwede mo gamit ng accounts company. Kay lahit manas company, mga kaigsunan. Kini, ato ani mga higalang paningkamot. No, ato aning initiative sa XFM Tagum aron nga makatabang ta dito sa ato mga kaigsunan. Nya, ngadto ra pod sa atong mga kini mga higalang tigpaminawan o subscriber nga willing. No, kanang willing amo hatag. Katong dili maigala og watay ikahatag, no problem. No, again ang GCash 0991-537-8509. Ang atong BPI is ina nang BPI siguro gab no. Pero naamang gyapon BPI dia. Pwede ra gyapon. O ba puy sud na na. Kay human namang sweldo, pwede na niyo na pwede niyo na senda na. 69-2628-7544 again 69-2628-7544 oo pero naamos GCash GCash na lang diretso kay paraway kay murag G's po ikuan na ba no kanang charge kung mo diha ka mo sa BPI katong naigo time Gutaimi ba na o si tawag na may gala ng kurimaw? No? Di ay akong account number 01-61-71-82-2041. Again, 01-61-71-82-2041. Unya, naasa dia sa abong nakapin mga higala dia sa post na to ang QR code mga kaigsuunan. Anyway, pwede man nato ipakita sa ang QR code karon no? Kana mga katropa, no? Dinis sa station, parayon tamay galang nagadawat og tubig, canned goods, rice, mga clothes, or medicine. Nanapod tayo, ako lang klarohon, katong gihatag ni Sir Din Luna nga tundan, para daw to sa ako ah. Ay! Nabasan, no? Giklaro ba po to niya nga? Para na sa imo. So, again sir, nahinog na imong tundan, medyo kuan pa, upload-upload pa, pero mas may naugma na natirahon. Salamat, anang imuhang tundan, ha? Alright, mga katropa, giawag mo na mo sa pag-ambit ni ato magahigalang paningkamot o inisyatiba, no? Kining atong gitawag nga katropa nihan o katropa bayanihan sa nalinugan, no? Mamahibo ka mo mga higalang mo padangat sa inyong mga tabang, pinagi mga higalas pag-anhi sa estasyon, ang ato maigalang si Biyahan ay mutang, dere mga higala sa XFM 107.1 Broadcast Center, nahimutang mga higala sa second floor, Domingo Building, Maharlika Highway, Barangay Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte, mga higala, no? Tapad Miss Bulgari, ibabaw sa Standard Insurance at Bank Simbahan, mga higala sa UCCP, no? And mga katropa, rest assured nga kanag inyong ihatag, no, kanang inyong itunol din hi, makaabot na mga higala ngadtos na ginahanglan mga kaigsunan. Pwede sab mo nga mo ambit. Pinagi mga higala diya sa ito online, via cash remittance, no, diya sa itong GCash, GoTime, og BPI. No, na diya mga account number, kato akong anyway, amo nang ipabilin unya, magpabilin na diha mga kaigsunan. Unya, among ipasalig ninyo nga down to the last centavo, no, sa inyo mga higalang i-donate, mapahimusla na mga higalang at to sa itong mga kaigsunang nanginahanglan. No, ay mong kabalaka na ni ana mga katropa. No, kay nahimo na namo na atong pag-adtog Cebu, anong di man namo na mahimo pa-adtog Jensen, nga ato naman ang silingan mga katropa. Alas 7.32 na!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sadugan pa na ito mga higala, sugdanan na ito ni karon ang ato mga katikaran. Ito mga iskutanan mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Karong adlaw, kay adlong Lunes lagi mga kaigsunan. Una sa tanan, atangan na ito taod-taod. Umuagi itong convoy ni Rene Baterbunya. Baterbunya. Mga kaigsunan, ito ning atangan karon ron, mo labyog na ito din sa may... kini mga higala ang Maharlika Highway, no? Pauli ni dito mga higala sa Agusan del Sur ang iya mga higala ang probinsya. Kababayan din nato ni Gab.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sama sa nato mga higala ang nangandoy ba, pero walang intawon siya swerte ha. Mga kaigsuunan naabtan sa well, naginaingon mga higala nga dawaton na lang nato. Huwag mo tayo mahimo. Kaya bisag dili ta mo dawat, no, labi na sa kabanay, di naman mabalik ang tanan. Pero dapat na'y manubag mga kaigsunan. No, dapat na'y manubag, gumikan kay dili man ito mahitabo kung dili ingon ni ato mga higala ang gihimo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dito man po ninyo kadagat-dagatan gipatraining. Pwede mag naman ka kadaghanin yung facility niya. At ito bugod mo dagat nga nagkulismaot ning panahon. Nagan man mag mga facilidad diha. Kaya di pa mo basta-basta ka ang universidad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Samtang magahigala ni atong Biyernes, si VP Sara magahigala nagkanayon nga wasi planong Ilogon ang kuan? Wasi planong Ilogon magahigala ang lingkuranan ni BBM. So, wala daw sila angay magahigala ikalisang. Ang gusto lamang ko nung magahigala sa Vice Presidente nga makita sa mga tao kung unsa kaway uwaw. Kini magahigala sa PBBM. Maying buntag ni mo dia, Reverend Father Melvin Libria Paz. Good morning. No, kumusta dia? Ako na rin okay lang ko.
4: Good morning!
1: John Eric Wu Ramirez. Morning, katropa from Gihulngan.
4: Good morning!
1: Alfredo Rimo Villaber Sr. Watching from Santo Tomas. Good AM. Windel Lasyo Tigas, good morning.
3: Good morning.
1: Sulaiman Maliawaw, diya sumay Kamamanan, Cagayan de Oro.
3: Good morning.
1: Nilson Padilio, Gelson Dumandan, mayong buntag ninyong tanan.
3: Good morning.
1: Sa atong YouTube, mga igala, si Rojas Selmar. Good morning, sir, watching from Canary, Pulumulok, South Cotabato, Region 12. Good morning.
3: Good morning.
1: O, amping diya, kumusta man mo? Wilma Flores, no, Lipay, kaayo, karon si BBM. Kay dalhon daw na siya ni Auntie Claire sa langit. Katong asa ka ni nga langit, mga higala. No. Toys Vlog. Good morning, idol. Na ako'y gamay para sa biktima sa linog from Cebu. Ako nag-send diha, dol. Yes, salamat kayo. Basta, pag makasend na mo sa inyong hinabang, para ma-appeal mo na kong lista, ingani buhaton. I-screenshot ninyo katong any amount, ha?

0: President Sara Duterte. Kuyawa niyaga pangaan sa YouTube kay President Sara Duterte naman. Yung siya nga, pinamarins na ang gupit ni mo, sir. Dili ni Marins, kargador ni, matod pa ni Tulpo. Kargador ko, no? Sige. Alas sa 7:37 na samtang, dugang pa sa itong isgutan, mga igala, nasuko si Auntie Claire. Ano, oy? Yung ni Auntie Claire nga, anong magkunuway, uaw, mga igala. Si Bibi Sara, kuno bay. Kung wala script, wala kuno'y mudo ang baba. Wow, coming from you talaga, Auntie Claire, ha?
1: Pinawa!
0: Ayaw! Gikan yun sa iya, mga igala. Ang si Bibi Sara kuno, basta wala script, way mudo. Samtang mga higala karon, ato sa ning isgutan makaingon ta bag kinsa mangyod mga higala ay nag paminawon ni PBBM. Ako murag makaingon ko nga tama na ning atong sigurong pag-away ni Auntie Claire kay dili man dayon siya spokesperson lang gab. Sultan po dayon siya. Lalimang ka magahigala sa ilang interview ng Buyabunda. Ingon siyang declare nga, napagsasabihan ko po ang Pangulo. Uy, asa ka mga nangkong anang mga higala? Lubig pa niya may galang asawa di ni BBM. No? Kay si Lisa, as much as possible, distansya kay... Aw. Pero si Auntie Claire, lalimang ka ingon niya, napagsasabihan ko po ang Pangulo. Sinakay video at tugap kaya nasikog pangitas video ba? Na mga naong mangus vlogger ako makita, God. mga naong vlogger ba? Pero diri sa mga interview, giyang ko ni Auntie Claire, o kinsa gyoy nag-control sa naratibos politika karon? Kay bao mo kinsa? Ingon siya maigala? Executive. Ato nang lahat isgutan, mga igala, tagad at tumagtagad. Ini magaigala subag para gumanobas sa lumanong bullseye.
2: Bullseye!
0: Samtang standby usab sa katropang lar, Nadia Cruz Mawab, no, akong gipasubay kining prangkisa diha sa Bungan kay Lunes raman daw na ilang official. So Lunes na lang pumimu adto. Kaya ako ba nang gipasubay lang last week, kilabot mga higala ni inilaging sa Bungan diha mga higala sa prangkisa sa Bungan sa Mawab. Nga applyan og Marso 16 mga higala application letter ang piyetsa March 16 no ni Madi Sahid mga higala pero ang konseho ko no nila no nagpagula nag mga higala og resolution for approval Marso 6 lugar na una mga higala ang reso for approval. Una ang application may gala sa prangkisa. Di ba na matawag nga Lutong Macau? Nagtatanong lang. Kaya doon naman ko yung mga issue diha nga. Bisan kuno ka ng si certain na madisahid diha. Nga nagka-shortcut na ang proseso. Pero may gustong paboran sa inyong lokal nga panggamhanan. Tinuod ba na? Kaya naamay isa ka-aplikante diha. No, in the person of Kapitan Romeo Manlapos Bakiril. Nga kompleto sa tanan gikan mga higalas mga public hearing ngetos mga purok pakigpulong-pulong mga higala og pakigistoryas barangay no pagpasa og letter of intent mga higala which is by the way kinahanglan no ngadto mga higala sa ilahang local legislative imbro sab ngadto sa local executive pero wa may higala tagdan ang iyang application sumani pangutan na karon. Ngayon, ang una niyong gitagad, katong dunay daghang kuwang. Ngayon, dunay may kompleto, anagyon mo nagnunot anang kuwang. Ato na mga higala nga, unsa bagyo score. Unsa bagyo lintungan, hinaot nga, may nabi na nato karon mga higala, Vice Mayor Medina. No, di sa Mawab, mga kaigsunan kay, di ato may atong Martes, siguro na ilakaw si Vice Mayor, importante, pero ang uba mga konsyales mga higalas Mawab, wala po sila ikita. Oh? Ang ilarang mga staff mga higala na ay nagpabilin, yahaya din ninyo diha, oy. No? Kumaohon. Kung dinood na ha, yahaya ninyo. Igo, mura mo mong barangay di ay.
1: Pinawa!

0: Minuwa na istorya ha, mga ngayagala.
1: Musay!
0: Mura na barangay di ay. Wato lang na esesyon pagkahuman man layas. Mula lagi na ginaingon. May kalang uban siguro na tuwag dabaw pagkahuman ba? O kahap may ikala, nadalis tago, nagpalamig. Oh? Una yung nakapait, diha, kay gihimo na ninyong gatasan ng atong gobyerno. Ay, haya, good. O niya, pag-abot may ikala sa sesyon, di pa gin maningog. Kaya wasan kasabot, may ikala kung siya lang trabaho, nung kadagadagan man mo kung siya lang yung kalaki. Oy. No? O kung ugaling tinuod na bagay, ikala nga, kanang tig-apply diha o nag-apply diha sa prangkisa sa inyong sabungan. Paboran sa executive, kamo di ang nasa legislative, igot na lang po dahil mo musimhot sa lubot sa executive. Mga wa, dahil mo'y baruganan niya, klaro naman kahat ng kumpletong dokumento, pero maudyo inyong palutson.
2: Secret.
0: Kunya, di dalagyan mo kabalo mo barog. Kung saan, pwede na mo tawag, kung di mo kabalo mo barog, pwede na mo tawag na nagwalay baruganan. Di ba? Sunod-sunuran.
3: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Sige. At tangin na unya kaya ito ng hataga bagdagat mga ikala dari Japon sa tubag panaguban-uban sa tulumanong Bullseye.
1: Bullseye.
0: Oh.
1: Bullseye.
0: Inaot nga ato ng mahinabi kay Sharon naman. Ato na mga ikala gituman lang ingon nga Lunes lang sila makita. Martes mga ikala wala. Miyerkules di pod. Huwebes di pod. Labo ng Biyernes kay wa sila'y trabaho anak. Sharon naman wag imutingog ninyo diha. Atagi ninyo nagkahusayan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.43 ng dagdag may galas bundag. Arita bagay soon kang BP Sara. Ingon siya nga, BBM. O may plano na si BP Sara nga mangilog. Niya, unsa may sige ninyong kabalaka niya. Ang kabalaka ninyo nga, pag mawahuman na mo, siya ay makapuli. Ang uras nila ipungin ninyo. Mabito ni mga panghitabo karon mga kaigsuunan, makaingon ka ba nga, di gyud ko mutuo bay, nga kining panghitabo sa Senado, kining impeachment, walay kamot mga higalas presidente diri. Bisag unsaon, pagyud nimo BBM, o pakaaron ingnon nga, wa kay labot.
4: I talk to my worthy.
0: Magkalapit eh, pagkagpamakak. Mga wi-wi pa ng imo, ngabil sigig pamakak. Na, imo ka-declare, oh, ningon, the executive controls the narrative of the politics nowadays. O siya pasabot niya na mga higala. Kung unsa ning nahitabo, makita niyo sa telebisyon mga kaigsunan, dekong posibilidad nga, kabubot o ni, o mo ni pagbuot mga higala ning Ginoos Pilipinas.
2: Pinawa!
0: Nga na makaingon na kung Ginoos Pilipinas? Pati mga obispo, oh, nga dati mga higala, mga anti-martialo, mga anti-human rights violation, mga higala nahitabo sa martialo, karon mga higala, hilumpas tanan. O ang ilan na mahigala ang kuan, ang ilan na magahigala ang ilan na nung gikalaban karon si BP Sara?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngita lang yung silag hanukan ba? No? At dumaminaon sa si BP Sara, kaya bago pa ni Asa ni Ma, paingon na ito istorya, Ma. Kulata ko ba noon ang... Sige, Gab!
3: XFM Katropa!
5: Ako! I am the constitutional successor, no? I am the next in line.
0: Tama.
5: Ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan.
0: Naibog si Claire.
5: Noong ako ay nag-assume ng office of the vice president. At nakalagay doon that I will preserve and defend the constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no? To overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos.
0: Oh.
5: Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM.
0: Una, si BP Sara, bagaigala, tama man na. Siya ang constitutionally may gala, according sa atong balaod, siya ay successor. Di man na malalis ni Dilima. Di na malalis ni Ridon. Di na malalis ni Luistro. O ni bisan kinsa di ang mga higala nga naman, gipili na sa tao. Siya mga higala ang sumusunod. Karon, June 12 man eh, ang konteksto ni ini, niya tumanggong June 12, ni ugong mga higala ang mga balita, nga lagi magkagubot kuno. No? Muna, por iso, ang malaka niyang, giputos niya mga higala ang iyang kaugalingon o barbed wire.
2: Pinawa!
0: Pinood na. Giputos niya may gala yung sarili o barbed wire. No? Lisang yun siya pag-ayo. Kaya maulagi na ako na'y destabilization, etc., etc. Ngawa may mga unod. Bisan ka nang giingon nila mga higala nga hulga sa Senado? Hindi ba nila na makumpirmar? Ilala na mga paukyab karon lagi kaya gusto nila mga higala nga paphaon kining grupo ni Kaitano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Padayon ang tani. No, si BP Sara, mga higala, siya magyun ang successor. Matod ba niya, siya ang successor. Nadisad niya sa iyang pagpanumpa isip vice-presidente, nanumpa siya nga, suportahan niya, mga higala, no? Dili siya, mga higala, musupak. Dili mo supak in the sense nga, di gin mo uyun-uyun, nga mo uyun-uyun na lang, kung dili. Katong gitakda sa atong konstitusyon, dito niya supakon. Panalitan, siya may vice president? Well, bahala pag kontra sila politically sa presidente, mga higala, she has to respect the office. Bahala kung ano siya respeto ng tao.
2: Pinawa!
0: Yeah. Bahala kung ano kay respeto ng tao, but BP Sara has to respect the office of the president. Kanang opisina ba? Nga naman, kinala niya ng iyang respetohon, nga naman, sunod siya na sa imo lingkod, ya? Oh, ano ba kaingon magkakatrabang aral? Ano, kinsa niya gusto niyo malingkuro na Australianis? Kung gusto mo may gala nga ma-unload na maayo na yung Pilipinas, ala, pamutar mo anang grupong Australianis. Mauna may tabo, mga higala, undangon na nato ning kalaki na to, Gab. No, kung si Trillanes naman lang, o silang Risa naman lang padagon sa mga tao o sa Pilipinas, mga higala, mupalhin ako Indonesia. Total, maumaura man tagdagway sa mga Indonesian ba? Imagina daw ka na sila, mga higala, may mamahimong magdumalas Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So tama man ang kambipisara. Siya magyod, mga higala, ang successor. Pero kana, laing kayo na sa buot, mga higala nila, Auntie Claire. Alang-alang, Auntie Claire, sabi gusto ni mo, Auntie Claire, ikaw may successor?
2: Pinawa!
0: Galambi rang simod, mga higala, aning tibagha.
2: Ay!
0: Nga, gumikan, mga higala, ni ini nga pamahayag, no? Pertis suko ang Auntie Claire. Nakay video ato, Gab, nga, kuan, o, wala, no? O, lisot niya bang itaon? Ang iyang video, nagsigo pa kita. Ginalayo na nilang video ni Auntie Claire kayo. Hinoon po, makatabang po na sa mga Pilipino nga ipalayo ninyo ng video ni Auntie Claire kay makasamot, baragod. Dere, atong sumpayan kay alas 7.50 na. O niya, kumusta po di atong mga kuan gab, atong mga report, no, tontoon. Now, matod pa ni Auntie Claire, mga higala, BP Sara kuno walay mudo kung walay script. Ingon siya nga ang vice presidente moy sulti niya baga kaigsunan, no? And I quote, ang vice presidente Sara Duterte, kapag walang script na binabasa, walang mudo, lumalabas ang totoong anyo. Gab, piyo nga daw imong mata. Unya imagina nga dili si Auntie Claire ang nagsulti ani. Kung kisa nga tao imong mahuna-hunaan niya, kung wala script, bastos og baba.
2: Pinawa! Ayaw!
0: Di ba si Auntie Claire rasad? Tanggali ragod og script si Auntie Claire, mga higala. Di ba, perti naghanag mali? Pangutan na si Auntie Claire about Duterte. Di ba, perti paspasa sa baba, pero bastos lang lagi. Bastos in the sense nga bisag di sa mga Duterte ipasangil niya sa mga Duterte. Di ba? Bastos in the sense nga bisan og di na gyud relevant maigalhala, birahon gyud gyapon si Sara gyapon mga higala mo. No? Murag description man ni sa imong kaugalingon anti-clear. Maing buntag diha ni Kuya Mawi Michaw. No, diha baga sa Jusel Kaganguhan, diha sa amuang simbahan sa Santissima Trinidad Old Catholic Community. Good morning.
6: Good morning.
0: Rodel Opinaldo, katropa patimbaya ko kay Tatay Roger Opinaldo's pagpaminaw.
6: Good morning.
0: AG Calis, muna ning katropa ang Arnel, galanog-lanog ka dres Planet Nimik. Pa-shout out sa akong papa nga bag-ura na humano ginom og Santon plus Gold Coffee Mix. So sa wa pa ka suway, panuway na mo. Uy. Delikado. Vicente Infanso, natanaw amig bullseye. Yung opos ko na maligon nga, ang akong gamit karon sir, ba duha? Duha ka CP, ang isa TV, ang isa FB, ang isa YouTube, ang isa TV. O, di basta-basta. Ingon ana ang among suporta sa imo sir. Thank you.
6: Thank you.
0: Salamat kayo ha. Ulaw man sa tanaw. So may akong ikabalo sa inyong suporta in town mga katropa, no? Salamat, salamat, no? Dako kayo ng tabang mga kaigsuunan, no? At least, yan ang ato ang pilay atong YouTube ron. 786. At least kining 786 di ka nagtanaw ron, makaingon jog ko nga mga tao gining tinuod. No? Dili gid ni mga wak ni gihatagang kape, wala ni 797, pila ni 797 na ni. No, salamat kayo niyong tanan ha. Ako sa Dibasahon, Sida Groom, Mayong Buntag, Rojas Elmar, no, Leonardo Abiera, Wilma Flores, Mayong Morning ninyong tanan.
6: Good morning.
0: Og sa mga nagtanaw karon sa YouTube nga nagpahipi lang wa magka-comment. Kay di man sila ka-comment kay sa TV man sila nagtanaw, wala maing buntag ninyo.
6: Good morning.
0: Og salamat.
6: Thank you. Thank you.
0: Kini may galang sulti ni Auntie Claire, dili ba ni description siyang kaugalingon? Kay sa akong bayang paniid bagay gala. Sa akong paniid ha, waso ko kahibaw kung si paniid ninyo. Pero sa akong pagbasa may galas libro sa paniid version 2.0.
2: Pinawa!
0: Or, hindi mga igalang libro sa paniid second edition.
2: Ay!
0: Oh. Si Auntie Claire basta way script mga igala kangag yung agi. No? Mukangag yung agi. Pero kung na-script mga igala, basaho na niya, isog kayo. O niya, kung Duterte isgutan mga igala, ka na perte yung isuga.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Kamo, asa may tanaw ninyo? Asa may way modo? Si Sara? O si Ante? Makatawa lagi ka ba? Makakita ka itong kuwan kayo? Muad doon silag langit daw, Gab? Bit-bit ako sa langit!
2: Ano?
0: Oh. Moto daw silag langit. Umanon daw niya sa BBM. Sure na gudiay mo? Sure na gudiay mo? Now, alas 7:55 na ang bagahigala ang takna sa buntag. Ako, no, sa nakalabay nga komentaryo, ngayon ako bang yung komentaryohan si Auntie Claire? Ngayon naman good mga higala ang akong punto de vista ba? No? Init na ang politika sa Pilipinas given na na mga igsoon. No? Dili na nato na mga igala mapabalik pa nga na unity. Labaw nang di na nato na mga igala mapala alamano ni BBM pa. Alamano. Ha? Dili na nato na mga igala ma alamano si BP Sara o si BBM. Mahirap na. Lisod na gyud na mga igala. Mura kag gipatagbo nimo og gisagol nimo ang tubig og ang kini mga higalang lana. Karon, unsa may trabaho sa presidential spokes or kini mga higalang Malacañang press or palace press officer. Sa akong punto de vista, sa ako mga higalang panglanto isi Pilipino, no? Ang ako mga higalang nakita nga dapat pag ikaw usa mga higala ka tigpamaba, no? You communicate well kung unsa bagahigala ang mga salient points no sa pangulo nga wala na siya panahon mga higala nga ipasabot sa tao. Kay bisan siguro ingana na nas BBM murag di man pud na siguro ingana siya mga higala ka demonyo nga ang iya na lang yung gusto kawat nga kawat na lang yun. Kay against man kana siya sa kawatan. O may ngunia di ba? Oh. Against man kana siya sa kawatan, siya man kay nagpaimbestiga sa kawatan. So giving mga higala ni ana nga sitwasyon no for the benefit of the doubt makaingon taga naghunahuna sa SBBM og kaayuhan mga higala sa Pilipino karon unsaon man niya karon pag communicate sa already divided Filipinos no ay ayan ba naay maayo nga programa karon ang Pilipinas divided na mga higala either divided in some many ano na ikakampings, na DDS, na asay loyalista, mga kaigsunan. Na asay way pakialam. No? Na asay way pakialam. Now, ang trabaho sa gobyerno, mga higala, is mahiusa ni sila. Dili man mahiusa, mga higala, nga mag-uban pata sa usa ka kuan or magkasinabot pata, mga higala, agreeing into one thing. But at least we can agree to disagree. Bisag kana na lang ba no? Nga well, lain-lain man gyud tag baruganan, lain-lain man gyud tag pagtuo. And we agree to that and we respect each other. No? So, unsa kinsa karon mga higala ang kumbaga maghupot ana ba? Pwede maghupot ana baga kaigsuonan. Si Auntie Claire. Kay naman. She has to pacify Filipinos nga nagpangagot. Nga nasuko na gani may gala inigtingog ni BBM kay usahay ma-misinterpret ang trabaho unta nimo isip palace press officer is to communicate well sa programa sa gobyerno ngadto sa mga tao kung naa ha ana ba panalitan mo ni atong programa imo nang i-specify no again ha dili lang ni mga higala kang Auntie Claire sa una kang Hari Roque makasaway sad ko mga higala gusto nako nga mabalik nato ni mga higala ning kini nga opisina bitaw, kini nga office, kini pagkapalas press officer, mabalik unta ni sa disente nga pamaagi. Kay bisag si Hari Roque sa una magsurok sa datong dugo eh. Nga, maayo ang ipasabot sa Pangulo, pag relay nila, di man ka mao. No? Nga, imbes nga mahupay ang tao, makasabot ang tao, malagot na noong samot.
2: Pinawa! No?
0: Di ba? Malagot na noong samot mga higala. Ato yung i-chat si Lar. O saman to Gab. O paki-check daw. Malagot na noong samot. Kaya imbis nga imong i-pacify tanawa na good ang purma ni Auntie Claire mga higala. No? Inigbarog diha mga higsoon. Andam na yun mo paak. Andam na yun. O sige. Karon mga higala. On saon pa karon pagkasabot sa tao? Nga already divided na ta.

0: Sige, kadali lang. Unya pa daw pa-interview human sesyon. Ang problema, 10 a.m. pa magsugod ang sesyon. Sige, kuhanin na lang na. Dot in na lang sa ano nyo na diha. Makaulit naman pagkahapon. Music na lang taon niya, Gab. Sige. Alas 8 na, mag-ahiga, alas buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, mao ni magkakatropa ba, no? Nga, unsa bang gi papel ni Auntie Claire? Muna akong pasabot. Muna akong punto di vista. Dapat mga higala, kung gubot na or isog na init na mga higala ang isgutan ng politics between BBM, Sara, or whoever, pag ikaw karon tigpamaba, ayaw nagdugang. Dili kay musugnon naman ang kaskasuko sa Pilipino nga divided na. Inigtingog ni mo, imbes nga maarang-arang ang batiyos tao nga amo, dito'y pasabot ato. Musamot naman noon kay mga away mangka. So, naan na itong video. Oh, sige daw. I-play daw ng video. Disclaimer.